0: vohlanganyetela lerhandzu se wena ke u swi mahisa ku yini vanghana va le he lerhandzu lo hlanganyeteliwa 82 3105 751 kombe 84 32 12 287 vayingiseti va hina ka khale se na va rindzile hi ta yamukela muyingiseti wa ku sungula hoyo hoyo inkomo laleyaka ku xeni na ma
1: ni ri nexto muzinyi makwakwa ka pandi mujikini nyambani bari xa ku bekwa
0: so yi
1: i ko ni mamani monika
0: ye
1: i ko ni mamani monika e mam ya ukala
0: makala
1: e makala a maxikala kona ku muvexisa ku yini três meses quatro meses dois e so
0: loko yi nghena maikeni
1: ya amaka ni kumila
0: alo
1: na u kuma ni nghena maikeni ku vona ka leswaku epa leswiya ya kumbe ta hlekiwa ni swi tivi maxi na loko zo nghena kwaro ra kuma ku ekela mamana mona nomfodi se mazimbelela mabuku masirola swi ku yinini pura ku mangela mbeni mu ekela a hi swona ku la ku hlivela mpahla mu nghena mu ekela ku sala lexi xa xitsongo lexi xa xikona leswi xa xa swibuka swa xitsongo ovo leswi salaka hayi ku tisimbelela masirola a hi swona
0: a hi swona
1: nada nomfoti nomfoti hambi lo mahotela to va veke tinguta kota problem ma xi hambi sweswi loko u lava ku nghena mbedweni u ri khekho swi veka leya wona va nghena mbedweni a te lava sawudi bo lava sawudi mintini vato lava hamba palestra va hambela vavasatakulu hambe lexa xitsongo xa xibulukwana va n'wi kalisini a wu ekena xona nada nompodo purke purke a muzimba wu teka na swona kuku ku ha mina swi lange maxi a muzimba hi woxe wa swi lava ku u ekelisa xisoo purke hi kwini a mumumumu hinkwawo wa ni muka ku tsimbeleliwa and so a wu sikwini nompodo xa wa tibohelela tisike prake nompresisa ku wa tibohelela and so tlhaka mpahla u yekela a ku na yi sinono wa wena lweyi nsati wa wena lweyi tlhakani mpahla mu yekela mona la mine wa lawa mamana mona ta ti vanyingi va hata laha
0: bixalehilelehile a hi komisi va nga hi
1: boapfuna va zandamela ni ndumbati a ta va pfuxetela van'wana
0: hi swona hi swona
1: vona va ni pfuxa si ni khensile ku swi kotaka mi tikhani fona
0: inkomu
1: loko sindzisa kani mama va mona ka ntirho lowunene vonana ka xikwale na xikota no xi tokamo
0: hi swona
1: kani mama
0: na wena muyingiseri wa ku rhandzeka u nga swi kota ku va u veka mavonelo ya wena 82 3105 751 kumbe 84 32 12 287 hoyo hoyo alo
2: akixene mama na mona
0: inkomu inkomu laliyaka ku xeni na ma
2: xiku makandza ku fikela mahola mamana hi boha hi tivi n'wini
0: na yena hi titirhela khwatsi
2: khani mama swa khenseka loko hi nghena makeni mamana loko liza li chona mukongoma endlwini ya kwa maetlela fanele a muzimba wu ta pepa na wona ya ku nkarhi wa nhlekani ku tshama moti boy mutsimi mu dlokete mpahla se a nkama wa siku nkama ku va a muzimba na wona wu pepa ina mamana ni swi vekisa xileswo mina le
0: swona
2: ina mamana
0: hinkomu hi tlangelile mavonela ehe e
3: 82 31 06 7 7 3 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 leswi swoswi ni nga tsarisiwa swoho swa leswiku se swi tolovelile se u ta swi tivisa ku yini swa ku ni swile kumbe ni felile hikuva a wu sikwini u yambalile a swi kanhini u yambalile bya a swi na byalanga
0: tende ku ni ku hambana
3: teki ku va ni ku hambana ntele hikusa bava a muzimba lowu a za ku xava wehe hikuva lava wo muzimba lowu se ni ku tlhela wa ha mu nyika a tinguvu loko a lava ku taka na wena teka yisa hi ku lavetela a ndzeni ka tinguvu a swi humi mana mona
0: a swi humi
3: nada n'wananga a hi nyisuleni
0: se ni xa xitsanana a wu kapeki
3: mama
0: ni xa xitsanana a wu kapeki
3: ni na juru va ka khosa ni swoswi swoswi ni nga kulila no pfinengela juvhiti swoswi ni nga tsarisiwa swoswi ni nga tsarisiwa swo hi swoleswo
0: hi swona ho n'waminyingi
3: ntirho lowunene mana
0: inkomu inkomu swinene
3: a hi niseleni muzimba wu kota ku peta
0: hi swona
3: papa ya nga hlupheki
0: hi swona
2: Loko lexile munhu a ni timpahla a famba a ku yina ya ku tirhena endla hinkwaswo ku sa lexile kambe loko ku khasa nkama wa ku etlela a timpahla hinkwato swosoveka le mi ti etlelela mi pepa a miri lowu mi nga na wona a mi ambale mi etlele ni timpahla mo etlela so swangeleswi mi nga talisiwa xiswona hikusa mimali miluna na nsati a ku na loyi a chavaka munghana ya hile po ministeri futhi ni swoswo gwedlela para ku va ta kuma ku nghena
0: hi swona
2: hi swona mamani bongile ku ta retula mamani wa mina
0: hinkomu hinkomu swinene
2: a ni mambo hakandzani va ka magigi hi ta ka hina vana van'wana hi para van'wanyana
0: impela chao chao
2: wa nghena tambe magigi mun'wana hi Julio Novele na Philip Novele ka xisano va ta koseyo swoswo ya vakokwani wa mina
0: hi swona
2: a ti swikonda ni swikwana
0: oyo
4: lixira tate
0: inkomu inkomu swinene na ma
4: na Julio Novele swa ka xisano
0: impela va swibalile
4: ritlelile
0: amulendleleni ami vone loko mi hundza mbovona
4: a sorile automlikona se kayisani ka hanyiwa hayi hlweni la ungena ku makina ku swi n'wana ni nga tatatisa swona swi va nga swi pfala vabiyini magwakwa vava uma ni n'wa munyingi na mina vunyima hi lolo ku hi hliwile ka hi pepa ka nhlawa mina hi nge chavule hi swo sweswo phela ku hi hlipile ku hampela hi tikumbile ka n'wanhlekani swi wini hini a ka vanhu vambirhi laha swi fati na nuna hi swo sweswo ku hliviwa ku ku binya hi hi tlela hi pepa kasi mzimba lowu wa ni nga wu lava njhe ku ri swin'wana ku lavula ku za hi tirhi hi ntirho lowu nga vi hi wu lava swaku byela ku ya hi ta swoleswo hi ndla swi va na tana swona mhlani
0: inkomu magigi khensile eye oyo oyo awuxeni
5: leswile muhaxi
0: inkomu hina ma
5: mabetini dzimba kusukela aka male hisa bayari un'wuri wa 11 a district la ximbosi
0: swo yini
5: swa famba mamalamona
0: namatela loko hi nghena makeni mavonelo ya n'wina hi wayo
5: a loko teli xona loko yo tlela u fanele u ku yini u fanele u sivile hakunene hisa loko ku ta haku loko u yetlela ni timpahla a swi longi naswona se ni ko ku mi ta hantla mi kumelana ka loko se wo tshuka u yetlelanyana ni mpahla swo swi valaka ku se u yo kwata kumbe swana na se ni pimisa leswo nkama swo ei namuntlha mamani a kwatini i va nga lavi ni za ni fikelela loko swa zamaka se mina se ni pimisa leswo handle ka leswaku etlela futi swa laveka vahambi va va ni hlikani loko u nga lengisanyana ni kata siku lin'wa u lengisanyana se boha mamani na yena u mamanyana yongowu leswiya kuma moya ka kuma moya va ku hisa loko a karhatanyana
0: hiswona
5: va teti ti leti ndoto timbuya ka vetini na lava vavon'wa nkondzo va ta lana va ta yi veka va ta va tekela lava nga kona va tirhimele byi kuma
0: hi swona hi tlangelile
5: swona mintirho yinene mama na mona
0: ehe a hi xuxeni
5: swona ti hi ntama wa hlawula hi chala
0: hi swona
5: swona
0: ja oyo oyo
6: munikinga
0: swo yini ba
6: oyi ni kona munikinga mina lweyi ni kola mahanyani a kahle ka hanyini
0: hi swona
6: amaka kona ngo wena munikinga munjhani
0: na yena ti tirhela khwatsi
6: ino oka ni mambu ni khensa hosi ya valana hayi a mhaka ya va yi hlayaka hinkwavo a swi na ku hambana na mina ni a wu voni la mina hi lolelo nata ku na xitirapu ni nadla xa ku etlela laha so ena ku hlivila etlela mpepa a miri a xikwembu xi te nyama yin'we loko mi za mi rhandzanile se a ku na xa ku dividira u ta teka panu u dividira nyama renga khumbani swi hlaya ku yini leswi aswo a nga hali nyama yin'we leswi loko za u faka swimbenyana a xitirapu se u dividirile nyama leyi lani se ni ku ni kuholova a ku na ntwanano a ta swa nsimba ku susa hinkwaswo
0: hi swona
6: yi tlele ke nyama yi khumbana ku na yin'we a ku na ku yi dividira ha maka kona munhu ke
0: hi swona
6: mambo
0: hani mambo swinene
6: ina
0: a hi xuxeni
6: hani mambo tirha khwatsi na wena
0: inkomu
6: ta tlhela kumana ka nongoloko wu veka
0: hi swona
6: kasi
0: Iye. Oye, oye. Hello.
7: Hey,
0: nama.
7: Hello, I love Francisco Mondlan, para do le pompa zongo.
0: Soy.
7: Ai. Ina.
0: Loko mingena maken.
7: Ah, loko ingena maken ntombe ya mshavi makale ile green ile kubase. Ngobusa ashikumbu shi hamba nyisile nkari shiveki nkari wani mishu shibeka nkari wani usiku. Para kuhambana enda usasinziteka kunoku uza kufika karuya wa majambu loya kuhodi jwesa kuse uya kuhumulena anchumusha risima mama na mwono akuna nchumuli shunga yekela kunasho nkari loa amzimba wa wena unakupepa hinkisi yako unapoke nkari mkwa kusikela kani mishu utama uliku hii ulise nikati mpahi akukumi kupepa saringana kuwe meji muluku siku fika nkari nduya ushivila mpahi hinkoni muti njenela kutechelela akuna kumesha nukwa mina ntechela ni ina loku uza uekela nukuru kule sakulano akuna uto milinene kangu na wambire mungano na nini mungerani kini mwanyana ashivila mpasa musungula kuru mudi kechelela pen ili shangashali ni maka uto mila ina vada
0: mso
7: nivula u amaritu lao mina awa na ndombe ya washa
0: mko mko mu hai shushen
7: Aya, alikola ishu, shengaru wakone wa inalu.
0: Mpela.
7: Kani mambo.
0: Chao.
7: Hei.
0: Oye, oye.
8: Wanovela.
0: Soye, niba.
8: Omele mshika brani, kama mane lena Gabriel Mashafi.
0: Sia nishuku wala pela la, sia nilaku bampala mpala nuka sinye mtla. Vama mane, ava omeleli, vaba ava bulekele la, soye.
8: Boy, it's so mad. I'm going to go to the house.
0: Se amakamisa di durumiri la manga kona. Mayambali wa logo suku ya?
8: Amakamisa durumiri. Naka. Naima koti. Naima koti. Ngaba lukumu na banda ni sezi. Nigo kata nanuwe kela nalu. Kume nata nge kela nalu. Kusa kai isa lamba na masa usawu. Yoko ba ina matesa.
0: Ciao. 2:25. Oi.
9: Tchau, Chene.
0: Como, Inamá?
9: boys into the Moka Buana by himself.
0: Sure.
9: Ah, Kukwa, they were an enemy. I'm not getting a market.
0: It's so.
9: Coming in a party. Aka anaku ndwi anga yambala mpasa ambala mpasa ayambala lanuna kumbe nuna yambala pasa ambala sati mshalisi inyama yimwe ka wana wambiri asa avidiri kukuna lwa kikela kumuka ndesu wati ansata kakika watuali ayana marilani nenuna ata kika watuali na marilani sati leita wanyama yimwe ya hile sofu wanda aka anashu kabo. Hando wanga leka nga nchumu. Kame kulunga vaya kiela na wasibidi hili vayu basa. Hile sope.
0: Nishone.
9: Kani mamu.
0: Kani mamu sinene, kensile. Ay, shusheni.
9: Mko.
0: Yee. Oye, oye.
10: Akushini mshana.
0: Nkomo. Nama.
10: So. Nama dance kwa Jonas baru la kushumwa la kushumwa la mali.
0: So hii.
10: Asifani ni jene nduwe. Wabamuwe la hande.
0: Wabamuwe ya mani.
10: Wasu wono lesu.
0: Yeah.
10: Nge polo kenzi mungu la kushumwa. Nisomba njani mababu.
0: Oh. O da sala segulo uma.
10: E fala angulube.
0: Oh. Lá na ibura é cola catama yambalela. Hein caro. Hein camalo. Lixa com.
10: Camalo.
0: Eh.
10: O que
0: é? Eh, e cola ela curtiva cá com a lixa com. Há yambala que, há yambala saguini, hiliini. Nkamalo a ndi se ile ku humuleni.
10: Ah, okay. Oh, isi ntile. Oh, so so new junior. Oh, ngamba ndi pa ndi se ka nini ambla ndi pa ndi se ka nini.

0: kanti anikumele mjumfundo ndokuni lawo na wostiva leso
1: ani switivi ni switivela kwi
0: ah ungomeka mjuma kungweti
1: ni loku dyondza awubalanga kola sendyondzile
0: Ayishusheni.
1: Inkomo. Ciao ciao. Oyo.
2: Awusheni monomonikile.
1: Inkomo ina ma.
2: Loyi ina madalo kwathi.
1: Hayi kona ina ma ibula na mani.
2: Hayi kari zimondani ka xitegwani la. Ayi ngheni makamakeni madala.
1: Hi swona.
2: Antiso wa laveka. Loko a haya kwarti mamani wa ya lala ka mzeti durumiri. Se ma loko se u nghena vona nuna a fanele ku va hlivila leswiya. A laya ka laya ka nhloka mpitu laya ntiso kolo. Na wena wa nghena ni xibibina ni saya nchaku u khulula le phakati le ka mama ka mbhalo. Maso se u tela u tlanga loko makamakeni manje na wa kona loko wena wanuna loko u gama swo gama ku nga koka gigini u ti hulela loko tshava ka nyokanyokanyoko ta humesa kwini swa karhata se u wa leswaku ana wa munhu ni un'wana na un'wana lomu kwarto ka yena wa yena
1: hi swona
2: manje seke loko u gama swo tlaka swona wa ti lunghisa nyana u fasa gigini wakanyoka u fanele ku temperature loko wa sikati huma a ka mbhedo nguti wa tiuka ka so se hi leswi ni nga swi vavisaka swona ntiso kona aja ntiso wa hlivila hinkwaswo u fanele ku pepela nyama leyi yi tsakisaka yi ku tsakisa na wonawo wa swi vona swona ntiso ko hi loyi ni nga yi vekaka ni nyima kona koko lawa a nga yezi mamani ya nawo loko a nghena u nga se fika wena wa yambala ka mbyele durumela xikandza loko so a wu nghena phakati a fanele ku a hlivila laha eka laya phambeni ka nhloka mbilu loko u nga li koo a fanele ku etlela ni ka mbyele durumela aleswo loko se a ku phela se mulumizana khama loyi hi yena loko a ku hanyokanyoka a fanele ku huma loko wa sikata xiuka wa swona swoleswo se loko o la ku hala ku koka lexiya a famba xi lava a ta huma nga yambalanga leswi ni nga swi vekaka koho kani mama
1: inkomo swinene
2: inkomo
1: a hi xuxeni
2: loko ni phazamelile va ta nghena van'wana va ta swi lunghisa na
1: mavonele mun'wana ni mun'wana ma tirha chao oyo.

0: ingava eliva mani ku va ha hatayana leswi hikuva va yingisetiwa ku tala va swi mbalaka kake loko ni bya ni chona a nkama lowuya wa ku ya u ya wisa u ya humula u fanele ku va mupepa lomundzwini futhi mule hinkwaro a ta ha fanele ku u nga ha tshama u ti vele hi majinsi van'wani va xava ni swikalisawani swa majinsi va etlela ni majinsi ni mahovhororo prayini ku la ku a muzimba wu pepa wa n'wina hinkwenu hi la ku vuya ku ni ku navelana ngetani mi tshama na mi navelana na mi navelana para mi ta kota ku va mu ti hanyela vutomi la n'wina leswi ka mi hlanganisa hi swona ti tile tindoda ti ndlulile tazatamela vamamalele na Gabriel va mobini a xota n'wankolweni swi nghema kulaka mabutani
1: leswi nga mi kumbuka ta nghena
0: hi swona leswi ta ngheni ta mi pfuxa
1: hi swona
0: kanimam
1: hi xuxeni 82-3105-751 kumbe 84-32-12-287. Oi, oi. Alô? Alô? Oi, oi. Auxen.
2: Alberto Cristiano, uma tonelada aqui.
1: Sou aí.
2: Ah, só falando, mamã. Ah, não consigo não marcar, não na ita, mas eu tenho que olhar uma saia para uma coisa. Cambe anti se louco. Tinha sentido a passar por uma monta. Aqui então vem uma já, me tinha ouvido antes a chuva. E com a michumo, e chama de que não me cama em quaio. Wini n'winyi wa yona ku yi tolovela ku khasa nkama u nga yi hlayili nchumu kambe a swa swinene leswaku ni makamisa xitomiri a minchumu leyi tshama fanele ku tshama ku fihla ka leyi kutani ni loko tlhasa nkama ni pfula dapa ku ri nganya ku da leswi phane leswi ndleka ku da swona mani ni matimba na ku nga li minchumu wa ku yi tshama dikeni se kuni kwa aya mbala mpahla yo kala yi nga fanelanga kambe ku ni mpahla leyi nga kona yi fanelaka ya lumu kwasi ka xikan'we kona a ta ni kuma matimba na yena a kuma matimba na ku ni ku ni leswi a swi bekisaka yena swi tivaka swaku hi siku leli la mina ni swi lavaka ni fanele ku va ni ba nchumu xa matshamela lawa ni loko ni rhendzelekelela la kwasi la a hatla tshukutisela kutana kama ti pfulela tampa ni kwehleta loko tampa leyi tshindzeka hayi swa ku munhu a nga tshama ni mili ni wansati yitlunyatlunyatlunyatlunya hambi nawu wa kona swi fanelanga hi leswi ni chela swaku va tatana wezi va kotana lembe ya ku tala guga misava mamana a nga swi lavi ka bava a yi tolovela mambangu lowu ni kha yi nchela inki i swilo leswi va ka ngi nge swi vona xiphazamanga xikwembu loko xihambe humu xi veka xikhumba loko nyama fa yi tshama na yi nghena xikhumba a yi ve yi ta kumeka leya yi va yi nyenyisa tani pata swi nga nyenyisi ku ni mpahla yi fanele ku va yi yambaniwa lomu makwasi loko khani moto nikisi
1: hinkomu hi tlangelile a hi xuxeni duas horas na 39 minutos, 82-3105-751, 84-32-12-287. Oi, oi. Alô?
3: Ei, alô?
1: Auxen.
3: Xile, eu valei, ele entendeu, é Jorge Machu.

0: Mamane ku khulumiwa hi nkama wa ku etlela ni usiku ku humula
1: hi swona
0: ku khulumiwa hi nkama wa nhlikani ku munhu a famba na a nga gqokanga nchumu
1: khanimam swinene hi tlangelile
0: khanimam
1: hoyohoy how shen hello.

0: Oi, oi, é o Xê? Alô? É o Xê? Tem que um gata aí, não é? Com bicê, tô sungo lá com a titzerama. Oi, oi. Oi, oi, é o Xê? Alô? Auxen?
1: Alô?
0: Auxen, Inaman?
1: Alô? Alô?
0: Anku kumanga sine?
1: Alô?
0: Ei, bulana mani?
1: Alô? Alô?
0: Eu kumega kwini bavernes? Engi sungula ku va swinonon'wanyana hi ta ya mahlweni ku va hi sindzisa 82 31 05 751 kumbe 84 32 12 287. Oi, oi, auxeni.
2: No ku hungatisa mana nondza hikuva vatwali vanhu vakulu
0: a ni va kumi na nawu
2: ni va mambala hi yakwini nyamuntu hiku ko twala vavanuna hosiya
0: ko twala vavanuna ni la ku twa vamamana swa ku kasi vona va li yini
2: leswi tizari za nga twali ku hala marakweni a yo nghena nceleni
0: a ta va li ku nceleni
2: leyiwakondzo a nga twali ku yo zweni
0: eyi
2: a yi ngheneni vamamana yi nga pedziwi vavanuna
0: hi swona
2: tiva lowu
0: vavhongwa munyingi eyi hoyohoyo Auxen. Alô? Oi, Auxen.
1: Auxen, mamãe não é?
0: Inco, me puxa lá na mão.
1: Uma arinda de betla de Uber.
0: Soy.
1: Ah, safam. Antisi olo wanga bala wanga na manja hechi nisa akusungu ya lukuli shutra chutra kaso si lukuli si wonsu sila ni malilela chona siya utikambela mbukika ni washamba mutikambela mutikambela si mutaka si lukujile mutitulifa zina la wena si ugama si shivila mpasha wana ngila magumanu yeke kwa nyame ya tewa takupepa liya kusiku ni wapacha pisi loko mpahla leya yo nuha liya usikuxika no dloka mpahla usiku ni dloka mpahla a mpahla liya ri a nyama ya wena liya ya ha hefemulini se ti ni hlivile kota ku tlhe kota kuma urhongo u timbonya gumana loko wo mpahla magumana swo swo nga pfukisa swona u kha u yekexe swo swi kheri chona mu yekexe swo swo ya ta wuya straight
0: sungu
1: nuha mesi hi leyi mamana ni wisaka swona mina
0: hi swona
1: a ni ma
0: kha ni mami swinene hi khensile
1: loko u nga mu nyika ka tikhuzi loko va ta mi susumeta a ta rendera na mukhe u tikhuza a ta ku nyanga wa wena n'wananga wa kha ta ku nghena a ta rendera
0: chao oyohoyo auxeni
3: auxeni
0: hina ma
3: Abubakar Omara kusukela magodi.
0: So yi.
3: Ya yiti tomaka. Eso so va anga hlaya mamani wa Bohani leswa hi swi nyimela ka swona me.
0: Se amakamisa di dormir la mashaviswa ko mama isa ku yini?
3: Kamza akula veki nchumu wete. So, hi swi tengi ku etlelisaka hi swona ni nowe.
0: Hinkomu hi tlangelile.
3: Ta nghena ka xikolo no swi tokamu zi pela primera vezi ni nghena moyeni
0: hoyo hoyo
3: okay ta bona
0: ta ta hoyo hoyo awuxeni
4: hallo
0: awuxeni
4: awuxeni
0: hi na ma
4: u bula na vilankulu laha Port Riki la hambi nga nini matotweni
0: loko hi nghena makeni
4: ku nghena makeni mamani leswi swi lavekile ku kula ku tsakisa nyama na yona u xivila pahla yi a nyama yi humula na yona ku khimbitiliwa
0: hi swo
4: hileswi loko gichile u teka timpahla u tibohelela u tlhela wa nghena lomu maxapeni u khimbitiliwa swi loko ti phuma bya yi pfumeleka ku u xivila mpahla liya na nyama yi kuma ku pepa hi leswo swi nga swi lavekaka laha ka munhu bya tsakisa hi kuma haleswo
0: hi swona
4: nyama ya wena yi kuma ku pepa loko wa ku wepa then yi fihlala yi fihlala ni mumu ni usiku then yi pepa ka mikarhi leyi ya usiku leyi kota ku titimela u titwa na u hanya khwati ka
0: hi swo hinkomu
4: khadumambo mamani Monica
0: chao
4: chao chao
0: Oi, oi. Auxen. Alô. Oi, oi, Auxen.
5: Auxen, Auxen.
0: Em como, e na mão?
5: Ah, esse registro já sai. Ah, a maúpa de sete lugar.
0: Sou
5: aí. Ah, é com essa fama. Loko ni nghena mhakeni ivi a mahanyelo ma karata ndzi swa laveka swa ku wasati khale ka vamehe hlaya ni kuleti a ndzi sasikisa muzimba wa yena se a ma ya ku susa loko se niketarile ya hikusa loko wo tshama u swona hinkwawo kama mi za gima swi tolovela leswaku swi nga ha navekisi ni mambo ndzi ta vulavula ndzi nyimalana ndzi na kereke be
0: hinkomu chao
5: chao
0: oyo oyo hello oyo oyo awuxeni awuxeni pfuxelana mani a ni ku kumanga swinene
6: swiviti byi ze machayi bowani
0: swo yini
6: a swa famba ndzi wena mamana
0: na hina hi titirhela khwatsi
6: a loko ni nghena makeni hinkwaswo swi khulumiwaka lava nga lana va ngeni hi swo swa swin'we ku na swa ku hambana se ndzi vhela hi tshamisa swiswo hi nga byelisesi loko a khika nini tshama hi gukile nga na lwela va ku famba guke xitayani lava lava a swa ha navekisi lava a ni laha swi vonetele hinkwesu ya ku veka ku munhu a swi tisi ningeta nkama lowu nkama lowu wa ku a swi pfunguli swi fanele swakudya leswi a swakudya loko u tshama u nga swi mbonyanga wena ku nghena mitinhongani yini kola swa ha tsakisa loko pala u swi hi
0: na kutsongo
6: o ku ya ku munhu a swi pfunungula wena lani nkama wa koho wa xona nkama wa ku hungile
0: inkomu chao ko pfumaleka ndzena 2 minutes ku va hi fika le ka 3 hours karhi hi nga ta gemeta ndzima leyi ya ku va hi amukela muyingiseti hoyo hoyo awuxeni
5: awuxeni n'wana we
0: inkomu hi pfuxelana mani
5: ma alzino novela a bowola xifukwana
0: swo yi
5: a hi kona xikwembu xa hi pfuna
7: bongwe na kola ntore
0: na ene di tirela khwatse ba
7: tsona
0: mm
7: a nne ka bula bula sa u tula bangana
0: mm
7: so ntse ma isho shopwa loko vano va le xikan'we nhlikani nhlikani kumbe xivanga leswin'we loko va va vuya loko ku hela swakudya yo mbilu na yi navela se loko va vadya sa a koleti a va kumana ka koho leswaka mbedo kumbe xikalukuku va ti etlele leswi ni swi tivaka hileswaku a loko munhu nhlekani nhlekani a hambalile nyama ya yena yi ta ringana a matshamele mun'wana se loko va va kumana hinkwavo va susa nkama luwa a ku vilela ka nyama ku ni ntamu swinene kutani i fanele ku va loyi wa xisati na yena a hlivila loyi wa xinuna na yena a hlivile loko va heta leswiyana loko va swijula poti va tshamisa swoswo ku ta ku ni ku tshuka va tlhela va navela se loko wona ku u famba kan'we u teka u ya mbala u ta tlhela u hlivila ka wumbirhi futhi ku lava ku u etlela vondati handle nkama wa kona lowu mi nga ta va mumu la ku pfuka xa ku ri mi nga tshukanga mi ya mbala xapana musuka ma ya ku tlhambeni ya xa wubirhi ni lava hlaya swaku a wansati a navetisa loko a fihla muzimba wa yena a vavasati lava va gogaka makapulana va tshamiseki kahle loko mu langusa a muzimba wa zavaza loko ku vona munhu lwaku a nga makolanta komba ku mbinyambinya mun'wanyani a gogisa ugoxa xa ku goma a xifeta na xa ku ku voneka ni tinyongo na u nga mutivi wo tekela ku kolwa yena u tekela mbilu hi ku a lexi ha xa nchumu hambiloko u mi kuma wa hakesi hi nchumu ya swini leswi va ku vavasati va tikhota a ya pfulela a ndhawu liyani loko a ni nuna wa
0: yena
7: hi leswi ni nga contributaka ni gama kona
0: hi swona
7: ani mambo tirha rombe magigi
0: inkomu swinene hi xuxeni
7: Ciao.
0: Oi. Alô. Leia 84, leia aí, Vonene. Ia Tserama, e Tricene, Tzena 82-3105-751. Oi.
8: Alô.
0: Alô.
8: Dixiri, mamãe.
0: Vem como, eu puxei lá na mão.
8: O puxei lá na Ernesto Tembe, lá com a Jabira.
0: Foi.
8: Não sou uma congena, mamãe.
0: Coi, oi, oba.
8: Ei, a macalunga na Ione, mamãe, na Levi Canelago. Nisso, se liga lá. A minha ambalanganchu. Logo, sim, calma, o aco rumula. A sua cuida, a sua cuida, mano, se boni o arrande logo fama, nem um lindo indivíduo. Cuidado, a sua cuida, a sua cuida, mano, se não boni o arrande, ah, se longe, catilo, se boni o lissana, a vetiça, nisso se engana. Na nave, na raine, logo está, a cata, a chama, na timbicapla. É, na mamãe, tá canal de gama, a andi, tangela, estamos no sono com guerra, mamãe.
0: Oi,
8: mamãe.
0: Tem como?
8: Tchau, tchau. Ele é Ernesto Tembe, ele é Cajabir.
0: E sono?
8: Já.
0: Tchau.
8: Irmã.
0: Oi. Auxen.
9: Auxen, ele na boa aventura, Joane Zongenal, já como na Lale Gutsu, e na Barra do Lipompo, a Zongue. É novela, a noite ouviu. Maka yikulu yetisa tifanelo takada mina yambali ya itumulushwe nga yambala nga cho amfanele yamamani na baba ekuva loko ichayile va hlamba xikanga ava tina va dzuka xikwehle ngongo ti chichi sipho enhla ka xikwehle lexi lakaku ku va bava na mamani va va vanghana ntawu loko li vanghana loko yi chayile va nghena ka Zetbanyo va hlamba va yambala mpahla va vuya la kaya va ta xentara loko yi chayile mun'wana na mun'wana hoxa le hikuva hi hetisa timfanelo ta kadamu na yena loko wo tshama u yambalile u nga zo baliwa va ka gqoka ni swikhwehle a etela mabota bava va ku ba tlela ni mabota va vala swilo swa ku etlela u yambali ni pfuxiwe hi ndoda yin'wana Joseph Tiyani Nhlongo hi yena ngete edzungeni a nga twa ntsutsu lowu nga sini
0: he wena
9: yo sungula kuma noveta wehe
0: hoyo
9: magigo wa churi va runguli loko u muka na ha pfulela van'wana
0: inkomu swinene
9: mambo magigo wa churi
0: a hi xuxeni
9: haleluya
0: se ho korisela hikuva ku yo sala ntsena timinete nharhu hoyo a xuxeni. Alô? Ah, o Xene. Oi, é o Xene?
10: Ah, o Xene, com a mão.
0: E na mão?
10: O namoro, o bicho é uma gulha. Ah, o vengue na boa.
0: Isso?
10: Aqui, só lhe aguento, eu ando manjo, manjo. Então, a minha câmera não é ano. Bava ya mavetile ku nga nchumu se amukazi va nghena ndlwini ku ni muyivi ya khumbini va va vona se va a xitimeu nkama lowu se va endla swa vulo yi va xaku swe aka bowera a loko va ri hala ndlwini ha to mapati mabuba xi va xi huma ni dune ra pati.
0: Nakuto.
10: Oh, munhu muzana ava ku va huma loko ka nchumu. Chembu. Ata. Ndi va banyana, ndi va fika la se va mhaka ha ri va humile. Va se va mtsimba ngule, se xa mbe khale. Ndi va ba.
0: Se o la ku hindzela hi.
10: Eso, ba tla go ka manje. Kune ngozi la bakati. Kune ngozi bakati. Toka, mna ni se ba tla go se ne kuma le ntirweni. Oh, ba go ba.
0: Enkomo. He. Eta yam kala mo ingse to ga. Oi. Alô. Alô? Gemeti koma good, nkama wa hi pfumeleli hi tlangela swinene ka hinkwava yingiseti lava va hlengeleke ka mabulo ya hina nyamuntlha hi vula hinkomu ave dyondzo yikulu ka mina na wena mavonelo lawa hi makumeke lawa ya wun'wana ni wun'wana nakona muyingiseti wa ku rhandzeka u nga yeyisi mavonelo ya wena u yanakanya leswaku leswi vuliwaka hi luya hi swona swi nga swinene leswi wona u swi vulaka a hi swinene hinkwawo mavonelo lama siyiweke lawa i manene ni ku tshemba leswaku un'wana ni un'wana a kola lexi xi n'wi tsakisaka ka mabulo ya hina hinkomu tama u va kona hikuva hina hi kona hi kola ka wena.
11: Radio Msimbika Maputo.
0: 3 horas a ti cuen, a ecumenen, cambia a Vicky.

ditlhele ko ezela mixeto go rantseka ka nhlikane namotlha la evulaka inhlikane woyohoyo wena dipatsakani mintirho ya Emissori Provincial di Maputo wa Radio Mozambique hi na xaka hi sukela kwala ka matsolo doropeni ntsindza xifundzankulu Maputo hi 72.3 ka FM na 108 ka on the media nakona ya kumeka kusukela amagudi ya 89.0 ka FM na 90.0 a Ponta d'Oro. Xileswo David Ntiman hi yena loyi a loselaka na vulahudi ka nhlikano namuntlha laha hi nga ta vulavulaka hi Imamu Ajini. Kasi yena Imamu Ajini loyi a velekiwa kwini, maendlelo yakwe a sungurise ku yini ku va a yimbelela ni ku va chaya viola.

Imamu Ajie imundwave lukuwaka isiku ra 15 ka December wa 1957 axifundza nkulu Cabo Delgado. Imwana Ajie swife Keke na Jubeda Josabi. Vama kwavo intlanu mune. Mhaka ya ku yimbelela a yi sungule a madrasa a xikola islamika na n'wexitatali, laha a sunguleke kona ku va yimbelela kun'we na Abel Latifu Said lwesi a luzeke vutomi, laha va yimbeleleke tingoma ta xisurumana na va kumeke va kukuliwa swinene ka minkhuvo ya ku hambanahambana leyi a va fambafamba ka yona. Handle ka ku va a sungule ku yimbelela, a ha le munhu lweyenene a rhandza ku bela bola. Nkarhini wa kona malembe ndzhaku a ku ni mabola lama endliwa emakaya laha u chiwaka xingufu, a nga mabola lawa a ku patsiwa rin'wana u kuma swa ku ku tekiwa minkwama kumbexana masaka swi boyeleliwa swi tandleliwa nkarhi wun'wana tindla hi tinwivo kumbe hi tingoti. Na yena a hundzile ka swona, kambe handleni ka leswo a ve lweyi a swi kote ku va a khandza viola ro rhanga ra xikotela xa Zeti de Oliveira, laha a sunguleke kona ku va a chaya nyana katsongo. Kambe loko makwavo a ta va vuyile hi tropa a nga primi wakwe, a ve a va hendzela ka vona laha a yeke ya vona a viola ra xikotela. A ti dlaya hi ku hleka swinene na vula leswaku yena a ni viola ra rinene le ka ka yena. Leswi swi endleke leswaku a tala ku tsaka swinene Imamu Ajie, a suka ku tsutsuma a kongoma kona laha va fike va munyika viola leri a ringana tingoti ta kona. Kambe swi endle leswaku nkarhi wolowo va nga mi byela leswaku a viola ri kona ri na tingoti, a ka ku na mhaka ni ta swi kota ku va ni xava tingoti leti ni lulamisa a viola. Leswi swi ndziseke leswaku a yiva swimalana swa papayi wakwe a xava a tingoti leti. Ka bava wun'we a tiviwa hileswaku i Spingardaria Texas a nga Signor Marquis. Ndzhaku ka leswo a sungule ku va a dyondzela ku yimbelela ni ku chaya, laha a laveteleke van'wana lava va se va tiva ku chaya maviola a dyondzela ndzhaku ka n'hweti. Se a li lweyi a swi tiva na yena ku va a chaya ku tlula van'wana ka ntlawu lowuyana a wu rhambile hi Dzoito ka December wa 1973 a nghena ka ntlawu wa Frelimo laha yake ya kumeka a Tanzania ni ti wakwe lweyi a li Antigo Combatenti. Hi lembe ra 1974 ndzhaku ka Acordo de Lusaka, Ntalo Masonjo ma vuyile Mozambique, laha na vona hi mpfuko wolowo va cinciweke va rhumeliwa edorobeni ra ka Maputo.

0: Oi, Auxê. Alô?
1: Aushin.
0: Inkomo yena ma?
1: Hi Lobs Francisco Mondlane vara dolebombazongo ya.
0: Vunanga byi mi tsakisaka?
1: Ndzi kombela Pastora Azaria moya wa le rhandi.
0: Pastora Zari.
1: Moya wa le rhandi.

fana ni xiciwana loko xi vilela ntswele famba khwatsi marumekani swo kunene so ku risela mintirho leyi hi teketeke ndzhaku nyana ka manoiti ave ntsako swinene ka hina ku va hi pangalatanile mpundzu lowu na hina vala leswaku mintirho ya hina ta va yi ku fikelele hi tindlela tinene ku tsakisile ni ku va ka yona u londzovotile xa nchumu loko swi nga va nga xitano hi kombela ku khomeliwa ngopfu swinene muyingiselo ku rhandzeka hikuva loyi hi wona nkongometo wa hina kambe hi tiboyela leswaku masiku hinkwawo hi swi kota ku va hi tsakisana na wena Monica Novela loyi veke na n'wina ka mpundzu lowu na Julia Malati tshembisa ku vuya masiku ma taka loko munywa ni ta ma hlayisa tata.

0: kusukela ka xoxi mugqivela ni santo mea noiti kwa tlasa 5 horas hi xuxa xikan'we
1: inyambani gaza ni maputu
2: uyini ni johana tikweni ntlanga ka tembe
3: matimu ya ku hanya wusungukati ta vutomi ku kanya ta miri ni madyela manene na ku nga choti wucenje
1: Usiku usiku lizalisha
0: Radio Msambiki aizongeni katiko.

Rachar Radio Moçambique, lá na Iha Chacaco Sucala, Camapuzu, Druvuma Maputo, do Zumbo ao Índico. E Cariamba, isso lá na Gassi, com o momento em que você tiver Cuba e com Pangalete, tem que ele tirar o Baku e Naqui, lá o Kumeca Kakonaque. E na cá, e Cuba ele cam Gudela, Sacala, Cuba, o Anjombo, Anguile, Anjombole, Yacala, Cuba Lixa Seco, aquele, né, camu, numuzana, o Anaque. Kumbe ka nkosi kazi ya wena a swi koteki ku va swi humelela leswi ku fambeni ka veki kolaka matirhela namuntlha ka hi nga londzovotani nkarhi lowu ke ku va mi danelananayana kutsongo ke khale mi nga cuvukani matihlweni no e verdad so ka se va sungulile hi endleka hinkwaswo nakambe hi lava ku va a lirhandzu leli kona ndyangwini a lirhandzu leli kona mugangeni hi bakanya swo biha fala entao para o seu papa mudzweli munhu muzana wa wena leswi a wu lava ku va ku endlela swona ke ku va lirhandzu li nga fi na wena vuka mugweli a nkosikazi ya wena leswi a wu swi navela ku va yi ku endlela swona ku va lirhandzu li nga fi

0: Senyora, hi tibori letikulu ke hi vulile leswaku loko ndzo vota mudivela loyi ya bixu lowu ke kasi na mi nge se na tala hi maprogramu ku va u byela muheti wa mbilu ya wena ku hinkwaswo leswi swi navelaka ku va a ku endlela swona ke na wena u endla swi le xitano ke 5:45.
1: Matimu ya siku.
2: Esiku 8 de agosto de 2008, kupfuliwa mintlangu ichiwa ka Jogos Olímpicos ya Malanga. Mintirho ya ku pfula mintlangu leyi ya ta ku tiyisa mirhi chiwaka majogos olympics ku ya Malanga hi lembe la 2008 yi endlekile le ka Stade National xa Peking lana ku nga chiwa leswaku i ninyu di pasaro hikola ka swihenahena swa tiko la le China a ku vuliwa leswaku a nhlayo ya vanhu lava nga kumeka a yi fika eka 5 na 3 ku ve ni i tisa njombo tanihi lava va nga lunghisela a mintlangu leyi a ku vuliwa leswaku a ku fika ka 91,000 wa vanhu lava va nga hlalela andzumba lowu ku fika ka 100 la tihosi ta matiko ya misava va kumekile eka ndhawu liya na michiwaka Ninho do Pássaro eka vona ku kumeka George Bush wa le ka matiko ya Amerika, Lula da Silva wa tiko la Brazil, ku veni ku bindzuliwa andzumba lowu ku tirhisiwile ku fika ka 10,000 wa makenekene ya fibra ótica na 44,000 wa magezi lawa ma nga tlhavika le xithezeni eka fuka wakwela na ni 400 wa matonelada. Jack Roach nga lumurangeli wa mintlangu leyi ya komite olimpiku hi xiyimo xa misava a tlhamuseli leswaku a ndzumba lowu u ve u kulukumba swinene nakona i ve lowu u kalaka u nga na ku khohliwa hikola ka leswi u endliseke xiswona.

Kama timu ya siku la nyamuntla mangwani hitunzuka akubebuliwa ka Bartolomeu Guzmão angave munhu lweyi anga tiviwa ngopfu hi kuvevuka ni letiyelanaka ni ta vukhongeli.

Gusmão a ele mukongeli tlhari ku tlhela kambe muqambi wa matimu ya Brazil ni Portugal a nga ni matimu makulu swinene. Bartolomeu Gusmão a velekiwile Vila Santos etikweni la Brazil laha na ha li muntshwa ngopfu swinene, vatswele va mu hlohlotelile ngopfu ku va a landza ta vukhongeli. Hi ndlela leyi a ve a sungula tidyondzo ta yena ka muti wa dyondzo Colégio São Miguel. Hi ku landzela a landze tidyondzo ta yena a Bahia lana dyondzeke ka muti wa ta vukhongeli wa Belém a Cachoeira. A ve lani a sunguleke ntirho wa yena wa uqambi. Hi lembe la 1709 nkarhi a qoviweke ku va Padre Bartolomeu Gusmão a kongome tikweni la Portugal ku va a yisa mahlweni tidyondzo ka muti wa tidyondzo tikulu wa Coimbra. Kambe ndhawu leyi a tshame nkarhi wutsongo lana a nga tshika ku dyondza a ya tshama ntsindza wa tiko la Lisboa. A ve lana a kombeleke ku va a qoviwa tani muqambi wa michini lowu wa balão li nga haha mpfhukeni. Hi xiyimo lexi xi ve xi pfukeliwa kambe ku ve ni ku kala ku twisisa ka matshamelo ya michini lowu. Vabale a va wu endla tanihi xifaniso xa bunti li nga haha. Hi ndlela leyi va nga wu vita ku i pasarola ankarini wo kona wolowo. Ntirho wa ku helela wa ku kombisa muchini lowu u ve wu endleka hi siku ka 8 wa Agosto wa lembe la 1709.

0: Kama timu ya siku la nyamutla itsundzukile ku endliwa ka muchini wa ku sungula wa balawu wa ku haha na u endliwile hi tatana Bartolomeu Guzmão hi lembe la 1709 ni ku sungula ka mitlangu ya majogos olímpicos de verão a Pekin tikweni la China. Matimu ma baliwile Dalila Mikidadi, matolokiwa matlhela ma kombisiwa hi Nicolau Mukavele, ka u khandlisi la Mariamu Ibrahimu.
1: Mutwile matimu ya siku.
2: Cinco horas e 50 minutos, simpela que hive hi matwa hi ku hetelele ma yamukela ha ku kama tsabela la manene matimu ya ku yela dana lisiku la namutla 8 agosto ka 2026 na itsunzu shana kumbe ku tsunzu shala vantshwa ke leswaku hi le ka vik la lavantshwa semana nacional da juventude vigile le kanguluweke a siku 5 ka agosto mintiro nyingi ile nga ta isiwa kamahlweni na ikongoma akuva i kumbe yelana ni ukulungele le siku likulu la vantshwa inga ta va 12 ka agosto vantshwa va tlangana ka ntswikarhato swinyingi swin'we ka swona ke pfumaleka ka tiyindlu nga vala switeyana mintirho swinyingi leswi avantshwa va tlanganaka na swona nambi swilitano avantshwa lova a va kombisi ku godola hi lava siku lin'wana na lin'wana va endlaka xo karhi ku va va ta hlulela swikarhato sweswi a swi feni ke vantshwa va tiko la hina la Mosambiki hi tana hi vula leswaku Mosambiki tiko la ku rhula tiko la ntwanano tiko lava madlaya swa nyuku
3: Tapuya we
4: Zico da Silva, uma boa suda.

0: buza na opimela ke kubalo kutsu ke opuza kutlole sampimo shita kubavela nyana kutsongo shita kubavela mpela. Radio Mosambique msoro province la Gaza atikwene ka Cesores.
1: Radio Mosambique, Gaza.
0: Auto que bem que você tocou dizer que a pessoa que lá em Carilho que já foi a pessoa nas sete horas um gato passa daí na que colocar com um anjo aí 8700-51-333 logo em Bacissa ele 8700-51-333 e bem ele com o vai bolinha na cozão o idoso ele se a e kuba da muthele ka mqivela e ku hela ka viki lingwana ke sezi un awshini oyo oyo
2: awshini awshini doktor Eduardo Makari.
0: Yes minjana
2: panona lana ipuke song
0: wabona ke mikumeka kwini ka kona nwenje
2: a boa ventura Johanni Zungeni porta voz wa zongwene aldi ako mna ya kuchini bairu un
0: azongwene kuyo tititi imaganja
2: yekumanani shifo hiki lele hela kuselwe munhu muzani munwana la mugangeni wa njanjani
0: ya kubia kele
2: na mukete ya yalanga ama filori yako
0: amaganja tiyalwandli wona malini azongweni
2: ma maveka ku rola selwandla pfulile futhi a palile akutala mati lala goa pale na kona vakuyoroela majase mati amakoka
0: ezungeni ngani kwela izongweni kumbele dzongweni le ndzongweni inzongweni izongweni eswana aviki la nwina lona le fami njani
2: na azike lifambe kwathi hambi loko hi nga kumana ni leswi ni leswi yana ha swona swi nga susiwa ku dzikini ka fana
0: hi swona hi le ka mugqivela kha makungu ya n'wina mayelana ni ku hela ka vhiki
2: ya kole ka swona mundzuku hi pfuka hela ka makungu ya dzonisa hosi hi vona loko hi yencele
0: lelo ikungu la mundzuku namuthe mugqivela ka ale mishu handle ka ku va miya ma Florini ha tiva leswaku swi nyingi leswi mitolo mikalaka mi nga swi koti swi endla ku fambeni ka vhiki hikwala ka matirhela swona se hi ni tshemba leswaku mi ta londzovota lisiku la namuntlha ku va mi pfuxa swivava mi veka timbalelo mikhoma laha mikhoma le na mi ta mi hlomelanyela kutsongo mabuku ya vatsongwana
2: na makungu hi wona
0: yakuloke
2: hi pfuka hi vona ku ni tihunguva ya matini mina yo kamela na lagowa pasi kwanela mali ku nkamalo se ni khome bonti ni ya kamba tikoka kambe a ni nge koti kuma nchumu hikwalaho ka tihunguva tikulu swinene tiko ni pfuka khomakhoma ni pfuna vatsongwana ku kukula la gqekeni na ni nyimela nkuma lowuya hi famba hi ya vuya hi ta ta khoma lexi xi nga ta vexi sali haleluya
0: eyi khensile ke tatana Zungeni ku va mi swi kotile ku yi bela riqunga kusukela le zongweni mathomo ni makateko hi swona a wu
2: sehlaiutaningilela jonki ga xiparu Zungeni n'wana wa mukhutwana
0: hi swona ni ta mi rungula jala ntamo khani mambo siyanga
2: aleluia.
0: 6 horas 4 minutos 8700-51-333 8700-51-333 Oi, oi. Ei,
3: Auxin.
0: E mui na vamane que na mi, bela kunga kusukela kwini ka kona.
3: Bela kita, no isso é novela.
0: É, tata na novela. Minjane kufuka.
3: Ai, porque ele é o Lilo Gaisano, que é o Lilo Gaisano.
0: Isso,
3: não? Já não é.
0: Não, não, porque ele...
3: Eh.
0: A utumi la a o siya hlayisa. Lona vikile nguna le mi fambele njalo.
3: Ah, a vikile fambe kahle, ndzana bona swa kubiya.
0: Mhm.
3: Fambe kahle amgangeni wa hina, itanga swona swa utika wena ba.
0: Mhm. Namuntlha hikuva hi le mugqivela ke makungu ya n'wina hi waka ya kona
3: hi nga endla yini ke kupfuka ku hi swiyelaswiyela u matluka cause ni nga vhikile se hi fambela kule mitirhotirhweni ya mavoko se se mutlha nga kola kala na ha ku pfuka hi swiyelaswiyela se matluka a matluka wu fika lero wena tlela se modilika
0: modilika
3: malanga se mawako sweswo
0: i nkarhi wa swiluva na wona wu lowu a vonaka hi wo a nkarhi wa swiluva
3: wo ngwa bala sa mmangi se su pugu
0: wa vona ke
3: se lo mangu se era se le basi sa le sa le gama se sklanta tlanso para musu ka nkiriki
0: I can see le kuva musu kotile ku ibela kunga kusukela ku ka xisano ke rungula ne njangu wa nwina
3: so
0: na emi na vela makateko namuntla ne masiku malandzelaka Akudulu. Imanweke. Imanwe. Oye oye.
4: Oshie.
0: Lishile.
4: 2013 Afred Kongolo.
0: E Kongolo minjani kupfuka?
4: Ah, nipfuka kahle swa yantsa.
0: Mipfuka heku khongotela leswi minga Kongolo. Oh, Kongolo.
4: Sakarata kukukuma nande.
0: Imina lwe.
4: Ah, nyamkani kumile.
0: Ah. A swikara
4: tege famba xikanwe le nkaveleni ya pushela wa ka mukhavele.
0: Wa vona ke
4: vangani va mina va Francisco Elias mukhavele.
0: Ama sireri ya vavonado.
4: E lawo lo kolega wa mina ba mpostola. Ho tere xikanwe le ma 77 80.
0: Na wena u ungqove ku fana na yena vavonado. Ha li ngqove ikulu, a li ngqove inkulu phe vavonado.
4: Oh, swiya ka soso.
0: A mi dluma hi swona nkarhini wa n'wina leswi wa ngovi
4: ona ku leswo a ni nga kusisa ku wena ta za kuma ndhawu liya ta cina a hi cina makwayela kasi leswaku a ta ha tshama ku kwayeleni
0: okay okay se i nga ni byela ke hosi yanga a vhiki la n'wina lona li fambi njhani
4: oh vhiki li fambe kahle ni swoswa la hali kahle se kunyamutha a ni hi hlanga masin'wini ni kola kaya ni va ku zama ku basisabasisa muti ukuchanti vanyana tipahla leti ka tirha vhiki hinkwale
0: wa vona ke
4: se vona swa ku hi leswaku yini ni ta hi fambela na hi tshame kwala ka hi vona swa muti wa hina ya maza vutomi bon
0: a swi khensiwi ke
4: amavo wena ba wa mukhavele a nkhaveleni
0: endiwe
4: ey
0: u nga ri nyiki xibongo xa ku kalenga lexa mina
4: a mu humi nkhaveleni a ka mukhavele
0: vaka makaringi va ta pfinyana na wena loko ku ni mukhavele mina hi mina makaringi
4: andzi ku mukhavele makaringi disculpa lakon'wani
0: va mukhavele va khakharhela loko va vulavula ku fana na makaringi
4: mukon'wani
0: a rito leri ra li fanele ni siwini ni rito lin'wana misaveni hi lama makaringi ntse
4: wena
0: wa vona ke
4: A
0: o sena phazama.
4: Okay, akani mambo.
0: A o sa ihlayisa.
4: Bongile, a hitireni.
0: A hitireni.
4: Kani mambo.
0: Kani mambo siyanga. 6 horas, 9 minutos, 31 segundos. 8700. 5133. Ikenya ukeliwa loku fika nkari lo. Ako dudlu. Oye, oye.
5: Okay.
0: Onwa ku shwela nyana ku tsongwe ku va u lora ka ku switwa le ka ma wireless a rato twana leswi hi bula ka swona finara rato la wena la tshika rato la so u fonile ke hi ku yamukelile finara rato swona
5: Arana.
0: Lot wa sense. Oh. Imuna mama.
5: Mina ni yesiye so kwa mundani kana kumela abetsi ya kama pai wakaza.
0: Mapai, nwalungu ka xifundza nkulugaza. Indlula hekona, indlula hekona loko hiku ya kwini a xikwala kwala.
5: Eh.
0: Oh. Se.
5: Ala uswa na xikwala kwala.
0: And a xile njani ye mapai?
5: Ah, mapai xi kahle.
0: Mhm.
5: Ah, she got us, man. So to get it, I say. If I'm good, I'll catch it on last. Hey.
0: It's on. A vigilant with Alona. Nalona, the Faminja.
5: Ah, a vigilant in our family car, man.
0: Say, let's swimming only family car, and I may call Yanana good song. Ah. Fambeka ingimi osinzi ingimi mosinzi siwa kuva mivula leswaku viki li fambe kahle ndali nga fambanga kahle
5: hawa ri fambe kahle ukonya hizo sa mkutwani na yole
0: oh ya kubia ke inkaru wa kona eta kwina se mugivela hilbe angete dudlu
5: ya
0: sili inki
5: ya be mundani le hesh ita zama ku rungula nyana tsongonyana
0: hayi wona nkari wa ku rungula lo lo nkari wa ku va hi bula mi dzela swa ku viki langu na lifa minjani amugivela
5: lefambeka le viki ya mina swinene ngopfu swinene
0: oh
5: ti plan ta mina leti ndzi cabangileko hayi ti endile ka vhiki leri ni nga ka rona
0: a swi khensiwi ke leswo
5: nkari
0: mambu
5: so
0: mathomo ni makati ya ku leswi mina vulaka swona hambanini
5: ya sesh anda ku rungula nyana kutsongo mana ni swona nkarhi wu ntirha ku rungula
0: 6 hours 12 minutes 87 00 51 33 3 Ishi sela ngwina ke.
6: Eh ba makaring.
0: Ine ita ku ngwina ba maneke.
6: La no la la ne Ernest Mozini makwakwa akapande mjikiki inyambani lo mkhaya.
0: Bande mjikene. Minjani bas.
6: Hayi ko le ba makaring ngwinike ko la kwalana.
0: Eh ma vula xinyembana gitonga.
6: Ah.
0: Pariyango.
6: Kandringudzu pariyango.
0: Mivulavula xitswalana.
6: Kandringudzu pariyango xitonga lexi.
0: Swili ni swo sweswo mi noti no gama kola ni sungula ni ku gama kola ka pariyango.
6: Ndzi la hi nguvu mukani wa mina.
0: Ni khensile ni dyondzisiwa nyana kutsongo hi Jaleli Francisco Nelson. La n'wina ko seno i wa n'wina ko i mutshwa basi.
6: Mutshwa.
0: Tiku la vanhu va ku tititi.
6: Ya vanhu va ku hlamba ku swinene swo na dwa zwezi for dia.
0: Vanhu va ku faneliwe ku zenya.
6: Awen, third budget. Va tsama va xongiriwa basile.
0: Bas. Selona vikile. Yey. Lona vikile fami njani ke wasiyanga?
6: Nada le fami beba makari mi le fami beba.
0: Loku ku nada ingi hosola xa ku kara.
6: Nada ku selo chuma ba makaringe.
0: Nada.
6: Ndi vana nga tshi khanela ba.
0: Wa swi tiva zwa ku endla ka ini. Uza ku nada nada hiku va u lomba ati ndzimi ta vanwana. Bulavula xitswa basi ya mi ya xitiva a xitswa na hi.
6: Leswi madala ni serse so ba khanela ri ni tiva ka ba. Ro juntela hinkwaswo hambi hi xilungu ta hi pasa ni xinghezi wa tiva sweswo swi ni vula pene wo nikile ba makarini
0: loko swi endlisa xileswo swi komba leswaku hi ya ku lungheni
6: a swa tikomba
0: a ntumbuluko wa hina hi nga tshuki na siku na lin'we u sala ndzhaku hi wu tshika a swona hi swona i mugivela loyi a nge te dudlu
6: hi swona
0: miliyini ke akuna minkhuvukhuvu
6: kosekoda swi endle swinwana lana ka pandini ya kusuka la ni ya vilankulu
0: a vilankulu
6: asilangu cha munzi kumunwa mungano wanga zvinene vambile mine a gova ofundisi se tikini famba nezvone ukulu zvilangu
0: akareke iya ko
6: esimbele dzi musembe ala kugova ala kugova atayona mina nimasimbeleya
0: wena hoya kuvola mungano wa yena
6: nofamba kumini mungano wa yena
0: namisulishitano xikwembu xusha ximweke ashina usembele ashina ukatole
6: kade so usembele shoshe kuone we makabindi binene makwakwa so nowe pesini okay ni makwakwa one ni makwakwa ba makaringi
0: aso ikhesilo siyanga
6: okay uthe awanga namile kuwa wona se ba ngari ba makwakwa la panda la ulo yo akrime dukhumayi ba julu no vele ku halala lokho kufona ba dzeso ke ba twe hey ara dira ndza mali akufela internet lo ya
0: wa bona kuku ntakota ntakala nga va hembele loko va mbela konga niku va tendela nga ta va tendela ndo va hlehleleto ta va tendela wena ko sena
6: ya ba makari nte isa ku yi
0: ama mahela leswaku unga timi stitch
6: akutimi stitch silanke in internet la madalala ai timi mili
0: yes yes internet
6: ngoku kumisa ku yini ku hali ni panda le
0: unga vuli ba
6: ne ikona ikhomine ne sm ne
0: internet lwe
6: ni internet lwe
0: whatsapp kumbe wanuna
6: mamina
0: internet
6: Internet.
0: What did you want? Okay, yo bula sona.
6: Mamba makari, mamba makari.
0: Okay.
6: So to lay nenu kumanga mona libolo kumanda wena walo satela sinene.
0: Karimambo siyanga. Mathomo ni makate kule zvina vula ka sona.
6: Na kef.
0: Says horas 17 minutos 14 segundos. E ia mukela mwingi setanga pfukene. Hoyo lishile.
7: Awushireni ba makarini.
0: Iranga hiku lishile kume ku hoyo kumbeli hoyo lishile.
7: Alo kuninga kuona ntsaki.
0: Ei. E wena lwe.
7: Ibu ira ba makarini.
0: Loku nga ni vona ho tsaki.
7: Alo kuninga kuoni ntsaki.
0: Akuda leswambaka.
7: Ha, wasiva.
0: Luisa lalwe.
7: Esa
0: da Bayreuth. Wa bona swa kunge trapalar.
7: Ah, do trapalar ai ba makari.
0: Esa la ame switiva leswaku ka nguva ya nyanwaka ya bolwa nda phata leswi hiku va mi va beli vakulu. Mita ya bela Turkey.
7: Turkey tsame switile ba makari.
0: Salape anga beleli a Liverpool aya Turkey. Ame switiva.
7: A swi nga ta
0: endleka ku va mi nga swi tivi
7: se
0: hisala nga ni byela a vhiki la n'wina lona li fambi njhani
7: vhiki li fambi hi tindlela tinene va makarini
0: swi tivaku
7: hina hi mavheterani ya ku a hi na siku la ku humula la tierta fera a ti kinta fera
0: namuntlha mi ama ya xitsuvula ku xikhumba
7: nyamuntlha ya xikwanghwamula
0: kwini ka kona ke
7: xikwanghwamula magule
0: magule
7: magule
0: hi nkarhi mu
7: jogu i maricado pra ultime
0: allaku wi nga dlula ri mi niteka se
7: kugwela swaku ni ku covidaya swaku tenge hi famba xikan'we ku seniya
0: hi ta famba makhambi mataka hikuva namuntlha a xitichi xi hi rhangelile hi huma hi novhisi 25 n'wina se mi ta va mi le magule
7: vhiki
0: li taka hi ta va swin'we hi khensile ke tatana na mina vu loko ni nga ku vona ni tsaki khari vambo siyanga a wusa yi hlayisi ku hela ka vhiki u tale makateka swona
7: Kalmambo.
0: Chao. Oh, kalmambo. Sezora 19 minutos hinkwaswo leswi swi endlaka hi lirhandzu. Swi famba kahle. Ai, khalambiseni lirhandzu ke. Hinga nyandza yinwe. swa pfumelela ka pela ku nga tshuka ku vana ku hambana ka mavonela kasi leswo a swi lave ku vula leswaku hi fanele ku va hi vengana oyo oyo
8: au shene au shene au shene makaringe
0: khumayo khumayo khumayo
8: Kumayo wa kwini kuni wa koko wa le ko kamsava kuni wa le a
0: fello
8: wi wa ko
0: fello
8: ai man ayena sendo 3000 dulu
0: okay manje kuni yo phaza maphe ano loku bona swaku impela mpela wa halti ba vitula wena
8: e ke ba makwavo ba boja ko jeni va fanana e kumayo wa koka nsava e krimini di kumayo kusukela koka nsava
0: nambi swi le xitano a ni phazamanga kukulu khumayo khumayo
8: hayi a wu phazamanga kuwe a wu phazamanga u be swona
0: ni yo phazama laka ku ni ku toyota rats na ku lweyi toyota corolla
8: ina ka makaringi
0: vula vula hi ku yamukela hi le rhandzu lelikulu
8: hi tlhelo la haleni loko lidadela koka nsava ximbutu post administrative ka malese li xekhwati a ku vangani a ku biha swoswi ni fonelana na lidri xwa hlatywayo no ku nga ni nyika maxela tanihi ku huwa mukhomi wa titambu komu mina ni porta voge a li nada li xekhwati ku vangani a ku biha u va ni hunguvanyana kambe ka hayi tikomba swa ku hi ta hlehlela ndzhaku tambu li ta thava vhiki loko ka ni nga hamba nga khwatsi ku va seni ka vhiki laha sungule hi luzukeliwa hi madyala mun'we a tirhise ribaru kambe ke ha hi mi heleketile mutini wa ye wa wuganga ku ta suka nomo lowu ha ku sena tolaa ku biha a va rimi volani a nga wasahasa van'wani va ya seni van'wani va ya seni leswi ku nga tsutsusanyana swi a swi tsutsuvani leswi
0: vanhu
8: va ka hele hi ndlala
0: va la ku londzovota ndzongo
8: va londzovota ndzongo mpela hi laha swi lavekaka ha kona van'wani va ya tsogweni van'wani va ya kwihi a
0: bilenihlongoliwa
8: ka le bileni a ku hlongoliwa hi mboma ku hlongoliwa hi mumu loko li kona
0: n'wina ke leswi van'wana va ya ka seni va na va ya seniya n'wina mi ya kwihi
8: na hina hi tiparaparara kokona leswaku hi ta humela lomu hi nga talaha ku ya koya a ku tsemeni ka wohlanga ni ku tsema wo mavungu hi taluka masangu ke va
0: hi swona
8: hi ta kuma u kuma kuma u ta kuma dexikonti u ta xava nyana xa wu karhi va a mumu wa bava xibalelile
0: va le ku tshovela ntsena lweyi a byaleke
8: impela impela impela kati loko wo za wu luka masangu mambirhi manharhu wa kota ku ve ni kulu ku munhu va tata ku tekela wa wa xa khoma papi wa papa se van'wanyana va tiva ku ntirho mun'wana mun'wana a tiva ntirho wakwe van'wanyana hi vona va ngamula lana zibundubana va ba makhwezana va ba solomountiva vo dzudzadzudza tikoka lani ni marega koo va la ku ya konkoveni va la ka zama lowu tomi
0: hi swi na lisima leswo
8: se mun'wana mun'wanyana a tiva ntirho wa yena na hina hi tiva lowu hi tivaka wona khani mambu bava xikwembu matsala ma vulile leswaku va ta dlasa nyuku ha va vona va dzudzadzudza tikoka va va ngamula a va ba ntivani va ba solomawuli a va ba makhwezani ntirho nene n'wana mamani ta tivani hi nkarhi wun'wani u ta mi pfuxela khumayo ni sophelaka kwale ekhumeni kama lowu de va etlela dakwile lowu
0: u nga mi lombeti khumayo i jala ntamu swinene leswaku dakwadakwa swa yena leswi
8: azo
0: ya ragazzi wa switwa ke mwingiseti wa kurandzeka pekuni ntanga le ya ku avana va da ku vo tlhariya
8: ya
0: kana mo ke vo tlhari ala va ku da ku hela va ku etlela stratwini
8: ba etlela ya pero motisile
0: lava ilava ku da ku lava
8: kumayo mbabha mmedya mbirhi nharhu aliyece loko lixo tamu leswi tamu swa ta pfuka tlhari hestere ka ta ku nghenela ungari ku ngavi leswi wa tsimbetela khumayo
0: a nga dedereki a tshama a basile ingovi alava vo tirhila wuton'wini va tidyela leswi va swi tirheleke swona a swi dakwa
8: impela impela impela hayi tata betinyu dzimba xikan'we ni maseko yakwe kolena brahim xirindze ne navo hi mu twile ernesto mozinyo emungani wa radio a nga yi tleli ni swoswi ha vona khani mambu kole ka pandle mujekeni na mirungula ernesto
0: ndiwe hi ndiwe hi sivi van'wana ku va va nga rungule lani inkari wa kuva hi bula ami swi shuvi kuva hi bula
8: swi shuva ku hi bula eki leka ku ka ni usiku le hayi kumani ni vanghani van'wanyana hikwalaho ka ku tala ka hina va swa leswi va hake va bewu ku
0: rhoprovhetara
8: kwalani ka ku hi va juja va khumayo laha inkomu khani mambo hi ntirho nene
0: khani mambo ku khensa hina ku yenkarhi nga na 6 hours 6 minutes 33 seconds Hoyo.
9: Avuxeni ba makaringi.
0: Hi xisela n'wina ke hi ta ku hi n'wina va mani na mi kumeka kwini ka kona leswi?
9: Kuma ni ba Antoni Mwamusi la Nyampfun'wini. Maxelo ku xi kahle ba makaringi.
0: Lexi kahle.
9: Xi kahle mukangeni nyana lava swi fambanga kahle hi ni fanafana hi ndyangu. Ta ku yini ndlela hinkwerhu yo tika
0: ta ku yini ke alifu alitoloveleki
9: litoloveleki mpela
0: nambe swi le xitani ku vula ka n'wina i ndlela ya hina hinkwenu i mugqivela lweyi
9: mugqivela lweyi va makaringi
0: swi leyi
9: a mugqivela lweyi hi ku kuta hi basisabasisa vumageke ku ta kota ku adimisa yo hosi
0: swa le sima leswo
9: eh
0: vale loyi a nga ni hosi ana ku hinkwaswo
9: pela ni ku nyamuntlha van'wana va ta famba va ya heleketa ambishop
0: a nchongweni hi swona hi matwile marungulo ya kona ke ya luzeke utomi muvulu a hundzeke aos 98 anos
9: wena a wu khensela ku ni hina ku ba hi tazen dyondzo hi fika kolani kuxa ku xi kahle ndzi u vilela hi bava Shadreke Maphosa kumbe a tshivela ndzilo a ta nghena hi mukeri
0: a ta nghena
9: hi swona
0: odeda
9: hi swona khani mamba hi tirheni kahle
0: ku khensa hina ke tatana hikwalaho ka ku va mi swi kotile ku hi bela riqunga nkarhini lowu ke seji 27 34 seconds oyo
10: xile muhaxi
0: hi xisela n'wina ke muyingiseti wa ku rhandzeka
10: ndza tsaka ku hi kumanile papayeroi
0: impela u nga fika ka mina hi leswi na mina ni tsakisaka xiswona loko hi kumana
10: la matena ya mpfundzi wa bolo leswi na mina u ni ngo muka hi ntirhweni wa ku tirha na se ni thonile laha se no zama ku la ku fika ndlwini
0: okay
10: maxi mugangeni wa lana vhenyeni wa laka ka mina lana na wona u rhulile ya ekele ku ni swilo nga se ni swi twile liyani a nghena hi kona hiku ni switile ya kwalaha phakaxinyana na sendavaxo
0: a ndyangu wona mi wu kumi hi ku rhula
10: no la ku la ku nghena la kaya kusuhi henyana laha ni nga kona nga ni 300 meters para ku fika kaya
0: i khensile ke wasi yanga mugqivela namuntlha mi ya ku humuleni leswi
10: hi ya ku humuleni maxendi ya gamaya ku ni phendzulanyana hi manovetalo desora ni ta va ni landzelela swin'wanyana swa kola kaya swa ntirhwale wa mina
0: a hi tirheni ke a vulile murhangeli wa tiko leswaku hi fanele ku va hi tirha ku va hi ta tshovela hi swona ku khensa hina ke
10: ntirho nene ta rungula kolego disorvisi kwalani lwa khomakhoma ku ndyamu
0: Roger Nyamahango obonyozela.
10: Roger Nyamahango jala ntamu.
0: Jala ntamu.
10: Ivule ngulele hinkwawo lo.
0: Ivule
10: kolego kolego. Enkweni mi.
0: Ivule
10: kela matenya i Vasco Paulo Mativani.
0: Ikhesi le vule vule hikuta. Kama wireless ifika hitingela leti nene ka nwina hikola ka u TV na u tlhare bya tindota leti. Roger Nyamahango la winda demand ni tindivi tinwan tokola tihlengelaka. ka Radio Mosambiki.
10: Ileswi hi tsaka ka hi swona mina ni muyingiseti kusukela ka wa 84. Ya. Wa 84. Ani rhandza maradio sidadi, yini maradio FN ya sidadi, maradio sidadi ya mavuti.
0: Ankari lo ali emissor interprovincial Maputo e Gaza.
10: Se la gente provincial Maputo e Gaza, anzi kumama ama programa mangwanyani ya ya mikaringani ni mwanya. Mwanya se ala no se de sozi. Asi shame na ile shame so ku tshela ka gaza.
0: Ku khesa ine kuba muswi mu hlawulile ke.
10: Tsuko mwana mwe ya ti hlokota kona le ntaka ka go ndi mtsa go mire phakati ka ntiro
0: wa bona ke
10: tsuko ya ndi mo kupanga la tswa mina le
0: ka re mambo sia
10: ambe wa no si go ro lo sha ne o bula
0: o
10: e go ninga ngene pen kuma ka ni ni falja
0: hey
10: hey go ndi fatse na ka mambo ti lonen
0: ka mambo
10: go la ka vita okay
0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 topa.
11: Amen, I will long and nyika ka ka hosi.
0: Simina niku vutisa niku niku yamukela uku imina betting.
11: Eh na ka ba.
0: Yeso na yebo. Se ingana dwela. And mile shimbutu.
11: Eh shibothi bula ka malise la.
0: Ah ka malise.
11: Eh.
0: Eh kunjani kona? Kute tititi.
11: Kuti timelele, kuti timelele, ah, uka utupuwe vayizi, man. Kuni vayizi lumu, wajikulu wakomba vanyenyela lumu.
0: Ya kubia kele.
11: Wala vayi supa.
0: Nambisuli shitado lona utomi lafamba?
11: Lona likona lona atuwa, kongoma yako.
0: Se, lukufaku wewe na betinyo, minantoe wewe na tinyo, nda amba na nyana kutsongo ni vangwaneke. Mantinho.
11: O tal ia uni tema food.
0: Eh, mantinho.
11: Eh, ah, tá com ele, tá com ela, tá bom.
0: Isso, ele é que eu me gavela cá.
11: Eh, não, pá.
0: Sili, ele. Macungu ia uni na, uai, a con.
11: Ah, macungu, olha, o que ele disse, ele com uma rambi, o acumba, e vi, o acumba, o acumba, o acumba, o acumba, o acumba, o acumba, o acumba, o acumba, o acumba, o
0: acumba,
11: o acumba, o acumba, o acumba, o acumba, o acumba, o acumba,
0: Tiro unene.
11: Bungira, bungira mwasu.
0: Kani mambo, awasai shaisi.
11: Tiranu kwa tina mwasu.
0: Kani mambo siyanga. 6:33, minuto 28 segundo. Oyo, oyo.
12: Hey, minjani tiranu mwasi.
0: Ine pukile, mwina ke?
12: Iko nana ina sayanza.
0: Imuna mamanlishu?
12: Ina yuwana wulwa yi Adam Chauke.
0: Mekumeka kwini Chauke?
12: Mekumeka Masanjena.
0: Masanjena. Mivona, muvoneke kundondoza, mile kule. Masanjena.
12: Mile kule mgovu, kwa sene zongi akangwa lungu wati wa provisa de Gaza.
0: Masanjena, masianjini. Amishuti valeru.
12: Masanjena, Masinji, Masalala, la manga
0: diwa Masinji, Masianjini, Masinji.
12: Masinji.
0: Mendla nzele kanyo lano inambulo wa savi na shifunza le shama chazi, ashifunza mkulumanika, isona?
12: Isona leso, savi ya luya amone matiso, sisi. Ya, isamba mati ya savi, dasu duwani.
0: Wavona ki...
12: Ya
0: amabewa
12: na tindaka
0: amabewa
12: ya isona leso ya
0: awuswa midlali la kona e mapira kumbelela ku la mavele
12: ele la mavele mavele kuna le ba ngo mavele xifaki mina to ku mavele la ya usala ntima la waya e vange mashwere xifutikile
0: mashwere so
12: ya le usala nene la tisa le
0: midlana yini
12: idlana so swidliwana na
0: ka swidliwana okay swidliwana itikula la swona swidliwana se nga byelana ke ikuva ili mudivela ke
12: mudivela le xile kahle swinene haleni ka masenjena kuna yo biha ku kufumela nyana leswi vola ku tilungisela prayer train ya xitivana greja ka hina leni ya siya apostolic
0: swinelesima leswo
12: loko hi dama leswo ku ta va na nhlangano wa vaxavisi hi makatorz laya ha centro ka hina ntawu hi ta hlangana hi ku na runi ya unyana ya kumisela switsongo mayelana na vuxavisi bya hina tanihi vaxavisi va district la masenjena
0: khayani mambu ke hi mi navelela a vhiki la ku tala hi makateko
12: hi khesile swinene ku va na hina yi kotile ku nghena hei xi kama u tentra ngopfu yi nga kumi kambe kumbe hi leswi nga kule
0: ha swi yanga loko
12: loko la u nghena u kuma ku swi va palini hi khesile swinene ntirho lowunene
0: makhambi man'wana ke hambani mphindzula loko swi ku cinquecinquenta mi fona mi ta kota ku nghena sezoro
12: okay
0: mi folisa xindzavana
12: ya
0: isalanisalani la khari vambo siyanga mi navulela matomoni makateko swona
12: hi bongile ntirho wazo kahle mitirha swinene murungulana van'wani vaferandi mukhaja a vabyi sweswi hi ka radio
0: va mitwa va le ku humuleni vanhu mukhaja
12: okay
0: hi swona
12: hi khesile swinene
0: khari vambo

0: ازيك؟ هاي هاي،
1: عاوز فين؟
0: ايه كومبا لك كوبا من فينا راجع انا كنت صنغر راد لانجو ناشون
1: لا ما تسهل الاتوال
0: هاي هاي
1: ايه عنكم مين؟ عاوز فين؟
0: مين جانا كفون؟ اكفوكا
1: نتا فاسي بابا مطارينج كولا نكون مين لا خلو كمال
0: اكو شوالا كينا موت ايه كمال فنا twanan fena ra ra dula wena kuli tima tima ra dula nguna swona
1: ya ntekeni
0: ya kumare torno la
1: eh na kumani akumani
0: ya kumani
1: eh la na ngisali kunjena kwani pencil na na so sati koka la sikhaka samasengani mani mabinyana kuni nove nyamuhla
0: oh
1: I'm going to go to the house.
0: Okay.
1: Arulili. Akuseyitwala yakubiya dezi kayo liya ni kakukhambele ya kuwankasha onge yehli na onge selovola. Akuseyitwala sin'wanyani ka arulili kuyo titititili xilingaxa vanhu va ni ku tikumekela to timanga leku va tantsova ta ndzongo leyi ya mpfula leyi hali ku naku a ni voni va ku gwala migongo ka swi fanele ku hi gwala hinkwaswo kwa goxiwa kwa ku gwala mizombolo hi yelwi ko ta goxilwi ampora yulinga bale kufuwe ya momo ngonyane a helanga nanga sasifanele niyo mitsombulo hela ndzovota igwala nda gwala ti manga ntse kwa vanhu va tikumekela ti manga na kuwa loko uya mintini ka vona a u va kome u kuma ku vukorari wa kwa kusa ku ti manga leti ta sakani va gwala va tikuma kwihi vantu va loko lixa va rile ko hi na mali ya ku xaya baba o ta ku fini va lola ku yombewu va tikumekela ti manga vanhu leswi ni nga hlela kurhula ku rhulile a ku na swa ku swin'wanyana swa ku tlula leswi va makarini ni ku kombela ku ka hina hi phuzaku magwala loko hi huma hi ya lumiya ka ku phuza hi nga fambeni hi vulavula hi vanhu ku ni lava ku famba loko a taka ka wona susa mphoto maji vanhu va seni nyatitembeni a ni vulanga vito a ku a susa mphoto loko a ta gwena ku a yi wana endla manyana xigwekeleni hi leyi a susaseki a ku susa mphoto wa susa gakeleka ka munhu ikirimi kasi laveki leswo se leswi makungu ya kona ni nga lo ni nga tshamisela wo sweswa ni la ku sungula ku khomakhoma ke basisa kwala mutini ni ku hlakula la xibaleni ku ni ni muhlezani wa mpfundla lowu tswalele ni tsumbula mpfundla wani wu tswalele tolo u vona December a fika ku pfuna ni ta sungula ku dlanyama hi December
0: wa vona ke ekhomani
1: bava makarini
0: u vule a nchumu ni ta ku seketelanyana hi marito ku va u nga beki tivhalu u nga titwi swa nga lweyi kasi a hoxeliweke ku ni xihlayahlaya lexi ngo a wu nge muhlevi munhu wa ku karhi loko a nga na lisima makhambi manyingi a vanhu va yanakanya leswaku loko va ku hleva vo ku tsindziveta na ku va ku tlakusa va nyika mpfumawulo a wu munhu leli la wena leli se a xa lisima ni nga ta mi byela ka xona hi leswi mi nga khunguvanyekeni ke yena ni mahlweni hikuva mi khizama hi matsolo mi kombelaka ka xikwembu ku va na xinavu xi ya mahlweni hikuva xi va katekisa vanhu lava wa swi twa xi va nyika vutomi ku va mundzuku va ta hlalela a lisima la n'wina va nga mi trapadlari lava lava ku hlevahleva yini yini
1: a swa nchumu leswi swa ku amahlevo lawa antivi kumbe gwala lowu ma hisiwa ku yini munhu a tsuka tsuka hi kaya
0: so se twanani
1: ya gwaleni
0: i ta kumana off
1: kumbe ku tsumana ka mali a ta ya nghena hi ku xava litro lolelo leswaku u tiva yini na mina hi ku la ku twa mavunwa lolewa no ya ku fambeni ku xavekela gwala a vulavula mavunwa a tlhela a tatisa hi leswo.
0: Okay, no nada isso. Caramba, o que é isso aí, né? Que é que vamos continuar com o Belkunga, que é 6 horas, não? 48 minutos. Mahlebo Madlaya, Amalavik. Mahlebo Madlelisela Nanzaku Sinene. O avonankari, o teca que é que o chevo muano. Loka o teca que é que o xuxa salissima. Cautomila, bueno. Oi, oi.
1: Bonjani ku halani ka gazari loyi makarini
0: hina yo ndende yo
1: tiatundo wa kala mani wa kala u ka tuyi
0: hi mina loyi hi mina
1: loyi yo sungula ku twa nyamuntlha lexi
0: hi mina lweni yo nqon ka xitulu lexi
1: tana mdolokela
0: a ni dzukadzuki mintile yo ndende
1: Kumisa
0: undota.
1: Atindota
0: atizukadzuki phe.
1: Nakuto nje, nakuto sokadzukadzuku yondeme.
0: Ndo.
1: Santi malezo.
0: Okay.
1: Ekalana kutwa akutwanana lo moyeni ko kautone shiphathe shilo shinene. Hina haleno ka maputo apoka shinene. Kwembu wa hi pfuna
0: namuntlha
1: ku na hunguva haleno ni lo vhiki hi leli fambeke phata ku zanga ku ve na swirhalanganya ya
0: mugivela lweyi halini
1: mugivela lweyi ku tinhlengeletanini ke
0: tinhlengeletanini ta kereke
1: na
0: ta muganga
1: ta vakhongeli tinyanga vafundhisi vaprofeti hinkwavo
0: mini hlengeletanikulu
1: a sirikulu hi ta twa swa maendlelo ya vona mun'wana mun'wanyana a ta tihlaya maendlelo ya yena
0: okay
1: ku na mhaka ya ku ka yi nga tshamisekanga haleno
0: mi faneleke ku va mi yi xuxa
1: ya
0: hi swona
1: hi lano u khanele na seli machani kusukela a bohani ka mabutsu
0: a bohani ni mi twile hi ku va mi khanela xizonga xinyondzoma mi tidela swezu
1: ya swezu kunene hlayisekani
0: hi khensile wasiyanga
1: kamambo
0: 6 horas 50 minutos, 6 horas 50 minutos, 870051 33. 3 Uma sala, sei, como mal ganho aqui. Oi.
2: Ixi, não se levar, Magarinho.
0: Ixi, sei lá, ganho aqui. Oi.
2: Ah, kamambo, lana, o Kulumana, se bajuado, se lá, não se quer, acho muito. Xiwani ku pfuka.
0: Ka misinya ya ku byala machikiri.
2: Hi swo sweswo ni mali hinkwaswo.
0: Ka misinya ya ku ringanana. Ingani byela ke a vhiki la n'wina li fambe njhani lowo?
2: Vhiki leli ni vonisele khwati, li fambe khwati.
0: A swi khensiwa.
2: Kambe leyi la ku hela hali tsewukanyanga khwati. Filho, imagina a mambiri, não manga o carro, mas tu tudo.
0: Oh, ia cobrir aqui.
2: Olha, tá aqui, eu sou o suga, chimbu, tu, chica, chica.
0: A manga na maca, a capacete.
2: Majalawa, ma. A mala de leite de miani, leva tudo, mas ele é, vai ter uma viga, acho que ele vai estabelecer. Chines que ele entra. Ele estabelece, ele não vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele am sava la ni godini ma yisa porto
0: ya ku biya le
2: a xitradilexiwo ni ke hi ntamu swinene xi ni makhele
0: hi swona
2: Antse ka fana aba ku bo hambukela aba ku bo wala ku ultrapasa aba aba tsama ngai bunga shi bunga shi para ku vashi va tsema va hamba ultrapasa ba vashi lange ku ku na khela nkulu vhele vo o divani khela ku se ndo bunga shi mwanfu lo vhele shi va bela ku lango pfa ku fela ko lango tsama fana ku lo lo range nkulu va strat va chi uka strat ke xitamba tingulu
0: esona ya ku biya ke le mathomo le makateko leswi mina vulaka ka swona ke wasianga
2: kan mambo na mina umuveni ntirho wa kahle hi vonga ni ku hi nga kota ku nghena e lana bishop ku nghena
0: lan
2: mambo
0: namswilexitano mi swi kotile ku va mi nghena
2: hayi nghenile hi nghenile
0: 6:53:08:00:00:51:33 8:00:00:51:33 Swi komba leswaku hi nemi ngiseta mpfhukeni oyo oyo
3: okay
0: hi n'wina vamanike
3: emakaringi hi mina Ibrahim Sirinda Dorsanet ka yati hati mavamani
0: minjhani ku pfuka a hati hati hi kwini hi suja pe
3: amakaringi wa ku tiva makeze mihlanganini ni hati hati
0: a ni tivi ndhawu mina
3: a wu tivi ndhawu swi vangela ku nga tivi ndhawu makaringi a wu tisa tihombileni a wu zangi u fambafamba umba mi fana va ni vala wena ma
0: mina ni
3: lusamakaringi ku khuluma ka rabi swa karati
0: i male swi lava male
3: swi lava male
0: u ta xava uma i makredit aswo u ta kota ku peta ku ka telefone aswona hi swona vulavula ke hosi yanga
3: ya makaringi ni xe kahle haleni bava a ku na swin'wanyani ni xe kahle haleni a ni vona a wu sala nyan'waka ku tove ni mumu hi ntamu mumu hi ntamu a teve ndlala hi nge teve kona kuxalesi ni nga pfula ku tala mati hinkwaku lo masin'wini a lo masin'wini a ku na nchumu ko va ni tihlanga ntsena hi wusa ni xe kahle laha tihati la ni ngo ka ni nga tivi n'wina ka xayixayi ni ngo ka ni nga tivi makese ku swamakese hambani nyena lomi nga kona lomu swa yantswa siku heyi a ku yantswa ka kona hi sweswiya a tindlopfu ti fambela kule manje a vanhu yo hasahasa xitaratini hasahasa xitaratini ku lava u tshama hasi va khulumiwa lavo vanhu lavaya va hambuka xitaratini ku tshamiseka ni ngo ka ni nga tivi imbaxa dobe panja masangeni kumbe wa twakala na lodrik madwasa a ndindiza kasi hina hi kona haleni lava swibiye le ekaka masiku hina hi kahle haleni swa yantswa hi lolelo wutomi la kona va makarini ioka ni nga tivi n'wina ka xayixayi swaku kumbe nyamuka temperatura i mani
0: 24 graus centígrados está no cultivo de água chuva na chuva na camada samaria tá em cama. Se tá fofutanha na cutzongo chama, louco musu é louco ele cai em carilo, tem que ser jazzan sangue na ne se gokwan sangue na igor, vamos dar te vikela kauka kashira.
3: Já, morgine 24 a 24 vayo wahisa watitimela
0: hiku hambana ne
3: suka kaya utulungisile meji
0: mina ntshama
3: mina ndashimele ku kuma karata saka rata na famba makarini
0: karamam chao chao 8:00:50:33 ile kama hlavu salane koko maka satora xikare mwingi siringa ku fikisela ka amahongo ya tiku ni matiko mangwani ya misava tirisana na international satora na 10 minutes
4: 8.8 mashi
0: hello hello.
4: Wetetai 8.8.
0: Pela ku hiku hello hi leswaku yo ti finala nyana ku tsongo. Hello. Milaku milaku hi mbongela. Hello.
4: Hayi babo, ndza bume ta magarini.
0: Minjani ke ku pfuka hosiyanga?
4: Bishop Nkobani amutini wa mafaya dza Junyu upukini aka ku dexa salary ka vanhu hinkwavo va tiko na ka vanhu hinkwavo lava lwa kuna vanhu van'wani handle ka munandzu.
0: Ezona
4: mapai li tshavile dyambu hosi ya mina no rhandza ku khesa tindoda hinkwato leti nga nghena vangana va rati.
0: Mhm.
4: Azo se xidijunyu hi kona haleno nambi swi ni nga suka madroga da mpunzi wa namuntlha ni ka ni vuya ka xigubu hi ntirho wa kereke kambe a ni se twa swa ku ni chavisa kwala ni nga kona kwala.
0: Swi ri lisima leswo.
4: leswi nandza ku ta swi hlamuseta i ku a ni ku xikwembu a xi katekisi hikuva a vhiki li nga hela a ni ni fambelangi kahle
0: ya ku biha
4: n'wana wa boti wa mina njhe mpela hakunene i kumekile a ti tekile vutomi hi ku tiboha laha ni nga tiviki xikongometo na timhaka ta kona
0: ya ku biha keleyo
4: kambe a ni ka ni lata ku eka vanghana va rhado ni khensile laha ni nga mitwa tindhawu ku hambanahambana kona mi karhi va vulavula a timhaka ta maxele lama ma kalaka ma nga khomisi xirhami ni ri tiko la ka hina a li kateki DJ Lexafalari kumbe Bishop Nkovani a mapayi i rhandza ku ta ku ka vanhu hinkwavo a xikwembu a xi va endli kahle ka siku lexi
0: karimambo karimambo Bishop Nkovani a hosa a yi hlayisi
4: we 10.8.8
0: danki segundo de cena, oi, oi, lixile, e muita pra mano.
5: Ei, não, vovô Manique, lixile, mano.
0: Aguxuela que, vovô Manique.
5: Ah, isso é porque ela não se sangue lá programa, isso é lá, vete.
0: Ai, enti isso, mamu, não alau.
5: Ah, ué, eu não sabia que cana é da manjapa. Do kungena zikuleta kalungisa voice le ngoma sikuka karele
0: no do no do no do no do a voice le likahle lo nozani nilava kulungisa litapfala ni ma voice ya vanwana ya leswi ndavaka swo leli ritu la makaringi tse
5: ya okay
0: leli ritu la makaringa lave ku ritu la mina lifana ni maritu ya vanwana no ale likahle li tani pontu
5: isto passa ka pakungela la ka stichile je he he
0: a ritu la mina le ku hlupaka
5: e wena u vulavula ka u kakarela la
0: ngani hembele mina ngani hembele se inga ndlela ke hosi yanga swilini ankari u isile
5: ciao
0: ponto final e basta karango no kolo wa ku va hi bula swinwe na tlhela va swinwe Mugivela ataca com suqueira em caroças horas.

Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku omisa. Ku omisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, minhwambu, mapila, na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Kata ufui, a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.

0: Horácio Romão a Inhambane. Zishile vakwezvi.
1: Yichilisa Inhambane ahlamula hi tizvo kuma hi kuma hi tindlela letinene sidum.
0: Kuhine Horácio mi tlhasa hi laha swi faneleka kona. A hi tivi kumbe royi ma hi kuma. Roy a tibela vunanga. Horácio ingi n'wini halano mi ni minkhokho hi ntalo hi nga dzingisani ku va mi khwela ka wun'we ku minkhokho kumbe mi nga mi kuma leswi a nga Primeiro Andare hala haya a Predio Amarelo mi nga hantla mi mi kuma
1: ya a Bairo Ons
0: ya
1: ka cincai
0: a leswi nga na Roy
1: a tshemba zvo kwata hi kuma hi ndlela na kuloro
0: hi swone byi xile vayingiseti va switichi leswi bya swi maputugaza na Inhambane hi kone haleni ka wun'wana ndokadukisano lowu katsaka switichi leswi byazo swa le nyingitimo ka tiko na hi nga si na ningena Horácio ka mabulu yezu ya siku bya namuntlha hi ta sungula hi ku va hi tiva a vuxa bya swifundzankulu leswi byazo swa le nyingitimo ka tiko na hi ta ka sungula ha n'wihine ko halano a Inhambane vuxa byi njhani
1: hi rona hi bongile Senu Inhambane machela hi lawa manene masanise matlhava ku ta ku pfumela ku chukela 28°C lomu dropeni ka Inhambane vanhu va vona ma wuphingwaphingwa va tlhatuka ku ya dropeni ka machichi kutani ni kusukela machichi ku ta lomu dropeni ka Inhambane van'wani va tilungisela ku ya lomu swiphiceni ya ku sa kumbela ka vhiki ya wutomi ti kona Senu Inhambane hi tivi aka matsolo
0: hi swone ka matsolo vutomi byi kone hi ku wora lebyi kha li tika hi le ka byi hi bula ni vazandzi wa vayingiseti va xifundzankulu maputu hi ku mimbangu ya ku hambanahambana va dzungula vutomi va khala ntsena a mbeze leyi nga kona hikuva xifundzankulu maputu byi xe hansi ka mbeze yikulu swinene kutani ni swo swi haha vulavulaka ka ha voneka mpfumelo ka miganga yi nga leyingani hikwalaho ka hunguva leyi yi nga ka zi yi voneka kambe ku tsemakanya vutomi byi kone a hi tivi kumbe kutani Roy a na hine Roy byi xile
2: lixileke vanakulori Horácio Romão nanakulori kusukela xifundzankulu maputsu ka Gaza a swi hambananga ngopfu na vutomi leli mi li runguleke vanakulori a vutomi hi lelinene a vayingiseti na hina vuhi ve ni mukhandlo lowu wa ku va hi bula na vona kusukela 6 hours ku ya fika 7 hours va rungula vutomi linene nambi leswi ku veke na swiphikophiko ku fambeni ko ka vhiki enormal a vutomi li endlisa xisusu a hi masiku hinkwawo hi tsakaka nambi hi leswaku masiku lawa ya ku va swi nga hi fambeli kahle swi nga swi endla ingiwo va manyingi kasi hinkwaswo swi lelana ni vutomi a vutomi hi rungula vutomi linene kusukela doropeni la ka ncayincayi tanihi ku tivisa ko ka xiudlwana lexi fonelaka matshamelo ya ta nkama ku nyimeriwa leswaku ncayincayi namuntlha hi ku hambana ni tolo a mathermometro ma ta tshuka ma ba 24°C tolo ve 29 i ku salisa ko ka wuxika vana kulori
0: kanimo swinene a vuxa lebyo hi ni ku dumba ka leswaku byi ta va byi longoloka ni leswi vayingiseti va ta va ka va dzungulile ku switichi ha swibyazo kutani namuntlha hi zumiwile ku va ha ta ta kanela hi leti ti yelanaka ni manyan'wisela manene ya vana ku hlaya leswaku aleitamento materno a hi tivi kumbe Horácio Romão vazombe wa vezu va tlhasile a Inhambane
1: vachikela hi nkama varambo va hina hina ni Thomo va mamani vambirhi
0: hi swone na hine varambo va vezu va kone haleno a Maputo hi ta sungula hi ku va hi nyika zvitu varambiwa lava hi nga na vone halano a Inyembani byi xile hi kombela ku va mi tihlaya a mavito na hi tlangela a vukone byenu
2: na kulori se na mu hi phati mo divinyana leswaku i mpelampela na varhambiwa
0: oyenja a voma swi tiva leswaku va kone varhambiwa ka ncayincayi kambe hata hi le ndleleni
2: a va se na fika
1: o basi ku ku nyimbela leswi mu ya makholo ya rindzelani se yo ka gasi se nunyambani kota hi lulela ko va kona varhambo va hina hina na Esther Nkumbi a ta hi ka mitirho ya tawudaho lomu Inyambani hina nakambe murhambo wa hina Salvia Bata mamani loyi a nga ni matimu ya ku yelana ni lisima ya ku mamisa hi vona varhambo va hina na kulori swidumu va nga kona lomu studio
0: kanuma musinene mamana Esther na mamana Salvia hine haleno hina Veronica hina mamana Lourdes kutani i va zambiwa vezu haleno na va hanyelaka ngopfu xiyenge xa ta madela manene kumbe nutrição inaka hi ta sungula hi dokodela halano a Inyembani hi navela ku va hi tiva ku yene leswaku aleitamento materno kumbe manyikele ku hi nga swi hlayisa xileswo manyikelele ya mafi i ntswini swi hlayiwa yini loko va ku aleitamento materno
3: gijile mina hi mina Xitere Antonio Kumbi mutirhi wa mudayi wa lomu Inyambani. Bom, loko hi ku hi vulavula hi aleitamento materno exclusivo hi vulavula hi ku an'wisa a n'wana wa hina hi vele ka mamani desde ku tswaliweni ka n'wanana a ti amaha 6 meses de vida hi mafi ya vele ka yena ntsena.
0: Hi swone aleitamento materno i ku nyikela mafi ka vana kutani hi swini leswi swi fanelaka ku va swi yenceka loko n'wana a ha ku belekiwa kumbe i swakudya muni leswi n'wana a fanelaka ku va a nyikiwa swona loko a ha ku belekiwa
3: a n'wana loko a hi ku belekiwa a fanela ku an'wa a vele leswi ndzi nga wula dede ku tswaliweni ka yena a ti amaha 6 meses non pod hi khetekela minchumu ka o hi engetela a zwilo lomu ka n'wanana wa hina ni nga vulisa ku yini a n'wana a vele ka n'wana o a late yini jonkle leswi swi lavekaku pura a n'wanana wa hina a kula khwatsi lomu ka mafi ku na ni a mati ku na ni mavitaminas ku ni manutrientes ku ni proteção a mafi ndzi nga vula kambe ndzi ku i vasina ya ku vala ka n'wanana wa hina loko a tswaliwa a tekela ku kuma yini a mafi ya mamani wa yena ha swi tiva ku a mamani loko a kuma nyimba o tshama 9 meses la ka 9 meses leyi a mafi mo preparariwa khwatsi leswi nga swi mayisa swona nungunguli wa hina entown depois ya ku a tswaliwa n'wana wa hina ma huma mafi lawa hi ma vitanaka hi ku i kolosto a vamani va hina va nga swi tivi ku a mafi lava mani mavitamina van'wanyani va wula lomu makomunidad va ku i mafi ya chaka i mafi swa ku yini va nga an'wisi n'wana na wa hina ma hina vatirhi va wudayi hi nga vula swa ku xa hi swi hundzile leswi ku hi no wulawulela ngopfu futhi ku vamamani a mafi lawa hi nge ikoloxi mani bindzu nguvu ka n'wana na wa hina loko a hi ku tswaliwa ku ri mpfuni ma protein a wontle mano vekiwa la ka late leo pra anwana na tekela ku valeta ku aku hanya ka wena hiku akuma mafilawa mangani wontle ma vitamina a hi chaka a hi chumu i mafia ma nutrients ya ku mafela ku kulisa khwatsi anwana na wa hina a mafintsena a ti a ma sage mezi porque a vitwa ku loko hi katekela ku hengetela ore munweni wa mamani wako for example loko hi angama wako hisa ngovu va lakanya ku an'wana na hina wa zwa tora hi nga nyimanyana dzimu nyika a swimatana zwitsininani nompodi vamamani laka mafi ya mamani ku na ni mbunga kwantidad khwatsi bembembe ya mati ku ni makwantidad ya magurdura ku ni makwantidad ya sikiri ku ni wontle makwantidad ma nga kalkulariwa khwatsi a ma hundzisi nta hina hi nga tlhe hi engetela zwilo zwa ku zwa vangertela man'wanyana mabaji pra an'wana na wa hina mainzalakanya ku hi ta vulavula kambe hi byona bongile
0: inaka dokodela hi navela ku va hi twisisa leswi i ntsini leswi swi yencekaka kumbe swi nga ka humelela loko ntsongwana a nga nyikiwi a mafi ya vele
3: loko ntsongwana wa hina a nga nyikiwi a mafi ya vele primera coisa anga kuma denutrição a denutrição hi chita ku ndzi nga zwivulisa ku yini an'wana na wa hina o kumeka na a perdera ntamu a wondza nguvu hi ntamu
1: a nyameka
3: ndzi vongile a nyameka hi swoleswo endao swi nga maku a piorar saudi ya yena a tikuza a luzeka n'wana hina swi tiva ku loko wa mamani a kuma nyimba le kaya ho tlheleni la kaya ho tsaka a hi tsake swa ku loko an'wana na wa hina a tswaliwa khwasi diposi a kuma ku nyameka nompod endao an'wana na wa hina loko a tswaliwa ku la ku a kuma ku a an'wa late leyi porque a nga maku a kuma macomplicações lawa ma nga wuliwa a nga ndzi pfuna ku leka orasi ya ku ku yini ku nyameka para le yaleswo kambe poda a kuma madiareya ma xiprioritariamente swi nga maku a nyameka funsiku nompodi hi hanya na hi nga ndzi nga wulisa ku yini na hi nga gi hi na vanhu ne a kuga ka n'wanana hi kona ku a kuma mafi ya mamani wa yena
0: inaka mi hlayile haleni leswaku a loko n'wana a ha ku belekiwa ku fambele ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we ta ku sungula a fanela ntsena ku va a nyikiwa a mafi ya vele mhaka hileswaku hina hi vantima kutani na hi le vantima ku kaneliwa ngopfu hi muzi wa xihlambetwana muzi wa humba kutani swi yencisiwa ku yini leswi na ku ni nawu lowu hlayaka leswaku a ntsongwana a nga fanele ku va a nyikiwa swin'wana ku hambana ni mafi ya vele
3: hina hi swi tivaku hi tswaliwi leswi hi swi kuma ni vamamani va hina bya karata ku hi va van'wanyana vamamani va hengisa va nga tirhisi a mimirhi leyi hi nga tswaliwa hi mi kuma van'wanyana va ha yi tirhisa a makomplikasao ma kumekaku loko hina hi teka mimirhi leyi ya xipanelana hi tirhisaka n'wana wa hina hi ku an'wana a mimirhi leyi hi nga swi tivisa ku yini ka n'wanana loyi a nga hi ku tswaliwa swoswi ku ma quantidad muni porque ho chela basi hi lomu ka xipanenana hi metetela hi nyika n'wana wa hina a yi meti ma concentrado ya mimirhi leyi yi tshamisekele ku yini vini vi ya ku vya maha lomu ka a xitomago ndzi nga vulisa ku yini hi
1: chitsakanyakhwari
3: ehe lomu ka nyakhwari wan'wana a nyakhwari wan'wana loyi a ku tswaliwa wa hi ngopfu fragile nompodi hi cheletela vi zwa ku vi hambana vya ku hambanahambana porque hi nga ha chelema hi nga zwilisa ku ni hi nga ha nyika makwantidad ya ku hundzisa ntamu ka n'wana wa hina endao no deveria hi male a ku hi teka mimirhi leyi ya swipanelana hi nyika vana na va lava hi ku tswaliwa porque swi nga zwa maku ma kumeka a macomplicações hi mhaka mimirhi leyi ya swipanelana leyi la ka mafi ya mamani xa ku na ni ndzi vulile ndzi ku i yini primeira vacina ya n'wanana wa hina a primeira vacina i mafi ya mamani i primeira vacina leyo pra yeya lawa mavacina man'wanyana ya makumaku mamani loko hi ku tswala n'wana le maternidad endao no deveria hi mu nyika n'wana a mapanela lawa porque bya maha kambe ku van'wanani man'wana va chikela xipitali xa omile n'wana hi ku yini hi ku a sukile hi leya xipitali a famba le kaya a kuma ku vhovho le kaya lexi a bikile swipanelana leswi depois ya ku a bika swipanelana a rindzela zukulu wa yena loyi a nga tswaliwa porque maternidade ou uma 2 dias com 48 horas. Então, cá 2 dias li a uma nana já lomzinho com a canha quarongo nana o que é com gena a mimiria chupanela né a kunia a gente tu como concentrar do mundo viu mais isso aí porque a gente tu acupra kunia com mirinho a na tem que vir primeiro ele o ajunte a recomunia com base já enga a gente visa coi nele hein ali cá a enga a gente só pode imaginar que gohetela quando a minha caroa quando a ena ou algo meca na chenuka e quando já estou tomando o hospital para co a como co a doco dela a evon enquanto a gente vai co a mafia mamãe ma e vacina e a covala e a co a prevenir junto já co baixo com a mano a ena junto que ele a gente com a laca vacina ele a covala ali kunga a mafia mamãe vai en
0: Isso né, que se lhes né, né, tabuela cu, mamana salvea, bata, luigi, angamuzali, e na vela cuva, e sungula, e caiene, e tuisisa le soku, e quini, acu, cajateca, loco, a sangana canacone, sanga, mamana, acunikeleni, camafi, yavele.
4: Kusungula nzalosa vaingizeti va radio Mozambique ni matire ni vokhe va mamani avitu himina Salvia nzimutire lhaka ku yangisa ka nwana akasangu nzimamani kumbire ndzinga ulisa zvezwa kusanguleni ka nwana wa mina zvikaratile porque nzwa hi mind primeira viagem então manyingi zvinyingi ndzinga zvikuma desde ka nyimba depois ndzita ka fazi leya ku yan'wisa acha kusungula ndzinga chizwa ku karata ngovu na ndza ha le chipetale futhi ni n'wana wa mina wa mutsongwana ka siku gawumbirhi porque matswalelo ya mina ndziyo maha cesariana então ndzi tshamile amasikwana a chipitali aka siku gawumbirhi kumbe gawunharhu xandziwa hi ni madifikultade para ku yan'wisa porque a vele ga mina giwa nga humesi mafi então a n'wanana a maha um pouco de esforço então ku huma a swilondzanyana laha ka vele ga mina mas loko ndzi wutisile aka va medico ni vatirhi va xipitali va nga ndzi tendela va ku mama ya n'wisa zwi ta hola swilondza maxiya ka dadiya ki ndzi nga a n'wisa a swilondza zwi wa engetela zwi tshama então zwi kama zwi humesa um líquido branco.
1: Chacanhana.
4: A chacanhana. Então, já lhe vi a gente chavisa. Ndzi sangula ku yini ndzi ve ndzi chava ku ve ndzi yan'wisa n'wana wa mina hi ku vona chaka leyi yi nga ka yi huma lahaya ka swilondza leswiya endhawu ndzi tshamanyana loko ndzi wutisi mamani wa mina kumu hi ye munhu a nga ka ndzi a ndzi vhunetela a ku n'wananga aka n'wana wa ku sungula a ndzi byela experience yakho zwa maheka enta wena si mama wa u mamisa zwi ndzi karatele ngopfu zwi bayisa ngopfu kambe porque zwilondza leswiya loko u tsuka vele gama u tsuka n'wana u nge ke wo muxanisa n'wana wa wena ku mu nyika mafi lawa ya mahumaka ni chaka ligiyani ni zwilondza maji depoji ndzi simamile ndzi yan'wisa na swikarata na swibayisa zwi teki masikwananyana mazwigama zwi hundza ndzi nga vula ku hi byo zwi nga ndzi karatela ngopfu ka n'wana wa mina wo sungula
0: inaka loko mi ta va mi sungulile ku va mi mamisa leswiya mi hlayele leswaku mamana hi yena loyi faka a mi seketela mi pfuna hi ndlela ya ku va ali yena loyi a mi kombisaka leswi mi fanelaka ku va mi endla swone ku va a n'wana a kota ku va a mama leswiya loko mi sungulile ku va mi mamisa a mi sindzisiwanga ku va mi nyikela a mizi leyi ya xilandi
4: ku sindzisiwa hi sindzisiwile porque hi tswaliwe hi ta hi ta swi kuma maji komu a chipitali ni ama informação manyingi hima kuma ku chipitali ni wa med ku enfermeiro e também lomu amitirweni ya hina habula ni vanwani va mamani ku zwitiva ku loko a mimiri ya zwipanelana hima hisa ku yini ja mina ndzi tekile ka jwa khle ndzi nga zwikuma ndzi tshamile porque mamani wa mina hi yena nga ka ndzi vuna futhi ndzi bula naye anga zwikaratanga a mimiri ya zwipanelana ndzi nyikelile ka n'wana wa mina maji ndzi yo mu nyika depois do período de amamentamento exclusivo ndzi nga wula ka depois ka khani wa tin'hweti ni yin'we a ndzi tekelange ku mu nyika na hi xibebetana xa xitsongo ngopfu nada ese minha experiência
0: kutani loko mi ta va mi khalutile nkama lowu wa ku va mi mamisa na mi le kaya mi sumbuluka mimba n'wini yenu yeta ntirho a mamamisela mi ma yencise ku yini
4: swi karata ngopfu maje swi laveka ku hi mamisa kambe hi ve hi tirha para mina komu ndzi nyikiwile primeiro aquele gozo de direito da maternidade
1: a tihweti leti ta ku humula na u mamisa ni mafere
4: então mi ndzi tshame kaya 4 tihweti então foi privilégio para mim já depois ka tihweti leyi swi lavekile ku ve mina ndzi gondzisa n'wana wa mina ku mina kota mama ndzi ta ve ndzi huma ndzi ya tirhweni então a mafi ya vele u nga ta ve u ma kuma ndzi sangulile a ku nyika ama
1: ameleko le ya ku xava lomu switolo
4: ndzi sangulile ku xava ama late artificial a mavhiki mambirhi na ndzi nga se tlhela tirhweni ja ndzi wa sangula ku yini a ku mu gondzisa n'wana porque ja a tolovele ku a ya n'wa a mafi ya mamani wakwe então ndzi ve ndzi mahaleswo mavhiki mambirhi a kama ndzi nga tlhela tirhweni ja n'wanana ja a vhumela swi wa mu karatela maja a vhumela ku ve yini a ya n'wa a late artificial então ndzi wa mahale swaku ndzi vhuka ndzi hlambisa n'wana wa mina ndzi mu preparara ndzi mu yan'wisa ndzi huma ndzi nghena tirhweni 8 ndzi gama ndzi tlhela ndzi wa hini umawora ya ku huma umpuku ku hambana ni vakulego va mina
1: wa nga humi makenzi 3 ndo huma makatorzi
4: entao ndzi tlhela kaya ndzi a partir ya makatorzi a tege n'wani siku ndzi wa mamisa a lady ga a mafi ya vele maji a kama lowu wa tirho ndzi wa mamisa a lady leyi ya xikotela
0: loko hi ta va hi bula ni vamamana van'wana lava va mamisaka va hlaya leswaku ku ni nkama lowu a nga mavele ma hlayaka leswaku ma fanela ku va u mamisa hikuva ma talile na mi le ntirhweni wa mavoko i mpfini leswi mi encaka ku va a ma tshamela lawo ma nga mi karhati ku tlula mpimo
4: swa karata ku ve mamani ndzi wula maji a mavele futhi ma loko ma tala mafi ma vhimba loko ma vhimba loko ma tele ngopfu ku laveka ku ve yini hi ve hina vamamani hi ve hi boha tinguvu leti lavekaka ku ve hi tiprotegere hina kota mamani porque loko ma tele ngopfu mafi ma nga huma u ve u tshama u tsakama entao u xava ma koma mapapel higiene ku xavaka mafarmasia u chela lomu ka tinguvu leti to boha kota mamani u mamisaku entao hi byo swi hi vhunetelaka ka nkama lowu hi ve hi nga hi kona tirhweni
0: ITV kumbe mutirhisani kulozi roy kutani mine muzambiwa a kancencai
2: i khensile ke na kulori ku va mu hi nyikile amukhandli ku va hi bulanyana na varhambiwa va hina xa ku sungula hi ku khensa akuva va hlamulile ku a xirhambu lexi va endleleke xona ya tiva leswaku
0: ku yan'wisa ntsongwanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa buyela kun'wini halano kambe haleni ka Maputri na mamana Teresa na mamana Veronica hi ta sungula hi mamana Lourdes leswaku i ntsini leswi mamana loko a sungula ku va a mamisa a fanelaka ku va a da swone ndleleni ya ku va a kota ku va ni mafi manene a dzungulile mamana haleni leswaku a xaniseka swinene hikuva ku sunguleni kwakwe a nga humi mafi kutani hikuva a nga humi mafi a hume swilondza ka tinhlungu kutani i ntsini leswi a fanelaka ku va a da a ku va mafi ma tekela ku va ma huma ku na byaleni
5: kanambo awuxeni pra mamana a konsigira ku nyika a ku huma mafi tenke a nwa mati hi ntamu alenza ku a nwa mati tenke a da swakudya mpunga muzu ni ampunga ni muzu nompodi a tshama so a detetela swa mafritura swa mahamburgi separado nada tenke ku ve ni a mazumana makhoko pra va pra va pfuna pra xipfuna a produce sounds a leti
0: kutani i ntsini leswi a fanelaka ku va a swi zandza ngopfu ka swa mazumana swa makhoko a ku va leti leto byi hantla byi huma a fanela ku va a da leswo siku byin'wana ni byin'wana kumbe hi nkamanyana wolowo a nga ni difficulty ya ku va a kuma mafi
5: tenke a da siku byin'wana ni byin'wana
0: ale
5: ndzhaku swi pfuna a n'wana swi ta pfuna na yena kambe nompodi so a kamela kolano ka mazumana ni mpunga

0: a qualquer a nga man'wana a n'wana julaka kuna u n'wi nyika kwantidadi lebyi byi fanelaka a kuna a chela late a gama a teka mati ya ku hisa pra kenta a ku kenta ti podi a peta ka basiya ni mati ya ku hisa a hamba banyu mariya a kenta a gama nyika n'wana
1: hi tlhela hi vutisa hi ku sindzisa ku ni mhangu wa ku va wu nyikela a late artificial ka ntsongwana a mhangu hi wini loko u li kona
0: a mhangu ya late artificial eki a protestant lebyi leti bya mafi na ni le pra byi nyika n'wana a byi nge tiveli kona a madiareya lawa va ku lega na vakhanele wona ma ta sungula ni madinutrisao na wona
1: hi tlhela hi kongoma hala ya xifundzankulu yinyembani hi yela dokodela ku va hi ya twisisa leswi loko mamana a vabya wa pfumeleliwa ku va a ya mahlweni a mamisa
2: wa pfumeliwa ku a n'wisa si a wu lili amuma a kulega wa mina laha ku a ka ma nga tswala n'wana wa yena a ka ma nga tswala n'wana wa yena a kumekile na swi huma swilondzana bya switsongwana laha ka vele ka yena mai a kontinuari a mamisa n'wana wa yena hi swoleswo swi fanelaka ku nwahiwa hi vamamana va hina hambiloko swi humelela swilondzalondzana swa switsongwana ku lava ku a simamisa a n'wisa n'wana wa yena a nawuserike a vele xa go huma a swilondza lebya hombe swi humalelaxa leswi nge mapuxi kani hi citswa cini buri swa humelela chaka mexi mugaku
3: ubovu
2: exactament entao loko swi huma leswi nompodi tambe hi nyika a chaka n'wanana wa yena maji en muito comum ku swi humala swilondzelondzana bya swi tsinitsinani lomu ka mavele mai loko swi huma leswi wa n'wisa n'wana wa hina i facilement swi ta nyamalala a mamani wa hina a continuari a mamisa n'wana
1: kutani loko a ni mavabyi man'wana hi nga kanela hi malaria madzedzedze hi ku hambanahambana ka wone na a nwa mirzi ya ku va a daha a mavabyi lawa a swa fanela ku va a ya mahlweni a mamisa nambiswilitani muzi lowu a nwaka mamana ku va a ti daha a wu nhengeneli ka mafi ya n'wana
2: a wu nhengeneli ka mafi ya n'wana a mamana wa hina loko a twisa ku yena a nga twisi khwatsi u famba xipitali a ya popoliwa kumbe malaria kumbe dzedzedze kumbe cini a n'wanana wa hina a mamana wa hina a ta nyikiwa mimirhi leyi faneleke ku ya tirha mavabyi a nga nawo maxi yena ku lava ku a simamisa a n'wisa a n'wana wa hina so talvexi loko vitanaaonda swa xita maluka for example a ndzi swi tiku ndzi nga vilisa ku yini a loko a mamani a hlanya for example a hlanya a vala ku susela tinguwu wa ku yini exactamente leswi xa ja hi nga tsika n'wanana wa hina laha lomi ka perigo so loko a hlanya mamani wa hina ultimate pots ya ku mamani nopodi mi tsika ni n'wanana mai loko i mavabyi ya ku mavabyi ya hloko mavabyi ya miri a mamani wa hina a fanele ku ni mimirhi ya yena a tlhela a n'wisa a n'wana wa yena
1: wachi byi komba ku va hina 7:46 za tikweni hinkwabya mozambiki hi ta sungula hi Horacio Romão hi mulawula leswaku na yena a beka swivutiso ka vazambiwa lava hi nga na vone halenu a Maputo kun'we ni ko halanu a xifundzankulu inyembani Horacio a nkama yiwenu
3: hi bungele sidum ku va u hi lawula ka siku hi veka swivutiso swinganana leswi hi nga nazwo hi ta sungula hi Senu Nyambani hi nga ni varhambo va hina Salvia Bata swin'we na Xitero Nkumbi hi ta sungula hi mamani Xitero Kumbi kota loyi a kume kona karhi a tirha xipitali ka mitirho ya tawudahu lomu ka provhinsi ya Nyambani ko njhani loko mucuka vamamani va kumeka na va karhi va landzelela swileletelo leswi mi va nyikaka swa ku nga va an'wisa vana kutani a hihi
2: bon a vamani va hina va landza milayo leyi va hi kumhaku le maternidad a vamani va hina va kumeka na vamahayini na va an'wisa a vanana poriso a hi na makazi ya ku tala ngopfu ya madinutrisao hikwalaho ka ku va an'wisa vanana va a vanana lomu loko va yingisa leswi va swi kumhaku le maternidad ni vadokodela va hina va an'wisa
3: mo rindzela ku va ta xipitali kutani n'wina wo mahuma mi ya migangeni a gondzelelo leyo
2: hina huma hi famba hi ma a gondzelelo leyo hambi ku lomu swipitali bya hina porque Antes ia coivala com um antiro, uma palestra ia rena, 7h15. Ou vai lá uma palestra aí ainda, até 7h30, na eula e diferentes temas, para a mamãe vai ainda, vai ser uma nova objetiva. Então, como a mamãe vai ainda, a luanga de maternidade já é prioridade em Govungovo. Logo, até que a mamãe vai ainda, a liniane, a zama cultural, depois já com a cultural, a cultura com a emo, gondicela, a macumelia velha, a importância com a angusangua na ainda, então a linha maternidade como uma quarta linha para como gondicela, João, que leva a fanela cultiva, para a fela com a cima missa angusangua na, a binzulegi, a toki com a mamãe na logo a coine, a com a com a angusua a mamãe ainda, e na hora a gente vai com a binzumuni, ibinzumuni kaku angusa mwana wa mina he mafia mina
3: kala malevi mangane angwana na anana nifanelu ya ku angwa vele gama mana
2: angwana na afela ku angwa vele gama mana wena kala kumaha 2 anos kala kumaha 2 anos mas é prioritário kama mani ku angwa os primeiros 6 meses a mafia mamano wa ena ntena au lila kulega la shoshwe wa maputo aula muito bem ako para va mamani lava kumeka kona vatira va mayini kuni gondziselelo leyi hina vadokodele ifanele kuyini aku gondzisa vamani va hina para pelo menos ku an'wana wa hina nesses 6 meses akuma a mafia mamani ntsena
3: kuphinya avele
2: leswi nga swi vula ku a mamani ani 3 meses ya mafere atla ya licença de maternidade.
3: Quando ele tem birte de sala com as cuchela 6 meses, muna na mafere, muna vai mamãe, loco mulher mukutira ya huete, ne o engete luto huete, teve tenhar 3 meses, nele manhã ya mafere, muda galo gosho metalá. 4 meses na mukai, loco mumbera do huete lete. Makhela ko yantirweni amamela he giga kona ka nwanana mu phunya vele mu mafu mu siya ka bebera mu hisa ku yini
2: akulega mina tlhamusela ma mina ndza tlhamusa ndza engedela ka leswi nga
3: jwo mu chala mu ka ti fringe le vakala vanga na ti fringe ngoma ko chala dori ma jilera avana swo leswo va ma hisa ku yini
2: e ma hisa leswi primeiro ka mamani lava nga ni ma jileira ati anti diso Angwana amamani wa hina o tswala ngwana wa yena a tshama ti hoti leti o tlhunga ti hola ta 4 meses and down ka 4 meses lei wena mamani ja wa muona ngwana na wena ma anwa kungani a xurisa ku yini ma quantidad muna malava ku ngwana ngwanana and down wena ja u ta vala ku ma yini a ku zwe anotari leswo and down depois ya kama loka ti hoti leti timbiri ti to faltari leti u ta vala ku tira. Então já wena mamani wa zwitiva ku i quantidade money laveka ku pra nwana na wamina a fela ku sala a anwa loko ndzi nga he kona u ta kamela mafu ya wena u maveka loko ma beberaun u veka lomu ka xileri então loko va fela ku nyika nwana na ka loya ta sala a ku dan nwana ata mativa ma quantidade lava porque loko a humesa kambe hilo mu xileri ku la ku ma banyu maria mas loko a mwanwisa non pode aklisa a veka lomu ka xileri. Tem que descartar, não pode comunicar com a mãe, a leite lhe inga humesiwa hilo mjileira, ita vekiwa ima banyu maria, depois inyika mwana. Loko isala, no pode kuhikelisa lo mjileira, no pode
3: kuhikufumeta kani.
2: Ajwa kuteki, ja inga kiriara aini, ama diaria, ni mwanya ni mabaju kwa mwana nwa hini. Entao, kama mwani lwei akala kwanga hina shileira, jenga mwana lejwa ku, loko hini vizinga, por exemplo, nga ni konshiladori. Hini lejwa inga jiplastiko wana jwa kumama shopa. As plásticas na Libia. Anga chela mate lumia bohelela, aya veka ka congelador ya vizinha wa ena. Então, a lava achi bagete na chinga ni tapa, por exemplo. Então, a veka tela a teka a pedrilha nanga anga enchetela lumka kama plástico lao, ata veka tela lumka balde ya ena. Então, depois a veka tela ma bebera lumtsin a felengeta. Afelengeta então é praticamente um refrigerador a leite ali aí tá chama lum com ambiente fresco é uma forma de conservar o leite engamaku a leite chama que quase enga gohekeli numa temperatura normal então logo mamãe lhe ato sala a dar continuidade a cuidar nenhuma na mamãe logo aí tirou ele logo lá com a mãe isso até a leite lei aí teleca akutseleka loko hai kwavelisa vamamane Abraham a banho Maria Rebeca Matia kuhisa depositeka beberão ya hina hei veka lumiani chamanyana tambe a pra isa intamo porque a mafia hina uma temperatura normal sempre tá pouco quentinho então kula we hei veka hisa nyana depositi ya nguisa loko isala hi hosha ainge kelisi lomka chibaketana. Então, logo cambe coico, nem angana geleira, nem angana vizinha lá com sonhana, angane congelador. Junga mako, mama não é, né? A leite lê a tua esse ali, mas tem que ser por 4 horas de tempo. Não pode exceder. 4 horas de tempo. Agoteca a leite lê e tama num ambiente muito fresco. Logo iko na a ekurileje kambe na ja hekula lo mukama congelador majileira ma torneira akalika ina mamana kwa ile jo henge bilia como que
3: chama exatamente
2: atifuku and down kati fuku litiani twa male jo ko ichela a mabebera ya hina ben conservadinho leite le hiti vako anwana na ina ta ila para kusala anwa hibo helela lo mukaini ka ka plástico ichela lumia hivala. Então também estará em ambiente fresco porque a gente vai com a tifuco de tama lumka a hasika camelena camisinha. Então ali a leite leia hinaida tama no ambiente fresco, mas não pode ir tama kama yo le hangovo porque já henga ya criar mangonya na mabaji kavana na bahin. Então hini wonke ma forma lao ya kuhizamisana kuyini akungana na hina pelo menos já 2 meses akuma amafia mamani tena, mas na hizama kuyini shokle na hizama kungana na wahin anga kumi mabaji porque ama beberao hinava mamani. Oh, né, na mamãe cá mexeu com a anwana, akudarua muito melhor hima manuai, nanzi hembe, vamos mamãe vamos zoar, vai fitiva leijo com a anwana na akudarua himani, hima manuai nanzi. Al, vamos mamãe lava com akudar, vai com a lava ganhando bilia, né, né, vai akudarua quase, vai com a lava ganhando paciência, ia com a sala chia, jete lá quase livia, porque a mamãe berão, aí com chia já basi, isso aba o basi o teke com chela leite. Tem que o risetela levia para o bichinho na levia aquela gunga joão rima tikaína mas já risiwa rima tila ya kuvila mas risetela para depois o chela leite já a mamãe lava sala com água dar uma mangonha na ali nia cama remote na chicha cama remote a cama loa com o coma o coa já joetela com a cima beberão a risa rima tila ya kuvila pode a cupra é na imassad enquanto é prioritário que depois já que está já recebeu porque viu quando a gente bichinho na já que está longo vê que ela nunca viu nem matilho já rena lá então recebeu nem matilho lá e preparar quase a beberão para segurança e a mona na rena porque a mona na água angasse mais 6 meses a comeca na baixa a comer uma diarreia é muito difícil que recuperar a mona na lua porque há um songuane intamo a hambe mimiri ito minyika hii mimiri leia kuya vunetela kwa ngona na wahina lwe atama kwazi kasi periodi leia 6 meses ngona na lwe e fragile kufu
3: wahidanyan
2: ala menyu ama kudadu ya kutala ngana entao junga mako jahina prani ya kuhikuidaru kwa singona na wahina hikuiza mako Oh, malejo, ama leti lao ya kushava hila manga manene. Porque, viko na kambile, hina ikuli kwazi kama wako. Mama manu vua ranza kuhi anguisa. Majilejo, hini kama wako, na mama mani, vili hini lava kuwa shiki nguvu nguvu. Eu não posso amamentar, eu sou shiki. Ah, não, porque minha mama, porque não sei o que. Nzinga tajutuwa kula, maji, wagwira hintamo, mama mani, porque mina nzima. Wale ya mina mangawa, junga mako nzinga hasa seki, João que leja o mamãe não é necessário ai amo ser mamãe não não vai porque João ainda está saca lá já logo quando na com meca já na baixo é com menos lá com mavelé a mina máxima missa na manhã milho mas menos com menino imba dito ali língua na já carata leja então quando lá com heva amo saber não vai na mamãe não está o ia já em mavelé logo quando não vai na com lili
3: mau mavelé com mamãe
2: já mahani me quase quase em camalo enga anguisi então é prioritário o objetivo é chamar mamãe a velha gaco a guia rico
3: logo ela com mais chique angatua
2: ah isso é leixo logo ela com mau mamãe o chique angatua porque não pode deixar nessa quando não é na ina vai curtir a doutora aí saca isso não é saca rico mamãe atua lá quando não é na amo anguisa quase já imagina bem dizer logo a velha logo mau logo o anguisi
4: wo tsaka porque mawa hi mangwanyana matshamele hina nga vamama ni ha swi tiva leswi i loko wa n'wisa n'wanana wo prevenir makankro ya ku tala ngopfu ha swi tiva ku ma kona makankro lowu wo wangwisa n'wana pra leyi ya ku u salvari a wutomi ka n'wana wena wena wo tihanyisa wowo enda a bindzu epra bebe a n'wana wa wena ni wena kambe mamani
3: okay hi ya ka maputsu hi ta wotisa ka murambo wa hina ka maputsu murambiwa loko n'wanana a mamisiwa kala ntlhanu ni n'wi tihwiti hi xisindzisa hi mafi ya vele basi hi ndzhaku swa koteka loko a hundzisile tihweti leti ku va a nyikiwa a swin'wanyana swa kuga hi swihi swa kuga a fanele ku va a aga
0: loko khalitama a sage message a n'wana ja a sungula ni alimentation continua a nga tshiki ku nyan'wa maja a sungula ni mapapinya a mapapas levi xikumidas levis
3: a swi pfumetile
0: kukusa a mafi so ma nge te yi nge te no va yi sasiyari a fomi ya n'wana entangu ku sungula mapapa ya levi u dzingisa u vona swa ku n'wana wa pfumela wo nawu swa mu kauzara diarea wo nawu a ma allergia
3: a swi pfumetile ku va tekela ku munyika rali
5: mapapa lawo swi nga fanekeliwa ku vele mapapa irekisida xina wona ku ngotru jalimento pra ku a n'wana kume ku a variara a mapapa ku so u nga munyiki papa siku ni siku soko pukinyo dia suka ntawu ku kumeka swa ku pode hi chela malimento mambenyani pra ma complementara a ku a papa ledzi a n'wana fanekele ku a ada dzona
3: a rali ni xiginya nada
5: nada
0: swa tile ntamu pra n'wana nada
3: konjhani magela ka vanana sele kwa maputsu va kona va nga ni ku nyameka ku nga dinutrisan hikwalaho ka ku vamamani va nga mamisi kutani hehe
0: a madelo ka maputu hi tiza ka xone hikusa ku ni mun'we wa simama ku a ku nyika mapapa xiki ya n'wana hikusa mi ni hlaya hi leswi ni swi twaka mi ni njo nyika leswi mamana na papa vakwa va ko sigiranga ku ni nyika entawu va tsutsuma ku xava mapapa a ma xitantanya njo nyika n'wana nga xitantanya njo nyika a mapuriti hi leswi swi prejudikaraka a vana va kumeka ni ma disnutrisan maja disnutrisan dzo ledzo i dza baxara dza baxara lamaputu kan mama
3: swona bongele na ni mamani mubeleki senu nyambani Salvia Bata a wu chavangi ku mamisa wena a ku aveleki ngawa
6: ndzi nga vula ku nada porque a ku ve ndzi ve ni vana ndzi yo moha programa ndzi yo swi lava ndzi swi tivile ku loko ndzi mamisa a ve le gitawa ma xi giwile en contrapartida ndzi ni vana vambirhi va ku laku ni Saudi entawu a ndzi chavangi nchumu
3: wa va vona vanhwanyana kuloni va lava xiki va wuliwaku wa tshuka u bula navo ku tshikani wo xiki ku lava ku mamisa van'wana bya hehuka ku va byela leswo
6: ha bula hi swona lomu ka maencontro ya familia kumbe chichini maji byi laveka ku wena wasati loko i wasati we u ti decidire swaku u lava yini a loko we u lava ku tshama xiki u nga le a vele gakuwa vala pena na mfaze filho u nga jali mas loko u lava vana u lava ku ve u ve mamani e un caminho que tem que seguir
3: swo ndzi ta veka xiwotiso xo gumesa senu nyambani ka xiterinkumbi wa ka mitirho ya tawuda bya koteka ku loko a n'wanana a rila a lava ku mama mamani na nga hi kona laha kusuhani ku vete ku na ni vizinyu yena wa mamisaku va cincana kutani ku wa n'wana loyi a fambo ya nyikela ka vizinyo ya mumamisa swa koteka
2: bo ndzi nga vula ku Ashikoteki hiku yini hiku amasikwana lawa kuni mabaji ya kutala ngofu intao inga pralen ya kusha hivuneta mwana wa hina kunga lo ya rela kwa nkama lo nsifo mazia mnyekeza prezimbi ka vizinyo angu minanti jutio matamelu muni ya vizinyo wa minu kuni mabaji baji ya itonga ntonga nchaga hivi prezimbi junga kumaku angwa na loka kwa angwa leka vizinyo li au ya ni mabaji intao na yanga si jutiwa kujita msiku yini asaudi ya mmanu lio ima isa kuyini na mvala pena eteka angwa na wahina lio hinga asa laguna harila hea mwenyeke laka vizinyo yuku hinga hala wetela sha ajujua kutala nguvu principal mendika chonga zonga lechaga hivi purika nga au ya mwana niya nishana hini mabaju
3: Bungil hecha msalou mwrambo hina shitari mkumbi inakulore sidum zinyima laha
1: kanimambu sinene Horacio Romão e se votis le se mehe se le ke sone e tlangela na kone ti hlamuleti ti kumeka hikuva ta haya mahlweni ti va kone roi anka mai wako
7: neke se le ke na kulore ya ta kuyini meti mphinile se votis swa ku tala ni salindzako swi ninga tsuka ka ka sina va ku ti va ku ka varhambe wa vaina leswaku ngozi muni kumbe mhangu yi nga ha tshuka ka yi voneka loko nkarhi lowu u gemiweke i nga wa sindzisa ku va ntsongwana a yan'wisiwa i nga primary stage mates lana ka si ndzhaku swi nga ha fambaka ku ya fika malembe mambirhi lana ka masiku ka nkarhi lowu wa ku ka munhu a nyikiwa swakudya i nghozi muni yi nga ha tshuka ka yi voneka loko a ntsongwana loyi a tsemerisiwa a ku yan'wisiwa xa ku sungula xa vumbirhi ni ugamo swanga tintivi va dokodela swanga swiudlwana swa tawuda i ntirho muni wu endliwaka lomu emigangeni swibedhlele ndlela na ku va vamamani ngopfungopfu lava ya n'wisaka va tiva a lesima la ku va va ya n'wisa a vana va vona khani mambo
2: Ndzi kombela ku
3: awa wotisa swa ku intirho munhu mumahaku ni vamamani kasi ku va nga tsikisi ku an'wisa vanana
2: a tirho lowu hi humahaku pura a vamamani va hina va nga va u simamisa ku an'wisa vana va vona hi ku leswi ndzi nga wula ndzi ku hi vamamani hi va kuma le maternidad primero hi vala kwaliniya hi ku wulawulela hi va explicarela shortly depois hita kambela ntirini ka la mtirini ya hina porque ka vontle mandade sanitaria ya hina kuni mapalesha vontle va enfermeiro va dokodela vontle va jitwa le zwiko kuni mapalesha lomu a mtini ya udai então la ka mapalesha la ya 15 minutos ya ulaulela hi jona ngovungovu principalmente ka semana le ki começou de 1 a 7 de agosto kunga semana do eletamento hi kona hi ti pinda pinda ku famba ma radio pra le ya ma radio ni mapalesha hi famba famba lomu ka ma reunião ni ma comunidade ya na ni ma leaders ya hina hi famba hi va hi wulawula ngopfungopfu hi bindzu leyi nga kona ngopfungopfu loko mamani wa hina a n'wisa n'wana des dos primeiros dias de vida até a completar 6 meses então hi jwale hi fambaku hi famba hi wulawulela ka a ka ma comunidade ya hina
7: eswon lani ku nga ni a bindzu kuni mhangu nakambe loko kasi antsongwana loyi u kalanga ya n'wisiwa hi yini ya kona
2: bindzu a bindzu yi nga kona ngopfungopfu ka mamani loyi ka primero ka beka bebe ka bebe loyi wa ku tswaliwa a bebe loyi wa ku tswaliwa loko a kuma mafilava dos primeiros meses ate a ma 6 meses de vida primero kukula kwazi loko ndzi ku wulaku a n'wanana wa famba a mahama consulta liniya jibidali endhawu ya wona ku a n'wanana xa a miri wa yena xa wa kumeka khwatsi n'wanana wa kumeka na saseka khwatsi hi ku yini na kumeka na an'wa pra le yaleswo a n'wanana wa ku a n'wisiwa khwatsi hi mafi ni n'wana lowu wa ku kuma a leti artificial va hambana ngopfungopfu a makulelo ya yena a disenvolvement ya n'wana loyi ya hambana ngopfu lowu wa ku kuma a leta materno utamuona kula khwatsi a joke le zvinga tsaletela la ka fisha porque ina so ahe toloveli kuleri machika carton le ya Saudi criança wa bona ro kunwana lo kwa ine umeji amacho lo kwa ine dos mes amacho lo kwa ine tres mes amacho ena utaona kwa ngwana wa yena wa landzetela joke le zvinga tsalo la ka fisha majlo munwanyane akala kwa nga kume a lady le utamuona ku sempre wa sala kutsongwana hambi le chikoleni wa bona ku anwana na lo wa ku a khariha khwatsa hlakana Saudi khwatsa hi lo wa ku mahayini wa ku anwaveleni wa ku wa ku anya ya ku chuka ku anwa a lady le a mafila mama no waye lo munwanyane ba xa le zwi ku nga kama chirami le wa khimasiko le chibitala kama consulta mukhuhlwani yini yini porque kamiri wa yena anga ku mange a vacina le nzinga yola porque aletamento materno ini primeira vacina enda anga kumange ma vacina la ma nutrient wonke la wanga lo mukavela anga makumanga kamafa anga makumanga ana tekela ku yini anwa late enda kuni benzu ngovu ndinga mbeta talveje kama wotala na ndzula ulela ma prioritariamente ka muzimba wa nwana okumeka na tia kwatsi enda kama mani amamani loko atswala zwa mali zwa kama mama hemorrhagia maji loko akumeka na anwisa khwatsi wa prevenir ma hemorrhagia achibelekelo cha kumeka na chikhela khwatsi porque loko mama na kuma nyemba ha wona ku achibelekelo cho kula achitsa macha hombi nguvu kunga loma kula hinga kula ho khleleleni enda achibelekelo lecha bhevita na kwe kuipera le ahuma kunwana chilava ku chikhela khwatsi chiweleka utsongwana ka wona loko anwana na akumeka na anwa ovunetela ku chibelekelo chikhela khwatsi hinkama chi prevenir ma kankuru dovario kampe hichi tsandzinga ta zvikota kuula mashi makankuru ya kutsalangana ava mamani loko anwisa khwatsi mata prevenir makankuru lawo enda zva kutala ngovu zva zvinene zvimaka kuwa makambe planamento familiar hiko aloko akumeka na anwisa khwatsi nwana awo muhapula anga dai kumanyimba ka kankare lo porque vakumeka kamba va mamani vako ava anwisa khwatsi rejimezi wawo ya chipitali ndini ndzozo qualquer coisa de estranho loko mama teste kuma kuti nyemba kambe enda kula ku preveniriwa na mamani unganini nwana na waye wawe wano ku anwisa basi awinwi chomo zvoke loko prevenir kamiri waye wawe achibelekele cha wana cho prevenir ama kankuru yawo au makumi akoiso ama hemorragia wo prevenir a planeamento wo ma nos primeiros seis meses mas kula ku cumprir ankama lo wa ku anwisa ahiku hisiku por exemplo anwisa uns minutinhos uns dois três minutos basi non pode angona hambilo ku ekela porque lo mnzeni lo o tsama praticamente ankama o ta na ekela na khavanyana mas na o ya ekela and the one yena anga teke ku khariya ku ja a humelele lo mnzeni wena mamana ku fanele ku muvusha vusha na muvusha vusha na mu anwisa na muvusha vusha na mu anwisa pode ser pelo menos 12, pelo menos 12, mas pode ser uma rama, uma 50 logo gelava. Na wangu sale givele na uchicha, na wangu sale givele na uchicha. Enta utakuma wangu mabenzula nzinga maula. Tantu ka ngonana, tantu ka mama.
1: Horacio?
3: Hirona? Agumesele
1: murambo hene semimba. Wachi tukomba kutani kuvahi na 8 horas na 11 minutos a tiko nengo dza Mosambiki aitive kumbe Rui Mitavami Shuzile
7: kasi ni onkare seu balekile inga hatsuka selwani vayingisethi
1: esone inkama unene wa kuva hinsusha tincunga aleswa kuva yingisethi na vone vakota kuva vahlengela ku mabulu yezu aleni maputu tincunga i 8231057511 kumbe 8232 Isso,
3: 8431-3333
1: Ia rezinja mzanjo mwingisete leswaku va u kota ku va u hlengela u hisiyela mavonelo yaku kumbe ku beka ku vilela loku nga na kone leswaku tintlhaswo leti hi nga na tone haleno a studio ti kota ku va ti pfuna ku yangula
3: 8 Halo Halo mwingisete
7: Gaza
3: hey. Gaza.
7: Lashile. Eson, ya mkumba?
3: Wapo kwa vela. Wako kwa vela, hemku mkwati?
7: Mwengi sere wapu gani?
8: Mwengi sere wapu gani?
7: Ah, shu se ya mkumba.
8: Ah, yapu, atuma afele kutaruti, shasha ina zmaru zbire mkumba.
7: Eson.
8: Yapu, kandela, a tema le nya motshedi kutlwa ka le bo lebola ka ku nya ngsangwana a mo mo tamento criança e sempre deixa ku a tin carne tinha kona o seu estudo ti lo bo ku yanta a mabinzu andi ni litmango loko de facto anwana nganya no swi la swa ka takona ku de facto masipa ba ma tsuma ka a bona ba mamani balka van dongala ka a ntirho wa vona ku nyanyisa vana va vona hi laha swi lavekaka kona se kutani hi tshemba leswaku a tintlhari leto a makonsejo lawa hambi ni ku basipisa loko va nga ku vula ku nyanya leswi hi lavekaka ku hi na kota vahanyi tiko na hina hi nga veka mhaka kona kasi leswi ni nga lava ku sorintatiya ka hina
3: Seno nyambani kuna mwingi seta mfukeni hoya hoya.
9: Ma.
3: Hello.
9: Eh, Roma, awuthi.
3: Ngichile, ave tuzola hikuwe.
9: Ah, loyi ma hesi loyi. Walo mu murombeni lomu aka murini wa kuti.
3: Hezwi wana ma hesi se ungeni le kanzu twa madota.
9: Ya, atosangola ku khensa avarambi walomu varambileko. Neti shasha meto ka hinkwato leti vatipaletela ku fatwa. Tanikali, i mina ashi kakusha mina ningana tona hile. Shaku, anzeni kakuva ku anwana e anwa dojani. Shuwaru shwa tolu nuku shuwaru shwa nyamuka ge. Akusa, nyamuka wasikuli. Anwana e anwa jipi mchalembe. Niti wete nyana tinaru oku mbika anwa tu wetu. Vati tikisa jimwana. Zingele maternita jini. Iti rumuni lo uku meka kuna uruko. Uruko vazeli wavano lavo. Doshi. Kuvona vati rivala hasa uti. Kwa mkuma kuavana na lava. Vakula kuala shpitalini. Loku. Uruko vaya. Ona vawana hini kaya na mwana lui. Zingi ava uti sisa kwa mwana lui. Waya wano kanda haya mwke. Doshi. Nyamosha hisi kusakara hata. Hakusa. Vale kuna nipulane amendo familiar leyo. Oh, uma chipitali nyamuka leso vamufaka a xi generator na lexi a nga na a jika a wuya leno kaya hi tin'hweti timbirhi tinharhu i pandzevhelana kambe ni n'wi fana lweyi ndzi nge laha ka n'wana na loyi a hayan'waku loyi a xi kona to karhi leti ti mahekaku ke a ku na ku kadziko karhi leti ti vangekaku komu kuma ku i mahawuhasuhasu na vona vavanuna lava ekonti yena i laha ku ya n'wina hakusa hina va tolo swi wa nga ri kona se ni wa kombela swihlamuselelo wa swona kwasikwasi wa loyi ndzi tlhela ni tlharihisa wona mpfumukani a ku a n'wana lweyi a lomuliwaku vo mu ndzumburuta hi ku mu lumuta ne na ha ri ndzumulwana senge a mfumo wu ve wonana na vona vanhu lava wu va nyika ndlela leyi ringanaku hakona ku tongohatiwa vutomi ni moloko wa n'wana na lweyi no wo famba leswo hi mahesi lweyi i nyembani murombela
3: xibungile mahesi hanyani
1: hi swona hi ta yamukela haleni maputu hoyohoyo muyingiseti byi xile hina mani ku sukela kwini
10: xile uvulavulani Alberto mhanya wa khongoloti
1: hi byela Alberto ku vilela kwaku kumbe nhlengelo wenu wu hi matshamela wona
10: ku sungula ku khesa a marito hinkwawo a nga yi byela vamamana varhandziwa va ka hina a khulumisi ni ya tisonga swinene hi mutwile dokodela wa tsenu ka hina Nyambani vavulavula i masayiselo ya n'wana ni mahanyaliselo tihweti ti hinkwato ti lavekaka ta swizimesi ta twisiseka xixungile a balile leswaku ndzeni ka swizimesi a n'wana tekiminyika leti vamamana wa yena so dipuzi swizimesi ti kona ti laveka ku mi nyika swimbenyana swakudya swisevi masi a swivutiso swa mini a hi swivutiso bebebebe ari tshunisa ku sona akulaveka mana vitanile vadokodela vatumbunuko na vona hi ku salava a va pfumeli leswaku hi nga mu nyiki murhi wa tumbunuko a n'wana inyima a ti swizimesi a ri teki munyika hi kusa ku ni mavabyi ma nghenaku swaku yiniyini swa tiwa leswaku a nga nwanga murhi luya a karhi u na a pfumela leswi hi swikombelo swa mina ni lava swaku mi kumeka ni makordina sawu ya hombe swinene ni vadokodela lava vadokodela lava va tirhana ni va tirhaku yi kona liyani masi va tala ku tlhavisela hi ntamo swinene i a laboratori la vona ri segret a yi swi tivisa va tirhisa ku yini hi mavonelo ya mina swongisi hinkwaswo mi nga swi kuma masi ku tshota a dokodela wa tumbunuko hikusa a wa yi tlhavisela yi kumeka yi li makazi hileswaku a chumu loko u wu landza u nga humi bank hinkwaswo mumbenyana va wu sola a swi swunyi kasi loko ni nyamisa n'wana wa mina swizimesi hinkwaswo swi famba a hombe a ti yakula a hombe exikolweni a kuma vutomela linene swi swungile kasi ni khavika kolani a masiku lava yi nga ni vadokodela va tumbunuku ni lava va xilungu hinkwavo va tisa ni ku khongile wa man'waka na wona wa yi ba tifoko hikusa loko swi ku humelesa ku fana ni leswi n'wana a nga kuli be loko u hlangana ni mukhongosi ni vapastori vambenyana a ta gwelesa ku timhaka ta ku a wu khongeli a n'wana wa wena a tshama hi ku vabya purika mukhongeli wena mutini wa wena u tshama hi ku vabyeliwa purika mukhongeli ni ta nyima kolani loko ni phazamile ku khuluma a kombela rivalelo masi na ku khesa wena mamana wadoka dokodela ni hinkwenu na mi khesa i marito ya n'wina ni mi khesa hinkwenu va mamana futhi u nga yi tswala loko mi nga yi tswalanga a ni swi tisa ku yi ta ku yini hina va Alberto ha
1: kesile swinene babayi a yi tivi kumbe ku ni lomu hi nga
7: kagaza endamuyingi set
11: hallo
7: hi vulavula na mani na mi khumbeka kwini ka kona
11: papa yi xiri ndzala ka homwini Nyembani
7: nga la makeni wasianga
11: a mina a ku na swo tala ku khensa kensa papalisi i a swi tixi swinharhu kada vhiki ni vhiki kada mutiva ni kuvela ba tiri ba tiri kuluni watin dauta kuhambana hambana watahenyika ama hanyela ni mafukela yasi kani kisuzonkelele nanda kesa man lava vanga kona switichi leswa hina swa swinharhu vo khela makuti kuya sana nyembana so lawa mina xitsongo lexi ni swi kombela ku ve ni swi pfuniwa hi xona hikuva laha a swilo swinyingi swi huma ku ve swi tala dorobeni swidad minawu minyingi yi huma a ku hibyeliwa mina kwala ndzi nge sarini kama un'wana ni un'wana maxi ku kuma swaku a swi tintali bya hina leswi swa lomu makhwatini lowu a mina wu leyi swa ku seyo vhela a yi hi kumi ko mani va hina va swi tiva ku swa mahiwa swilo swa leswi ku loko a yan'wisa n'wana a yan'wisa n'wana va swi kota ku hlaya swa vele ngaku a yan'wisa n'wana a ngava a va swi tivi porke lomu swi tiva swa mitihangi lomu a hendzi rukateli vona propre a vanhanyana lava va madokodela vatsongwani va nehiwaku va ta va titirha mitihangi lomu va mahangufu byo kala swi nga wulawuli porke leyi nkama wo vula va sungula ku tirhaa a va swi koti ku nghenisa roni yao va veni va sitelele swa ku hina hi nga kona lomu hi vanhu ku fana na vona va swaku edoropini va ta va ta tirha lomuhangi lowu jaleswo i minchumu leyi nga ringana ku ve ni kwalikeri a vangana lava ta ku va ta va ta tirha lawa hi ku ve va ta ni siwa va nyikwa ku va hi setela hina nga lomu tihandli va wa hi vhakachela va nga famba va ona swikalo leswi ku nga ku siku ni siku hi khala timhaka ta lomu khwatini phela lomu ephatini hi kona ku nga ni swinyingi leswi ringana ku vutomi bya doroba loko ku wa khwasi a mfumo hambi na vona lavo va wa swiva lomakhwatini va famba va zwa xikalo xa hina zinyi mi nga ri va famba va swi kuma byi kala ku swi nga na timfanelo hi swi hanyaku maxi hina vo yingisela marado hambi hi va vaakitiko hi lwaku ku loko wa khwasi hina hi kuma ta le doropeni wa ta hanya khwasi makotinyana leswo mina ka xi ka kungulana ka vadokodela vana lavo ndzi tsakile ngopfu ku ve ni va nyika ambaselelo ka vana ni ku gondzisa ka vavamani va swi kota ku hanya khwasi va swi kota ku hanyisa khwasi vana maxi xikombelo a lexaku va nga tsuma lomu tihandle lomu tihandle lomu a mbomba ku mbomba ni vana va hina hi ku kala va nga swi koti ku pelemenxo va ta vona vahombe va kona xipitali xo za ximbeta dos tres jans a ku sangananga a ku pelemenxo ku ve ni visa ya ku va ku nyamukha ku ni dokodela a ta ku a ta secha mavabyi lomu swipitali swa switsongwani kasi ke va kala va nga swi koti ku ta ka hi pfuna hina hi ku hi nga tiyini a yi swi koti ku ya doropeni kama un'wanyana ni un'wana ku leswi movha yi nga khwela leswi wo ku nyika makini va swi gamela kwala munhu a va chiya mikonziwizi a ya yafa maxikweni a wutomi loko wa khwasi luwa ve lo khwela leswi yi siziwa ku pelemenxo ka n'wana dojan ka doja tresmes hi telo hi dokodela a nga ta maha ntirho lomu tihanki kasi ku ta pola vabazi van'wani van'wani va nga lomu tihanki va ko va nga swi koti ku a xibekela ka hombe byi nyima kwalaho na mina ndzi nga suka ndzi tlhela ndzi va hoheta mati zi vati va nga na kulo chao chao
7: i khensile
3: 86 93 86 399 86 93 86 399 kuna ni mungiseta mfukeni hoya hoya
12: avuxeni tatana orang
3: bayet avito zwole kwe
12: Louis kusukela ka pano
3: ba Louis ngena ka ndzuto wa madota a xivutisi kutani vonela ka wena
12: hileswaku mina ndzi vona ku perfodera ndzi byile covidata xikiliwala hi nyambana a wu lali le timhaka ta mapalestra lomu xipitala ndzi va tela ku a mapalestra la ma mahiwa swa onke xipitali o wanti masiku ndzi mi byela ku kuna ni tinzi bia xiliyani ya palestra liyani a chika ku va sungula ku tirha ku na ni masiku lama nga prompt ma riwa ku va mapalestra leyi kutani swi ma yisa kwini porke mina swi ve swi ndlave xipitali ndzi ya chikela ndzi matalisa loko tirha ve se sungula ku tirha loko ya chikela vo sungula ku va mi chayisela masenya mi va tendeka vanhu mi suka mi ya kaya a ni se hlangana na yona palestra ento ndzi va ta ku kuna ni mo xipitali lama mahewa kona mapalestra kutani ndzi wa hi masiku ndzi wo kala ndzi nge se kaliyara siku ligiyani ke kani mama
3: Bongile
1: 82-3480 na 84-3480 Mixit, Antkeno, hoyo, zishile, hina manu kusikela kwene
13: kadmambu tatu, kanela na Orlando, nyaka, ama tutuini kakufa
1: Yeso ni nyaka, kuvilela kwenu, kuhi matamela wana
13: kuvilela kukule, nambi anka mutu, ngumaji na a swi ngela ku khanela kwa madokodela hi rulano hinkwaswo swa twala hambi timhaka ta mpimo ta ku a michumu hinkwaswo swi dya mpimo kambe mini la ni ya lava kona leswaku hi dlaya ntumbuluko werhu a ntumbuluko werhu na mpodi wu dlaya mani a xilungu a xi tirhi ni ntumbuluko wu tirhi maka hambi voni madokodela lawa a khanela lidzimi lebyi va ni tlhamuxela kahle wo seveteliwa xi vanga ku hi le Portugal la a ni yali mini munhu u kuma xaka a tolovele ku khanela lidzimi lebyi na yini hi fambile a tshama ka matiko man'wanyana mi ni tshami a Johani kumbe bya malembe ni ntlhanu na mararu kambe hi mini loyi a xi landzi na khanela so a loko hi khanela hi ni tlhamuxela tinhloko tirhi leti ta madokodela kumbe portavoxe kumbe kandidato xi dya u tiva lidzimi bya ku ni tlhamuxela vanhu va xingela vo tonile hi nga dlayi ntumbuluko maka loko hi dlaya ntumbuluko swe swi nihlembetwana ni tihumba leti kuli ka tona mina a ni tshami ni famba xipiritani mina ni hanyi xipiritani majani ya ni xaka xipiritani a xi hanyisi so lava va tirhisaku a mimirhi na va mi tiva swa ku madaha a va mi tirhisi leswi va xi tivisaku xona va kulisi xoxoxo van'wanyana na yini hi kulisi xoxoxo ni xipiritani xa tirha ni ntumbuluko wa tirha so ni nga nyima kwalani ni nga khanele ntamu kambe a pontu dyanga mina ni hlaswa ka ntumbuluko nga nyimisiwi ni xo xilungu xi nga nyimisiwi a xi balansi sikwenta sikwenta kalimambu tati
7: kalimambu
1: yebo
7: loko bibi tudet gaza kwa hlamula oyo oyo
14: mihlamene mina izidro basi
7: izidro ma
14: halo
7: ivanda mani
14: izidro basi Bisidengele.
7: Eso na ngela makeni ke osianga.
14: Kanamba, akusungula no losa va yingiseti va ra Dumbisambiki ni va rambiwa na n'wina va modulador de program. Ni bonga a xaxametu wa mhaka hi Michael ya manyangwisele ya n'wana. A swivutiso ku sungula hi lexi ka makhompyutara va ka Gaza hi lexi. Komu xegari exa message na população da província de Gaza, porque a Rádio Moçambique não chega. A Rádio Moçambique, ela fica, mas eles me chamam, sei lá, eles falam assim, então está fixado em Cachetungo, para chumar ali em cima, para cultivar ali em cima, para o Nhango Sanguano. Achamos um milho que é milho. A uma, quando eu vou lavar com o louco, vou ir com a maternidade, com o salho ele, com o fulho com ele. Va ku hayipara va mamisiwa avele lavaya va ku vatswali va kona i va seropositive xivutiso hi lexi a n'wana loko a nga mami a masi a mama masi ya leti ni n'wana loyi a mamaku masi ya leti a loko va kula mapezu ya vona ma fana hi wihi wa munene u kiki a contest na realidad porque na vona vana va ku baxa va tswaliwa a va ha mami porque vamana va vona va yini i va seropositive loko ni tati munhu ni rivalelana ni nga lavile swona mina no ya angula ku tisa mutswaliwa wa lowu Mozambique bon dia
1: 86 93 86 399 86 93 86 399 rinzela mungisela senu nyambani ya mahlweni ke hi yamukela vayingiseti hi ku hambanahambana ka vone 82 3480 na 84 3480 hali ka ku zindzela
15: senu nyambani ku na ni muyingiseti a hi khwenetaku hoyohoyo halo i bibi Gaza kutani
1: maputo. Kutani loko va bipa va yingiseti va zindza ku va heta fona.
7: Gaza. Va kombinara.
15: Wa wuya senu nyambani hoya hoya mungiseti. Va
1: heta fona yini.
15: Halo mungiseti.
16: Takicheni madalo.
15: Baeta vetu zwala hikuwe.
16: Zwala va benyana leo makaringi xixola ka nyambani.
15: Oh. Ngena ka va bulu ka nyamuka. Chiwotisu hichi kutani wana laga wena ka hloko mhaka.
16: Nzi nga vota ka zwona nyika ku gonisa va avana na vatola ku zwizwi ne. Ya le tshika tshona seri ka hina seri madelo ni problema ya mati ni zwipitalo zwa kona zwa kale seri ka hina seri.
15: Aba mamani va mamisa vanana se.
16: Va mamisa madela ma register so kunwana se ndi munhu ndi ya tshipita ale se nga hina se madela ko phega se pita zwa vhona la support.
15: Kambe ute ka muganga we.
16: Makaringi xole nyambani.
15: Makaringi.
16: Nyambani, pela ulo pano fama, do fama disasa ho minjana, mimo vako ya kano ukana.
15: Se murombeni.
16: Ai murombeni, so nsa murombeni, kwa se vani vima karingi zishwalo, kwa se vamboni ingu se.
15: Bongile.
16: Bongile, madame.
1: Yuso, ne, fumela ni kuwa hiyo mkela mwingi sete, alenu maputo, hoyo hoyo, zishile, hina manu kusikila kwini.
10: Akusikila nku mimi, mvula pula na felo kumai.
1: Ina felo, mingena ni makene.
10: Ya na ngena ka hloko ya mhaka akufantavana ama pia nwana ntisi ya kona mali ni sima ngofu mali lokuntumu ka nyamuntla ivuna mamani lava kutira kufanele vakuchaisa mabazara vati family ta kumanisa va mama beberam va lava va li a munhu wa kutira asala tendera nwana luya se na tsaka loko varhambewa vakuchekela vana ni kombela ku vafamba lomu makomunikati maigreja mabazara tindhawu hinkwato swa ku antswatilo u ya phambeni u nga gamile lani ra dolfen a ni xikombelo ngopfu xa ka mina ni kombela ku xona kambe mareti ya vona va tshamisele leswi swi tivaka swa ku a masi ya mamani mani ni sima ngopfu duki leswaku tala swa ku tsemelisa n'wana ku mama depois de seis meses o di se u mu nyika swa mintlhato swiyini yini xa ku fambelana na yena swa leve ni fambile mina felo kuma yi ni tirhi leyinene xavu xavu
1: bye bye. A mhaka yikulu Horacio na Roy hileswaku namuntlha hi bula hi leti yelanaka ni aleitamento materno kambe ko fona vatatana ntsena.
15: Ey, a hi nga ha ringesi loyi mungiseti a nga pfukeli kani wanuna kutani wasati hoya hoya mungiseti.
17: Hoya hoya aleitamento mengiswaya inyambani la kumbala.
15: Ya, kumamisa vavasati ku fona vavanuna.
17: A ndzi vuya ngopfungopfu ka parti ya vavasati seni ka ku mamisa a loko hi tshama hi cuvuka ka ngopfungu ka kamhenga ka wona sweswi a vanhanyana va sweswi a va ha pfumeli ku mamisa vanana va tsikisa a swivanana ku mamisa na swa switsongwana hi ku tsutsumela ku ya swingwirini hi lava ku vona ku tiva ngopfungopfu swa ku ku nga maheka yini hi yini a poyi ngopfungopfu ya vadokodela va nga ve va sisa va mamani lahi ku hi vo va mamani futifuti va tlhela ku va tsika vanana va ya swingwirini va ya va ya tala lomu swingwirini va phusa magwala va gama va siya vanana na vahi vatsongwana a makaya xa a hi vunaneni ngopfungopfu hi rona hi leswi swa mina ndzi nga leyi na ndzi xinaswo chao
15: vamamani va mamisaka va ya va yake na swingwere va siya swivanana makaya a va swi mamisi hi bongile maputu twani gasa
1: ya ingi vamamana a mhaka yi va khumba ku tlula mpimo
7: gaza wa hlamuka
1: ku va va nga na a korage
18: hello
1: ya ku va va fona kambe ndzile
18: 8234
1: xile mimani ku sukela kwini
18: a wulawula na Luis na ba swa fala nyambana
7: nyambana ngana makelo
18: a no khensa programa leni na varhambi walavo va nga kona hi kombela ku va xamula swivutiso leswi nga na zona la hi timhaka ta programa leyi embora vona va mamani xi vona a va hangeni ka maprograma ma xivina na hina ko munhu vatswali hikuni leswi lava ku swi tiva ku swi tiva na hi lwanuni yena a leswi lava ku swi tiva hi leswaku i tin'hweti tingaki mamani a hetaka na a tswalile na nga se a kombelaka ku a tshama na nga se hlangana ni wanuna o nuna wakhe ke hikusa lomu ma kona lomu hina lomu hi wona a tingana hina ni nga vanhu vakuluwanyana hi vona tingana ta ku u tshama u vona n'wana a wondza ka giwa wa ya n'wavele maje wa wondza n'wana loko tshuka u vuma masungu ka timavutisa ku si mhaka munhu nga va yini xi mahekaka u ya kumeka swa ku ingaku se va tlhangana deposit dos tres mes bya tlhangana ni nuna wa ya ja a mamani ma nga ma i nga sunguka tila kaya wo tiwa ku lava ku tiva swa ku kasi kumeka yini ka n'wana leyi a tshamaka a wona wo tlhangana ni nuna wana ku i no tshama no tlhangana ni nuna wa mina i mani a nga ku byelaku ni yini ya byeriwa xipitali enquanto inkama hi nga kola hi wona hina mina hi ma 87 mina hi kulele hi 87 no sungula ku kala n'wana a ni heta lembe nove mezi na nga se khangana ni liya wansati maxoxi vale depois não atualizo sempre tinha que amar prevenção sair já não é mas já se uma for acha aí se aí lá na minha unimana a unana o onza quando lá zoa cá tá mas maioria parte a unana lumbo tinha o enigma quando a magelo mas a banaca a unana

0: kuni makomplikasiyo ya ku pot makumeka ka nkarhi lowu andzi wuli ku vakhi va mamani maxipota kontseri endhawu ya perigo hina yi fanele ku mamani va hina va huma hi le xipitali hi wa rhandza leswa ku vakhi va mamani le xipitali leyi va tekela ku huma na va hini maplanamento lawa ya longa duração o hi tekela ku chela diyo a tshamaku doze ya dexyandru maxa diyo leyi yena loko a swi lava ma 5 xa laa ku ta susa ey po ndhawu ya ta susa a implant i 5 hi tekela ku a huma hi xipitali ni implant leyi pura ku a garantiri ka a nga kumi nyingwa a nyimba a kuma makomplikasao a komplikasao ya hombi ngovu ya ku ama abort i ku yena a luzeka a siya n'wanana lowu wa mutsongwana a hi mana to sa muxayisa xa e muito complicado endan por isso a ku na nkama wa ku planeamento talvez swi nga ma kun'wana na a kuma mabavi ku han'wa hi kuma mani wa maplanamento a swi kona leswi mamani oh maplanamento normalmente a n'wana na simamisa a an'wa kwasi a mamani a maha maplani ya mun'wanyana un'wana loko yena a swi lava ka ku hanya ka yena ni nuna wa yena va hanya kwatsi hina hi tsaka swiswo leswi
1: mindzi wa lava kani ndzi nga ta vula ku xivutiso maxi i kopa pa ya nga khala hi mafralda dixikartave bon para mi ka mina ndzi nga mamani ndzi tirhaku ndzi kalaku ndzi hanya ni munhu a nga loyi a nga ndzi vhunetela ku hlayisa n'wana wa mina ndzi yo kuma ka solução fralda dixikartave porque hiyo inga kumeka na hi mais prático mais seguro ve ndzi kuma n'wana wa mina na a hlambisiwile bohisiwa a nga kumanga makomplikasao manyingi i a kuve hi teka a gondzisela ndzi nga munyika mamani loyi ndzi nga tshama na hi a nga kahle yisa n'wana wa mina hi leya ku loko u susile fralda dixikartave u nga teka u chela lomu ka plastic u boha u ya hoxa xa swi ta hambana a hi kumanangi ni loyi wa mamani laha ka mafralda lawa ya ku hi ve hi maxava ya mapana porque já logo guilha viu eu ia um dia que com a guia amarelo então um dia já com a fralda descartável era mais seguro mais flexível cal mahanyela lá andinga kanzi hanya na ona então não sei os lá vamos manuar saúde vanga revuna com manene ou ahi manene com ele ter essa fralda descartável mas no geral mina um dia olá com o camalo um dia matricil cambi um dia olá com foi mais seguro para mim, zibungi.
0: Ndzi nga vula ku a mafralda dixikartave leswi ma haku ku na algum momento ma kriyari makomplikasao hi ku realmente papa hi swin'wanyana leyi nga wela ni razao primeiro i higiene hi nga na yona i relação a fralda a n'wanana hi nga wa xa fralda u mu bohisa a tshama gotli gambo ni fralda gole gagin wa tinyela kwalomu yani a xixita kungani kwalomu yani nempra ku cica a nga ciciwi leswi xa swi khe swi vangeni mabavi diposi mamana rhwala n'wana loyi a ta xipitala hi ta kuma ku lakaka ka ma-organ genitage ya yena laha ka swirakwana ngopfungopfu ku chukile ku ni swi londzalondzana a n'wana na xaniseka lomuya hi ku tshama nkama wo leha ni mafralda la ya dixikartave puri ku ni nkama ku la ku na hi controlara a hi ku mu boha basi fralda tshama lembe gotli nad wo chela fralda wo mu chela fralda n'wana na pura exemple u na wu controlara ku gitele fralda leyi ku gitrokari u veka kwasi ni momento siguro u ta fela ku yini u tlhekambi wa gihoxa yi nga tshami yonke kintali ni mafralda porque ya swi vona kambe leswi episiso terigiene a n'wanana lava ku wa ku dariwa khwatsi u mutrokal fralda tempo u mukonservari khwatsi la a undzaku ga gineni ga ku ya hoxa khwatsi ku tshama ku sasekile desdi n'wanana mutini wa wena ni wena kambe mamani wa kona por iso hi kalaku hi ku yini hi ku a mafralda dixikartave ma gohetela maxa ma goheteli hi hina hi gohaku hi ku hi nga ma a higiene leyi lavekaku pura hi ta fela ku dari khwatsi vana na va hina
2: basi wena kulori one timinete timbirhi
3: nyika nkama vazvombiwa vezvu haleno a maputso hi sungula ha mamana Lourdes mazito ya ugamo ni ku yangula leswi mi vonaka swa ku swa fanela
4: bo mazito ya ugamo i ya ku hi nga a hi vapapayi ni vamamana principalmente vamamana va sogra a hi pfuneni a vanizo a ku nyika a mafi a n'wana i kombela a muzi wa xifanelana aí co é para a munica é só para aguenta 6 meses aguenta 6 meses e a cunha um sanguan depois pode sumir a munica calma
3: é só né anca mais bem
5: anda com o chile só com a família realmente tem que se apoiar a satélite a cunha um sacanguana com a cunha um sanguana até os 6 meses sem dar um outro tipo de alimento à criança. e ni hlaya leswaku na cancer peloko 20 e kan mambo
3: kanimam swinene na hina hi va ha tirhisani kulozwi hi zandza ku va hi tlangela ku va swi kotekile ku va hi kota ku longoloka ka ka scan nhlangano lowu wa switichi swizazo swa le nyingitimika tiko namuntlha Mazito Malumbe Faustino Sidumo haleno ka Maputo Horacio Romão alahiya ka Ncheicha Rui Makaringi alahiya ka Ske Horacio Romão a Inyembane Rui Makaringi ka Ncheicha kudai kuengeta
6: Doka dokisanu adzongeni katiko
7: mabulu ni varambiwa zvikalo kutani maonela hevenyi seti
6: Migrala enkwayo lana a radio Mosambiki.
8: Ota vemero tsive mama ila lava kasi mngisitwa kurandzeka hi patsa neke na maimso provincial Maputo na Inhambane kusuka lankara 7 horas da 10 minutos ine radio Mosambiki emso provincial Gaza. Ya shana isuklan tsinza kokashifunza nkulu lesha dzongeni katiko adropeni la kanchenja kongalkhale leso enkariwa
9: inventa a história que quiseres
8: na vara jetava maungu ya tiko ni matiko mangwani ya msava interessante na nacional

0: ya. Swi tlhela swi kumeka na swi vavisa mfundzu yi nga tlhela swa ku swa vavisa ni ka vona maekipa ku va va zamba vatsongwana va tlhasa tikampi va kuma swa ku va nga beli va tlhela va muka kaya. Swi nga ha endla leswaku va mamana ni va papayi loko va tiva swa ku a loko va famba tikampi va yi bela va va tshimbisa leswaku va nga ha fambi hi ku hela ka vhiki. Ingaku hi loko vo famba va tlanga ma nga fambisi na timhaka ta bola hi leswi endlela ku kokana tindlela hi swona siku lebyi zambiki a ntlhanga.
1: Vasco Manguel, Secretary General wa Association Provincial la Bola xa xifundzankulu Maputo, loko a vulavula hi nhlengeletano yi nga ta endliwaka hi musumbuluko, a ku va ku tiviwa leswi endliwaka hi vabi va mpepu ni vadelegati loko ku fika masiku ya ku va mintlawa leyi ya swigava swa majunior, jiifantiji ni mainisiado va bela. Kambe hambileswi ku tindlekisiweke a mitlangu ya swigava swa mainfantiji ni majunior hi masenior ya vaxinuna va bela ku ngheniwa ka setima jornada nga jornada la vumbirhi ka segunda volta hi vulavula hi campeonato provincial la segunda divisão la ni mugquvela lowu ntlawa wa xikola sargento wa Bowani u nga ta amukelaku a Clube de Marakwen a campo ya Bowani. Ku vonaka ntlawa wa Clube da Manyisa wu ta bela ni ntlawa dza Sete de Maio i maphoyisa lawa. Ntlangu lowu ta endliwa a campo ya Manyisa, kasi hi sonto ku pfaleni ka jornada a campo ya Texilon Lingamo Football Club wu ta bela na Desportivo da Matola. Hi nkomati wa Xinavani campo yakwe a ta amukela ntlawa wa Associação Futebol Clube Umbeluzi. Loko hi sungula ku phalalaka hi swifundza swa ku hambanahambana swa xifundzankulu Maputo hi kongoma a Marakwen lomu ku vekisiweke ku va ku beliwa a ntlangu wa ma-match finish ya Tournei Municipal Chapu Chapu, Masinga Futebol Club a ta bela na Mali, Agostinho Neto a ta bela na Pusulani. Ko Marakwen hi marambola a segunda jornada da segunda volta li ta fambisa xileswi. Revoltado já campo yakwe ata amukela ingelani a campo ya Pazimani a nwini wa muti Pazimani ta bela na União Desportiva de Mapulango, kasi campo ya Brasil Brasil ata bela na Mumemo. Ndichi a campo yakwe ata amukela Matendeni, Majamba ata bela na Mapulango, 25 de setembro ata bela na Casablanca.
2: Leswona hi twile Annabella loko a vulavula hi ku tindlekisiwa ka mitlangu ya swigava swa lavatsongo xifundzankulu Maputo, lani a tshembisaka tinhlengeletano ni fanelaka ku ti endliwa kusukela muvulo wu taka ku ve ku kambisisiwa leswaku xana hi ntwini swi encakaka hi vabi va mpepo hi masiku ya mitlangu ya swigava swa lavatsongo. Ndzhaku a hi chumbuteli ta ku yelana ni campeonato provincial ra bola a ya gama hi ku hi andlalela xiyimo xa mitlangu leyi faneleka ku va yi landziwa a vugan'wi bya vhiki hi xiyimo xa swifundza. 14:46 hi ya mahlweni ku va na n'wina ka madyambu yo saseka, madyambu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri a Emissor Provincial de Gaza, Nyambani na Maputo.

Na 15 horas, na 25 minutos, Lukaku Gipelile, ngiloku Maputo ni Nyambani ku hambananyana ama horario ya ko kamba hi swona sweswo ntirho lowu a wu endleke ku va ku nga na dyambu se hazaku Gipelile na ku ve dyambu ra ha yo mhoho ri koho ra ha yo mpongo hi leswi a ni lava ku hlaya swona. Varhandziwa hi le ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri ka madyambu ya siku ra namuntlha. Vunanga.

0: 15 horas na 29 minutos. Sou sim como que vai Hiramba Eduardo Figurão, que se calhar tu conhece a África do Sul, que vai Chumbutela, está Mintango, Leie, e Lanzoa, que é como a Jambu e a Segura na Muntla, e a Kuyelana, ni Tassa, Tani, e Kuvula, Kayenam.
1: Ihlikani mwingise twa kurhandzeka wa switichi swa Maputo, Gaza na Inyambane, Radio Mosambique. Hi le ka madambu ya ku vulavula hi mitlangu ya ku tiyisa miri hi mina Nyangula Hlanga hi xihena hi haleni dorobeni ra le Johannesburg. Lomu va kona ni mahungu ya vugama yivela ni mitlangu ya ku tiyisa miri i xiyimo xa tiko ra Afrika-Dzonga. Namuntlha nhlokamhaka a ta va mitlangu ya mphikizano chiwaka TASA MTN 8 lani kumekaka a ntlhanu wa mintlawa na minharhu leyi mi kumekeka tindhawu ta ku sungula ka mphikizano wa bola wa nguva leyi khaluteke. Kutanike Polokwane City wa Manuel Kambala namuntlha a kongoma endyangwini wa Mamelodi Sundowns le adorobeni la le Pretoria, ntlangu lowu wu lumba va quartos de final. Epolokwane City a tivaka leswaku a ya endyangwini wa nhenha ya mitlangu ya bola hi xiyimo xa tikonkulu Afrika, nakona wo a famba na tivaka leswaku a ve ni ku karhateka a ku va a ba ntlawa wa Richards Bay a ku pfuliweni ka mphikizano wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Kutani Polokwane City a fanela ku va ve ni ku tivonela hi ntamu swinene loko a navela ku va a ya mahlweni ku va a kumeka eka mphikizano lowu wa TASA MTN 8. Ekasi Mamelodi Sundowns ta la tivisaka kona i nhenha ya mintlawa eka matiko ya Afrika, la nakona wo a ntlawa lowu wa Mamelodi Sundowns wu belaka endyangwini wa wona a phambeni eka vakhuzeli va ntlawa lowu. Sundowns lowu a nga se na sungula a mitlangu ya mphikizano wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga hikuva a luzekeliwile hi mubele Jaden Adams, mubele loyi a kumekeke ka mitlangu ya misava ku hinkwayo. Wa va ku Sundowns leyi hi leyi a tshwinxeke ntlawa Alisa Lia wa Qatar eka ntlangu wa xinakulobye a veha ntlhanu wa bola na mambirhi ya ku pfumala ya ngolo. A ntlangu lowu xikarhi ka Mamelodi Sundowns na Polokwane City wu sungula Zoitoras a xitadio Lucas Morripe a doropeni la Pretoria. Iko namuntlha kasike kusukela ka nkarhi wa 15 horas hi ta vona ntlangu xikarhi ka Orlando Pirates swin'we na Durban City. Orlando Pirates hi yena a nga nhenha ya bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga, i nakona Orlando Pirates lweyi hi loyi a nga karhi na a wina mphikizano lowu wa MTN 8 loku sukela ka nguva ya 2022-2023 ku ya fika namuntlha. Ni vona ni nga tivisaka leswaku ntlawa Orlando Pirates hi lowu ninginekeke hi nenge wa xinene eka mphikizano wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Zawula ta wu ta wena wu tibelini ta wa Milford a ve a mabola mambirhi ya ku pfumala ya ngolo. Eka Durban City hi yena a tekeke xikotelo xa vugamu xa TASA la mitlangu ya bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga, i a ve ni khombo la ku va a biwa eka ntlangu wa ku sungula wa mphikizano wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga mahlweni ka Sekhukhune United. Mundzuku ntlawa AmaZulu u ta bela na Sekhukhune United ku va na Kaizer Chiefs a phikizana na Golden Arrows. Tana tivisaka hakona mphikizano lowu ku ninghena ntsena a ntlhanu wa mintlawa na minharhu leyi mi kuma eka tindhawu ta ku sungula eka mphikizano lowukulu wa bola lowu khaluteke lana a nhenha a veke ntlawa Orlando Pirates. Ntlawa ta ka teka a xikotela xa lembe leri u ta va na u teka mali ya 10 milioni wa marand a nga kusuhi na 40 milioni wa timetical. E com enquanto, na Congoma Rádio Moçambique, Mingela Kem, Eduardo Figurão.
0: Pessoal, Canumam, Eduardo Figurão. É na 15 horas, na 33 minutos. E me sempre se lê em Tlango, eu vou fixar de manhã, eu Tlango, escarca Eshfa, Wa Boana, na Clube de Maracuene, Cambe, Tafkasos, Matsamela, a Mai Lula Mele, Kuva, e Tanganan Vatriculo Rix Cala Campo, Liani, e a Eshfa Boan, e sétima jornada, Ra Campeonato Provincial, Ashfunzanculo Maputo, Kundula, 45 minutos, e a Xengue Chacusungula, Tafkasos, com Melela Eshfa, e magolo mambiri ya ku pfumala ya ngulo anga leswaku Eshfa 2 Clube de Maracuene 0. 45 minutos ya ku sungula mahungu lawa ma yamukeleke hi ku famba ka nkama hi ta mitivisa leswaku xana swini leswi endlekeke ku ta fika nkama lowu loko va tirikulori hi ta kumana na vona. Mahungu lama tiyeke leswaku Eshfa a ba Maracuene Clube de Maracuene hi 2-0. Na 15:34 minutos na 5 segundos.

0: 16 horas na 28 minutos e Gamileco, tu achinta na Chá Esfa 3, Clube de Maracuene 0, Aretuenera Amosi, Nyanombe, Kusukela Campo e a Boana. Kutani Kankamalu e Taramba na Kulori, Nicolau Mukhavele, Kusukela a Dropene ra Kanchanchai, Kuvene Aizela, Ntlangu Xikarhi ka Ferro Verde Gaza. Clube de Xidengele, a Kamalu, e Koteke, Kuvulavula na Vona, a primeira parte, sexta jornada da Provincial de Gaza, Nicolau Mukhavele, repelile, Garbon, o Sir Famile, Maitua, Yakumana, Yakumana.
1: Lena ke hitisa ka ansambulo wa ferroviario xikan'we ni Clube de Xidengele leswi ku landziwa sexta jornada. Sexta jornada ku sungula na kona ka primera jornada ka xiyenge xa vumbirhi ka segunda volta hi ku salomo dropeni ku xa lomo xifundzankulu Gaza hi va ni ntlhanu wa mintlawa ntsena leyi yi kumekaka yi phikizana eka mintirho leyi. Ku fika nomo lowu ku beliwa xiyimo xa 43 minutos ferroviario Gaza Clube de Xidengele kasi mondzisi wa ntlangu wa hina Felix Paruk swi nga swi vulaka se ya ntlangu ya ku heleni 43 minutes mintlawa ya ha ringana oho ferroviario bela kaya kambe a nga tikumi na kwani mahlundi ya ku mda a nga va endla xo karhi ku tikuma swi nga bela kaya oho karabiso leyi
2: inkomo swinene Nicolau Mukhavele akurofaleya kohle tatana mudlovu na masimu rhendzeka imisobo xa maportugal swimembani ndlela a mintlawa a yimbirhi ya kungutiwa yi ringanana hi rubola ku hi bola yin'we kutani hi zoku leyi yi nga sungula phati a primera phati mitlangu hinkwayo a yi le karhi yi fikisana kambe hi yona leswaku ferroviario a kongoma almed fugadi ya sinazasau kota maportugadi lawa makilelaka a nga swi koti ku nghenisa haleno wa bola kutani Xidengele hi loya mhaka zoku ya yena a tivaka swaku Xidengele hi yena a pfuxana ka ferroviario Gaza kutani a madistensa hinkwawo yi ferroviario Gaza a swiraka kambe hi yona leswaku ferroviario a nga swi koti ku sukelana ku Xidengele se a tshamaka ku endla hinkwaswo swi kasi leswaku a ta huma ka ntlangu lowo hale karhi a teka vupoto hambi ku teka tile xipontso swa mi fanela swa mi ringana hikuva magayela va vonaka leswaku hi leswi hi fanelaka kutani hi vaswi hi vonaka tana boka a tlaka swa xichekana a tlaka a nkama wa kompisa swa hi nga 30 minutes hi leswi swi nga hulaka leyi ndetela mudlovu a maringuti laha ferroviario a kotaka a yitatala na Xidengele na Clube de Xidengele tana mukhavele nane Roberto Mdlovu va ritu lava hi va kumaka na Felix Paruk nga mvundzisi wa mitlangu hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza va tipataka ni mintirho leyi na chukisisa ferroviario Gaza Clube de Xidengele ku engetelile 7 minutos kasi ka nkarhi lowu hi kumaka minutu 45 hi ku komba leswaku hi ta va hi kongomaka minutu 47 hi tivi kumbe Mdlovu hi tshama kola a ku ve hi tisela swipichi leswi nga sala ni ku ve hi kuma marito va hlokanisa
0: hi kombela leswaku mi hi kurisela 7 minutos leyi nga koho hi nga twa xa nchumu ku nga ha cinca resultato lawa
2: kumele tanihi ku twisiwa hi vadyondzi va bonti la hina hi vuya leswaku i ferroviario liya humaka emakelo humaka tibola layana i barovi loyi a nga tshama kumi laveta bola sika yari kumana mani u kumana alusu alusu azama kufamba senyana a zama kulungisa ntlangu va famba lana mani va baka bola pitu ba bola kasi biti jeni a beke bola kasi le ndiletelweni bo ferroviario hi nga ku sawona swa ku 17 minutes azama ku dukutelanyana ka swikiwa ngopfu leyi ferroviario azama kuma hinkwaswo ta kusula ta huma Microsoft alone we only mtaka ni ku maduri na mabatrume ba le kare ba ni ngi ka layani utani a tshwe ba ngana ma hinkwa we le koko ba tsama ku murutela a tshabile u wa a u tshe le a ile beneficiary ku tsho tsho ka tona sir dari le ya a landela ka a tshebela ba landela na sana ku a ku dibaza ni ku dibela tsani ni tsama ku a tshe ni tshe ba la ku tsama ku endla kwafo kasiloko va tshama ku huma ka tani kambe vona Godrich Kalu wa le karhi na yena a sivivanya layani ka tabelisa ya yena hi vona masistal ta mbela ta mukhavele ndzi nga vula ku tistrategi ra Xidengele kuta umpondo Xidengele yi kuma handle ka monti Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba

0: This time for Africa, zasetora jina oi zoi tu minutuish ita telekambe ramba nakulo red world figura ngusikalatu kwenye Afrika dusul kwa ipushetisa tam intlangu ya siku rana munta tsemba lesoko yungwani sei beluile mkama le kamba subianga kwe itiva lesoko mintla wale ye hife vakayo le itawa ibelile kumbe ata bela kusa chambrana munta amilo kurufambo kambe siku arsendula.
1: Nhlikani mwingisetwa ku rhandzeka wa switichi swa Maputo, Gaza na Inyambane, Radio Mosambique hi le ka madambu ya ku vulavula hi mintlangu ya ku tiyisa miri hi mina niyangula swanga hi xihena hi haleni dorobeni ra le Johannesburg lomba kona ni mahungu ya vugama yekelana ni mintlangu ya ku tiyisa miri i xiyimo xa tiko ra Afrika-Dzonga. Namuntlha nhlokamhaka a tava mitlangu ya mphikizano thyiwaka TASA MTN 8 lani kumekaka a ntlhanu wa mintlawa na minharhu leyi mi kumekeka tindhawu ta ku sungula ka mphikizano wa bola wa nguva leyi khaluteke. Kutani ke Polokwane City wa Manuel Kambala namuntlha a kongoma endyangwini wa Mamelodi Sundowns le adorobeni la le Pretoria, ntlangu lowu wu lumba ama quartos de final. Le Polokwane City a tivaka leswaku a ya endyangwini wa nhenha ya mitlangu ya bola hi xiyimo xa tikonkulu Afrika, nakona wo a famba na tivaka leswaku a ve ni ku karhateka a ku va a bantla wa Richards Bay a ku pfuliwile ka mphikizano wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Kutani Polokwane City a fanela ku va ve ni ku tivonela hi ntamu swinene loko a navela ku va a ya mahlweni ku va a kumeka eka mphikizano lowu wa TASA MTN 8. Kasi Mamelodi Sundowns tala tivisaka ha kona i nhenha ya mintlawa eka matiko ya Afrika, lani nakona wo a ntlawa lowu wa Mamelodi Sundowns wu belaka endyangwini wa wona a phambeni eka vakhuzeli va ntlawa lowu. Sundowns lowu a nga se na sungula a mintlangu ya mphikizano wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga hikuva a luzekeriwile hi mubeli Jaden Adams, mubeli loyi a kumekeke ka mintlangu ya misava ku hinkwayo. Wa vaku Sundowns leyi hi lweyi a tshwinxeke ntlawa Salia wa Qatar eka ntlangu wa xinakulobye a ve ha ntlhanu wa mabola na mambirhi ya ku pfumala ya ngolo. A ntlangu lowu xikarhi ka Mamelodi Sundowns na Polokwane City wu sungula Zoitoras a xitadio Lucas Morripe a doropeni la Pretoria. Hi kona muntlha kasi ke kusukela ka nkarhi wa 15 hi ta vona ntlangu xikarhi ka Orlando Pirates swin'we na Durban City. Orlando Pirates hi yena a nga nhenha ya bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga, hi nakona Orlando Pirates lweyi hi lweyi a nga karhi na a wina mphikizano lowu wa MTN 8 loko sukela ka nguva ya 2022-2023 ku ya fika namuntlha. Nakona ni nga tivisaka leswaku ntlawa wa Orlando Pirates hi lowu ningeneke hi nenge wa xinene eka mphikizano wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Zawula ta wu ta wena wu tibele ntlawa Milford a ve a mabola mambirhi ya ku pfumala ya ngolo. Eka Durban City hi yena a tekeka xikodelo xa vugamu xa TASA la mitlangu ya bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga, i a ve ni khombo na ku va a biwa eka ntlangu wa ku sungula wa mphikizano wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga mahlweni ka Sekhukhune United. Mundzuku ntlawa AmaZulu u ta bela na Sekhukhune United ku va na Kaizer Chiefs a phikizana na Golden Arrows. Tana tivisaka ha kona mphikizano lowu ku ningena ntsena a ntlhanu wa mintlawa na minharhu leyi mi kume eka tindhawu ta ku sungula eka mphikizano lowukulu wa bola lowu khaluteke lana a nhenha a veke ntlawa Orlando Pirates. Ntlawa ta ka teka a xikotela xa lembe lelo u ta va na u teka mali ya 10 million wa marand a nga kusuhi na 40 million wa timetical. Iku hinkwaswo na kongoma Radio Mosambique mingelake Eduardo Figurão.

0: na la swa leswa ku ninga pula mali xikola xa sentiti ya bona mise 3-0 swina dzalili mahlweni ka ntlawa wa ku zima ra kwena
1: ni nga tlhela swaku swina dzalili mara kwena xa ku yipina xikwakati masinta swaku amaxikadori yanga namuntlha ma tikumekisile swa ku malanga campionati mara mahlaya a zikudaza ka kunene mara hi kosigira ku aku ganya xa ku dzanamuntlha mara ya kombekisa swa ku ya ka mpiyara o nawu a viki zitaku kontra inkomati hi namuntlha hi cinci maxikadori ku vona swa ku kuni lava mbenyana va ka va nga na maopportunidad xamuntlha va tikombekisile swa ku va xijula xipasu ka ekipa a 3-0 leswi nga tikombekisa swa ku u diria te golisi ya manyingi swo tiya hi kusikiranga max 3-0 a bombara ka leswi swi chipisaku hi swona
0: kutani ku ntlangu lowu wa vhiki swi taka ntlangu wa xitayitayi loyi a ta ka humelela hi yena a ta ka va kampiyana
1: ya hi swona swa ku hi yena nga ta va kampiyana max ya bela ka inkomati inkomati na yona na hlaya swa ku yi ta tilunghisa ku veni swa ku i kontrariara majini ya hala mara hi ku fikela ku ta xoku hi ta vona swa ku ya kampiyana a kambile ku tlakusa
0: Mr. Zuma, one of our scholars, and I'm going to be the master of the school. I'm going to be the master of the school. 3-0, 3-0, Louis, the second school. Swi tshembisa ka ntlawa lowu wa xikolo xa Sergeant Yelbon a va hlela va nghenisa va beriwa ku kahle vapfuni va dingisiwa swa ku va nga yenca leswi va yencaka vabeli vambanyana kutani hi leswi yencekeke vabeli va ntlawa wa xikolo xa Sergeant Yelbon ku sukela miminiti ya ku sungula kondo hi tlhasa ku miminiti ya ku kama va yenciko hinkwaswo va ngetela vabeli va ntlawa wa kuluvuma ra kwena hi 3-0 leyi va hlela leswaku mutlongo loko hi pima ni ku lavisa ka leswi swi yencekeke endzeni ka kampu a vi xikolo xa Sergeant Yelbon a vekini minkava miningi ya ku va ka na ka nghenisile makwaswo hi loyi a humeleke a yena a xikolo xa Sergeant Yelbon hi nga n'wi pfumela hikusa hi loyi a swi kotike ku veni va golisa vabeli va ntlawa wa xikolo xa Sergeant Yelbon rakwena a nga swi kotanga copa mabola tindlela ta kona loko va tlhasa kuseni barisa a nga swi koti ku va swiveka mabola tindlela ta kona kutani kai mi hlaya leswaku hi tlhelo ra xikolo xa Sergeant Yelbon ha mi pfumelela ka 3-0 loyi a humeleke hi tlhelo bya ntlangu lowu hi tlhelo bya bapito kumbe ni malandla yakwe va tlhela leswaku lexiu nga xilaka i 90 minutu ya ntlangu lowu wa xikolo xa Sergeant Yelbon xikan'we na kuzuma rakwena a sukela kapu leti na xikolo xa Sergeant Yelbon lani ntlawa lowu wu humeleke a 3-0 a ka ha na nchumu nkarhi ni makwala hi ta tlhela hi va kona ka masiku lama taka ka Yimisoro Provincial ni Maputo Gaza na Inyamba
2: a virito ra Amosi Salomão Nyanombe kusukela a kampu ya Boana, Eshfatrish, Kulubidi Marakweni, 0.

Ileka mahlavu salani lani hinavela ka ku tlhela kambe emitsundzuxa avutivulamiseri bya mitlangu ya ku tiyisa miri xikarhi ka vana va swikolwe mitlangu leyi nga ta endliwaka kusukela siku ra 29 ka Agoxi lowu a tsutsumaka a xifundzankulu xa Inyambane, Maputu, Gaza na Inyambane va tlhangana ku va xifundzankulu xin'wana na xin'wana xi hlaya leswi xi tilulamiselisaka xiswona ku va xithayita ku ya kumeka hi laha swi fanelaka ha kona ka mitlangu leyi hi le ka mahlavu salani.

0: Rhandzawa hobby ya handball.
1: Kwalaya xikolweni xa wena ku na ni kampu ya handball?
0: Si.
1: Okay, se leswi va ku langile a ku ve u ta le ni provincia u ta trainara para u ya national no kombekisa provincia ya Nyambani, u titizwa ku yini hi ku ve u langile ku ve u kombekisa provincia ya Nyambani ka national?
0: Ndzi titizwa be
1: bya ku nyika orgulo. Hi nga hi byela mahanyelo ya n'wina lomu doropeni ka Nyambani, malaha ku yini? Manya kwatsi ka ku tsakisa lomu Nyambani, vona ngo ya wona kwatsa yi tsaki zwini
0: hanya kwatsi ka ni tsakisa.
1: A magiyela sini ya mutshama wa kona
0: manene
1: a vanghana wa lava nga va lava olola na mina a va olola a vamaheli mpeza mo tshama lomu ka chaka basi a wu swi tivi ka swo tshamaku
0: tshama
1: kwalahaya xa nga hi mama haku limpeza lomu tshamaku hi maa guputa ku mikumba ya n'wina hi mana ya mihlazelaku lomuyani makaza dibanyi u nga hlamusela kwasi
0: a mikumba hihi pesaku lomuini titiyata kwata swiyeni makaza dibanyi
1: mubikelo muna mu swi koti ku bika
0: a swi kota
1: a mu bikela n'wa chikwini
0: a hi swi tinanga a hi swi tinanga
1: a muna kama mu ni xikhati xinyingi le ka matraini a ekipa ya n'wina ya handball ya tshembisa?
0: Ya tshembisa.
1: Wa ku xurhu?
0: Xurhu.
1: Xima loko u hi leno i Nyambani u fananisa leswi mi nga tirhanisa byona ka masingi leswi mi tirhanarisaka byona leno bya kombekisaku ma dzevolvheri
0: ni ka parta ya mina ina bya dizevolvheri
1: a va nga na wena ke
0: vonawa hi swa va nga belisa swoleni
1: a província e combela medalha de ouro ka walking modalidade futebol and the ball basketball jockey atletismo mwina van de ball feminino matsembisa ku hita bamandla loko majoko matasangula
0: matsembisa
1: jogos tradicionais e jona u sangulile mi munhu ku bela chuva
2: hi 2023
1: hi mana nga ku vitana bari wa bejo
2: i nkosi vyama a nga hi vitananga hi kumba exikolweni na hi bela depois a hi vitana ku loko 2024 va ni ndiva nasana ya subescolares a hi vana ku bejo depois fuma Nyambani a hi bela goma ndzikutisaa terceiro lugar
1: a Nampula
2: si
1: se a lembuleki mi kombela oro u ta hi nyika
2: ta hi nyika
1: a hi khulu
2: a hi ku kwemba na u nyika
1: hi nga hi byela a mahanyelo ya n'wina lomu doropeni ka Nyambani matsakisa
2: matsakisa wona
1: i ku yini mu ga khwasi
2: a wu ga khwasi a ga khwasi a hlamba khwasi maxi hina siniya okhenuke ni homukhwana a swi loko i mati u swina hi swi tivi no tala homukhwana
1: maji ya xikolweni ke ma famba xikolweni ma humesa tinota ta tinene
2: a famba humesa ta tinene
1: a ka purova u nga ma humesi ka
2: ona ndzi nga humesa 10
1: a 10 basi
2: ni ndzi nga humesa 11
1: ne 10 ni 11 basi u ta yi kuma oru ku
2: a ndzi ta yi kuma
1: na humesa 10 ni 11
2: a hi leti basi ni leti n'wanyana
1: okay hi nga hi byela matireni yongo mahisa kwini matireni mu bela ku hi cuva lomu Nyambani
2: hi bela kwalahaya ni laha hi tshamaka kona luma refetori hi bela ma 14 mbeta ma 16
3: magezu ya Wider mubeli wa provincia ya Nyambani wa chuva ni muravarava loyi a kumeka kulu mudoropeni ka Nyambani na tilungisela ku ya ka majogos xikolari swaleswi ta hlomela leswi mahekaku aka provincia ya le ka Gaza mayelano ni ku longa ka provincia leyi a kutalenu ka doropa ka Nyambani ku ta ka majogos xikolari na halakanyisa leswaku Gaza hi yena anga ni huri ya majogo xikolari hi chimu cha tiko ka Mozambique na winile ku xikotela hi lembe ka 2024 a Nampula
4: na ku chotanyana masiku ku veni ku yumbiwa antlawo gamu lowu nga ta ka va kongoma i Nyambani vatlangi hi lava va ti hitaka ngopfu swinene ku veni va kumeka ka ntlawo gamu lowu nga ta va kongoma.

0: hambani vabeli lava ilava vakakari valulama ilava kulavekaka kona ka mintirho ya le naka ni volleyball vona va vula leswaku va endla ku hinkwaswo leswi va byeliwaka hi vatlhawukanyisi ku veni va ta kota ku kumeka ka ntlawa wa gamu lowu nga ta va wu kongoma enyembani van'wana va hlamusela leswaku nambi loko va nga humbi ka ntlawa lowu gamu u nga ta va wu kongoma enyembani xa risima hi ku veni va humbile wungani ni wunakulobyi ka lava va nga ha kumeka swin'we eka ku lunghisela mitlangu leyi
1: fano xitina Gerson Mushango xina lava ku hi trainer a bay ta kota ku aganya leyi ya wu koka enyambani
2: u ni tshemba swa kota kumeka ka semifinal
1: nini tshemba swa kota kumeka ka semifinal na ti xiforsara pani ta kota ku kumeka ka semifinal
3: ya ni Constantine Xixama matreni ya laha ni mahamba bay va coach va hina va hi trainer swa bay a va na leswaku mahete va hi dlondzeni ta lexi xi nyimelaka ku ya enyambani ya aganya nyimela ku aganya enyambani
2: wa tshemba swa ku ta famba enyambani
3: na tshemba
2: u tirha kahle swa ku ta famba
3: ni tirha kahle
4: Wisdom Augusto Orlando Enriquez a matreni ma famba kahle nyimela ku aganya
2: wa tshemba swa ku ta famba enyambani
4: nini xi tshembiso na swole
2: okay swi no endla ku ta kota ku kumeka ka serie final la ku enyambani
4: i ku ni ti xiforsara
2: ntsena
5: Jeronimo Zulmira Obzeki Nxongo matrini ma famba kahle ku famba siku n'wana siku na tshembo swa ni ta mhaka parile selection final kuzi na ti xiforsara printa vani leko
0: a hi le karhi hi longoloka ni marito ya vatlangi va nga li vangaki va volleyball loko va le karhi va vulavula hi ku xuva ka vona ka ku kumeka ka mpikizano wa ta bola la volleyball a ku veni va kongoma enyembani 2026 ka mitlangu tiyisa miri xiyimo xa xikola ti va na kona mintshito wo rhandzeka leswaku a ka mitlangu leyi ya volleyball kumeka a 45 wa vabeli ni vambiri eka vona ku ta va ku susiwa ntsena a chume na vambiri a ku veni va kongoma a nyambani
6: bongili na kulori hi ta vala makunu a matshangulo ya majogos xikolari nyamuka na hi hlomela rimayakaku a Maputo provincia
7: vatlangi va mitlangu ya majuvana a nga atletismu ni vabeli va basketball swin'we ni football va vula leswaku mintirho ya ku tilulamisela yi famba hi tindlela tinene tani hi ku vula ka mutlhavukanyisi wa majuvana Leya Kwetsi ni vabeli va basketball swin'we ni va football nkarhi lowu xifundzankulu Maputo xi rungula ku va mintirho ya ku tilulamisela ka vatsongwana va swikola va hlawuliweke ku va va ya kombisa xifundzankulu lexi
8: a mintiso yi famba hi ndlela leyinene hikusa ya swi kota ku va hi trainerisa vana mayelano ni makondisano laha hi nga ka wona ni problema ya ku hi nga na ambangu wa ku hi trainerisa a vana va hina hi kola ka hi tlhelo la ya modalidade wa hina nga wa ku tsutsuma ntawu a kampu a hi na yona kambe ya ti ya zama hika swo swi nga ka swona ku va hi va trainerisa na ya ha nyimela ku va nini ku tshembela swaku a masiku lawa ma taka va hi dumisa ku va hi ta kuma a ku va ta hi heleketa ka tikampu ta ku fambelana ni modalidade wa hina wa atletismu nga wa ku tsutsuma
9: leswaku majuvana a ni xikalawu nakona ka ma festival ndzi ku xikolani ku ni maxikalawu
8: ma kona maxikalawu ni xikalawu xa wu sungula xa vumbirhi ni xa vunharhu a xa wu sungula yi nga xa 11 a 12 yanu xa vubizi 12-13 a xa vubizi i 13-14 a xa vunharhu yi nga 15 ni 16 wa malembe
9: ku ni modalidade ya ku aswezi va hamba ku kanganyisiya ntanga ka atletismu ngopfungopfu amhaka leyi kumeka ka atletismu ni football ka n'wina u nga mutlhawukanyisi wa atletismu muli kontrolela a ya ntanga parati yi nga vini hi ku danisiwa xifundza xa nyambani
8: ini ka province ya Yezu hinkwaswo swi famba hi tindlela letinene a ku na a ku pfumba ntanga ya vana kambe hakanyingi ya swi vona ka maprovhinsi ya mambenyana vu vona n'wana wa primary xikalawu 11 anos já com 12 anos já com e vai na vez lá vai fazer na vone e vai mais 16 anos então e nica a província de Maputo acho que onde já com pumba antanga mano a marido nunca na hora me nico tangela vai trali a cuba vai do nunca acha que vai dumbilo cuba vai nica vai na cuba nem itiza na vone chama na vone sa acho Achei vevo canga. Isso é quase um mês que e o etim com a enga para essa manivana lá. Cambi vone vai escutir o que vai em Icavana, vai temba com vai. Essa manivana é tisana na vone, até que o chassi com zagu e viajar e tatela e buana vone. Então, o que tangela não vou ficar atual, chaco vai a manchueni, o sanavone vou e puna, vai a manchueni no cui puna. E cui nyika vana lava kuva e para vumundzuku dza vone na swona niku khani mambo kuva tswali
10: aveto dzanga e saidi Suzette Mudlovu nini dza seji wa malembe a basketball post a matreino mafamba ben
11: e ala ita belto mais football
9: ala ita matreino mafamba
11: e mafamba bom é uma forma bom, menin tá tinhiqueta né, para ir conseguir a cuganha, a modelo de direito e enquadro, yeah, e tá escuto, yeah, e tá escuto, sai que é bom, é conversar, é a bula né, enfim, só com nanzica, enquadro, yeah, x.
7: Nkarilo o esfunza um culo maputo. Xirungula ku va mintirho ya ku tilulamisela ka vatsongwani va swikolo va hlawuliweke ku va va kombisa xifundzankulu lexi ka mphikizanokulu wa bola nga Mazogoti Sportivo Scolar yi famba hi tindlela tinene i mitlangu yi nga ta endliwa ka xifundzankulu Nyembani kusukela 29 ka Agosto yi nga ka yena ku ya fika 6 ka Setembro wa taka.
6: Basi mwengiseta, alangolo kuwa hina wa majogus eskolari jinyamuka unyimala. Ulongiselo kautzalu nuhengile temina mwenye wa gezu mgizu wako Avelino Antonio, Tomás Valoi, ave kausa selga mchini. Gipelele.

vayingiseri va ku rhandzeka kunene mi fikile makumu ka mintirho ya ta mitlangu ya tiyisa miri ka jambu ra mugqivela wa 8 ka August wa lembe ra 2028 hi kateke ngopfu hikuva namuntlha hi kotile ku vulavula n'wina mi yingisa lava va baseke ni tinhloko vukhale va hlayile va ku swo kala swi nga heli swa hlola na hina ndzima hina hi gemeta laha va kona vatirhikulori na vona va tshetshaka lava nga ta pandzhaka ya vona khani ma mingopfu swinene varhandziwa.

0: warte kwara tumse bika kulasen kuka seleka ntsbana ya vuash le remila shi changana kama jumla wa ya nyamuntle kuma ke irka mgbela risiku I ntlanu na ruka ma unuro lo enke mpela nga ka yena mukses kuba ita ba kpangla tsa kwafika me no ntsela ne ke ngata betla kulisa mchini ni ya dzonga kati kuba ke kpangla ta eka vuash da mpunzi nyamuntla Zano forest town mango shipments and gaza eta boya nibudanga mabula shingano kula batala zano forest na 30 minutes chikunyika mango ya siku ya tanana sunali ya ke vintore shinunga ngala kaya vintore shimongo antenna sunali ya bayamba ni nzumbo mathya nambe mi karingani kasi vinti dozo ore shiketa ba mango ya te ishichangane via nindongona kulo tisa ku jones baleta pombela manene ya 320 vinti dozo ore shina 30 minutes shaba matumia siku Mabulun mungseti vunanga kula betela mea nonti lana kengata kunika kumanga antena nasional itlokoza minchini itzonga kati kumadan kuba ikupangala tu mungseti roshitini botela na Frederico Mabunda ilo wakula sala kubitu wa tla waku nkwa ulo radu msambik kwa usimika ke msambik ina Zano Forest
1: Radio Msambik Gaza
0: Ramba shwanke zungeni na Nikola Mkabela kwa wabaitle wala maungu wa shfunza nkulu Gaza Vingsit lnenem.
2: Maungu ya shfunza nkulu Gaza. Nagonoko wa maungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
3: Rosin botel han mwingi setu kuranzek repelile oyoyo kama unge na nyamuntla ntsumbu wa mrangeli wa kereke ya katolika Don Julio Duarte Lang ilo eleke tuwe ke muntino magamu nyamuntla mudgevela ferro vieru wa gaze lwa ringani kinitla wa klub jishitengele kampikizanu wa bola ka kulanzi wa sexta jornada ya mpikizanu wa bola shimisha shifunza nkulu gaza tinhloku makata ma unge na nyamuntla Joaki Gaspar Zungeni aka michini Nicolau Mukavel ilwa kumeka aka aka ubinzulu ni ukumbisi imnavela wingset dunene Antumbu wa mrangeli wa kereka katolika kardial Don Julio Duarte Lang ilwe aheliketruweke a mutini wa ino magamu nyamuntla le ankerekeni ya katolika Nossa Senhora de Lourdes anchungweni shifunza nkulu Gaza kweliketini ka mrangeli wa kereka katolika kardial Don Julio Duarte Lang ilana kuvonekeke a kukapakavanu na biti nwadi le totala ngopu le ti kombisiweke na kuvoniwa leswa ku Ive munu lwei yendleke mintiru ya kuelela Matangu ina kuve ilanza liti ila naka Niku tzakisa kumshana kufambisa ankereke Hila kulawe kako na ntumbu wa Don Julio Duarte Lang Hilo helikituweke na konovikiweke Anze ni kankereke ya katolika Tani kulanza suhena su ankereke lei Kufambeni kamintiru lei Anusio apostolo kunga mkombisi wa Papa Francisco Kumshana wa Papa Leão, a Evlales, ele é a Tamsele que ele é só com Dom Júlio Duarte Langa, ele é a Lanza Gentila, o Neno, a Cuveia de Comba e Cuveia Vuca, a Calita Lanza Catona, Tilanacan Tancreque, Dom Luiz Cardaba, ele é a Tamsele que ele é só com a Cuveni, Riveni. Don Julio Duarte Langa ive lisima ngopu sinene eka utumi dwa vana tiku wa Msambiki
4: Dele aprendeu arte da proximidade no pastoreio das almas, entregando-se com simplicidade, zelo e perseverança ao rebanho que lhe foi confiado, sem deixar abater pelas dificuldades, antes vislumbrando a partir delas lugares sedentos da boa nova, em especial quando se impôs o anúncio do Evangelho da Paz e da Reconciliação, para um futuro de fraternidade entre todos os moçambicanos. Neste momento, que de perda, mas sobretudo de esperança na ressurreição, ao louvar a Deus pela longevidade de Dom Júlio e pela graça do seu sacerdócio para Moçambique e a Igreja Universal, concedo a quantos participam nas celebrações exequiais confortadora bênção apostólica.
3: Etlalunganyane mamani Veronica Makamu kale kamurangeli wa muntu wa kuboa minamu ishimusha tiku dwa Msambiki na alikare kombisa murangeli wa tiku tatana Daniel Chapo Achuk sisilinti la wa Don Julio Duarte Lang swanga munhu lweyi atikombeke hikuve ayilandzisile ni kuve aphalalisile nkereke axifundza nkulugaza na mbilu mutikweni. Veronica Makamu atlamisele leswaku amfumo u tibohela kuve u ya mahlweni na u seketela ni kuve u patisana ni kereke ya katolika kuveni u fambisa leti yelanaka ni ku tisa akurhula atikweni.
5: Gostaria de usar essa oportunidade para endereçar as nossas sentidas condolências à Igreja Católica, à família e manifestarmos a nossa solidariedade. Estamos juntos, continuaremos na nossa parceria com a Igreja Católica, nos aproximando para servir melhor os moçambicanos.
3: Mintirho ya ku heleketa kardiyali ni bishopo wa nkereke ya katolika Julio Duarte Lang hi le ku kumekeke vanhu vo tala ngopfu swinene lava va kombiseke tin'wadi ta ku chavelela ndyangu nambi amakholwa nkereke ya katolika na ku yimbiwa tinsimu leti ti kombaka ku chavelela. A mintirho leyi hi leyi landziweke mugqivela lweyi a nkerekeni ya katolika le ncongweni. Tsundzuka muyingiseli wa ku rhandzeka leswaku ntsumbu wa Don Julio Duarte Lang hi lowu latiwe ke anzeni ka nkereke ya katolika a Nossa Senhora de Lourdes le ncongweni leswo ku landza xihena xa nkereke leyi. Hi le ka 19 horas na 5 minutos loko ya simama ni mahungu lama yelanaka ni mintirho ya ku heleketa mutini wa Gamo Don Julio Duarte Lang hi ta rhamba na ku lorha ntirho Rostino Botela loko a hi tisela nxaxameto wa marito ya administrador apostolico hi nga lowu a rhangelaka a diocese la ka Ncencayi lomu ka Gaza tatana Don Francisco Ximoyo.
0: Murangeli wa kereke ya katolika vula leswaku va kardial Don Julio Duarte Lang hi loyi a landzeke a ntirho lowu a tivekisele ka wona tanihi mufundhisi tlhelo bixopo wa kereke ya katolika. Don Francisco Ximoyo a tlhamisela kambe leswaku wa mintirho ya bixopo lweyi a ri ku humuleni na lovaku diocese la ka Ncencayi hi loyi a tikombiseke tanihi n'wanuna lweyi a nga ha tinyiketela ngopfungopfu ka ku va a yavela rito la Xikwembu. Don Ximoyo a vulele marito lawa wa zihlanu lweyi na are a katedrala ka Ncencayi na vulavula mayelana ni ku va ku landziwa a mphahlu wa ku va ku va ni ku salisana ni mufi kardial Don Julio Duarte Lang lweyi a lutsweke vutomi hi muvhulu ka maputsi kora ka mavabyi. Paulino Langa mukombisi wa ndyangu wa Don Julio a vula leswaku va kardial hi lweyi eveke wanuna lweyi a tinyiketelaka ndyangu ni ka kereke nakona lweyi a tsetsiyaku lava va landzelaka mitirho ya yena leswaku va yi landza hi ndlela ntiyiso. Makholo wa kereke ya katolika hi lava va vulaku leswaku va kardial nakona na ri bixopo loyi a ri ku humuleni wa diocese la ka Ncenca hi loyi a tinyiketeleke ngopfungopfu ka ku va a va tirhela Xikwembu nambe ku va pfunetela lweyi a ta na a vilela kokolawo hi lava taku na va vulavula hi mitirho ya yena.
6: Jose Mondla i munhu lweyi tirheleke a xitshungu xa Xikwembu a xanisekile wa a phamela vana va Xikwembu emakhwatini ka mangwayikulu laha a nga famba hi xithuthuthu xi onheka a le kule ni kaya distance ya ma 20 km 15 km a chovela ku va a za a ya kuma xitshungu lexi xi yimeleke para ku veni va yamukela a rito ku pfuxela ka yena ka xitshungu lomu ka kule ni madoropeni a nga lavi ku teka michumu leyi yi nyikeriwaka hikusa sempre hina hi ntolovelo wa ku loko fikeliwa hi mpfhumba ti ku mika xo karhi kambe ke a swakudya leswi swi faneleke ku dliwa hi vanhu loko a cuvuka xitshungu swa ku i xitshungu lexi xi nga hansi swinene hi vutomi a kombela varhangeri va kereke ku va va phakela swakudya leswi ingili para yena a teka hiku yena a hlaya leswaku xitsongo mina ni naxo maxi vamakwerhu lava ni va endzeleke hi matshamelo ya vona vana nchumu si hikwalano a swi karhatela swinene ku va nga teka muchumu.
7: Laurina Ngoven tatana bixopo a hi fundisile a hi dyondzisile a leswi hi nga funda ka yehe ku lava swoswi swi nga mavokweni ya hina nyamuntlha hi swi haxa hi simama ni ku haxa a evhangeli leyi yena a nga hi nyika.
0: Ka mphahlu wa ku salisana ni mufi kardiyalo le tlhelo bixopo wa kerekela katolika diocese la ka Ncencayi ku ve ku kumeka ku tlula dzana ra makholwa nakona hi lava va salisaneke ni mufi Don Julio Lang mayelano ni ku va ku teva mundzuku na a va a heleketa wa mutini wa Magamo a santuwari Nossa Senhora de Lourdes.
3: Leka 19 horas na 8 minutos, Alfeu Constantino Kuna, imurangeli muntu wa xifundzankulugaza, adgubuwile tolo, imurangeli watiku tatana Daniel Francisco Chapo, kambe murangeli wakale wa xifundzankulugaza, mamani Margarida Mapanze ni Nhlongo, ani maritu la watlamselaka, mayela nileti yalanaka ni kuveni ali avevukili kuve apfuniselana ni murangeli muntu wa xifundzankulugaza, Carlos Matsinye.
8: Kale kamrengele wa shunzangu lugaza Margarida Mapanzeni Shong a vula leswaku swilulame ka yena kuva a tirhisana ni murengele muntshwa wa mfumo wa shunzangu lugaza Alfeu Nkuna loyi a hlawuliweke hi bandla la Frelimo ka huvu eximusha shunzangu lu Margarida Mapanzeni Shong avula leswaku atsika axitshamu xa ufumi la xifundza ankulu Gaza lana ehleketaka leswaku endlela hinkwaswo leswi anga sinseka kuva aswi endla khale ka murangele wa xifundza ankulu Gaza avulavula wazini lweyi akancancayi kugameni ka nhlengeletano ya vumbirhi ya handle ka nkama ya huvu assemblea provincial ka yona ku dokadokiweke ku tlhela ku gemiwa melano nukuwa kushungametiwa amurangele muntwa wa xifundza ankulu Gaza Alfeu Nkuna.
9: Fiz o que foi possível fazer. Foram sonhos durante 6 anos e meio. Foram noites perdidas. Foram degressões em toda esta província para o contacto permanente com a nossa população.
8: Maritu ya kale kamurangele wa xifundza ankulu Gaza Margarida Mapanzeni Nshong loko a avulavula wazini lweyi ndzhaku ka loko a salisile ka vurhangeli la a xifundza ankulu Gaza loko a tsike hi ku xuva kakwe ku va a rhangela a xifundza ankulu Gaza ku tsika loku a ku kombiseke ka huvu hi ximi xa xifundza ankulu Gaza.
3: 19 horas na 10 minutos. Muito se logo ranzeko karu longloka nima ungu ya Radio Mozambique ka siku dwa nyamuntla. Kada minitlanga kutisa miri. Nyamuntla, kulanzi wili a sexta jornada, enga jornada la untlano na lingwe. Ke ampikizano wa bole shimu shashifunza nkulu Gaza. Lanantla wawa ferroviari wa Gaza, uringaneke ni ntla wawa wa shidengele ibola lingwe. Aku pule ni ka ampikizano lowu, kuveni kuchukisisi wa minitlangu lei, kuhele ni ka ntlangu ituli maritu ya mutloka insi wanta wawa wa ferroviari wa Gaza Jose Muyambu lwei a kombeke ku kwata ni ku sola hikola ka ku anga tivi swa ku kasi ku endleka yini eka vabeli va yena na alikara a hlamusela leswaku a endla ku hinkwaswo andzeni ka kampu kambe loko va fika siku la ntlawa kumbexana la ntlangu a va endli leswi a va dyondzisaka swona ka Jose Muyambu a hlamusela leswaku swa karhata mpela kambe a ta mahlweni hi ku endla xo karhi matshan'wini ya ku ve a tiva swa ku kumbexana a nga kuma a handzu unene eka mitlangu leyi taka.
10: Sakarata songini. O criar um chumo, o amba atrabalho, manja atrabalho lelo maculo. Ali boneque, então se tornará muito difícil então, se carata então. A equipe a tentar a bela, a tentar a criar uma condição já que ganha jogo, mas só que aí conseguir a golisa, mas epa, é para continuar a gera. Já é pouco difícil então, quando na marita então.
3: Ethe lunganyana mutlokanyisi wa ntlawa wa club de Dengele Luis Mungwambi lwi atlamusela ka leswaku ntlanga wa yena wendlile ku hinkwaso ku veni u kuma a pontu yimwe na kona WhatsApp yo pontu leyi ku sayi kumile handle ka munthu kambe wa sola vabe va mpepo.
11: Não foi jogo assim tão fácil, mas conseguimos lutar até os 90 minutos, conseguimos alcançar ponto. Apesar de mal atrás da arbitragem, que não foi fácil, todo mundo viu, está mais que claro que apitaram penalti que não era penalti, aquela toda discussão, mas enfim, conseguimos lutarmos até o fim que conseguimos ir alcançar aquele ponto que vai nos valer a pena um dia.
3: Hi ku ringanyisa ka handzu lowu a ntlawa wa ferroviari ntlawa wa xidengele lava kumekaka na va ni ntlhanu wa tipontu na yin'we ta ku fana kasi loko hi cukisisa ku fika nomo lowu loyi a rhangelaka xikwata i club de Bilene na ni set wa tipontu ku landzela club de Gaza ni Sesh ku ta ku fana ni ferroviari ni 5 wa tipontu club de xidengele na wa ni 6 wa tipontu hi vula leswo Sesh ka ferroviari wa Gaza Sesh wa club de xidengele kasi club de xibuti lowu nga ni 3 xipontu mundzuku a sa ha seta ya mahlweni Bilene a pima mintamu ni ntlawa wa club de xibuti lana hi nga ta vona a matshamele ya tabela classificativa hi nkarhi wa ugamu muyingiseri wa ku hi ri karhi hi kombisa mahungu hi ndlela leyi hi gemetelana mahungu ya hina ya siku bya nyamuntlha lana hi vekeni tinhlokomhaka leti vulaka leswaku ku heleketiwile mutini wa kugamu antsumbu wa murhangeli wa nkereke ya katolika tatana kardiale Don Julio Duarte Langa mintirho leyi endlekeke le ncongweni aka kereke ya Nossa Senhora de Lourdes ntlawa wa ferroviari wa Gaza hi lowu ringaneke ni ntlawa wa Club de Xidengele hi bola lin'we ku pfuleni ka mphikizano wa bola ka xiyenge xa wuntlhanu na xin'we i nga sexta jornada ka mphikizano wa bola xiyimo xa xifundzankulu Gaza. Mahungu ma lulamisiwile ma tlhela ma kombisiwa hi Nicolau Mukavele Joaqui Gaspar Zungeni a kumekele ka michini ku dya hi ku engeta Haja Jama.
2: Mi hetile kutwa mahungu ya xifundza nkulu Gaza. Nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
0: Kwarzeka wa Radio Mosambiki alikarika kunyika mahungu i xichangana kasi mahungu ya xifundza nkulu Gaza la wa Kampala. Iteka na wona inukasi kulukumba ngopfu swinene mixet. Ekuva ma kufikelele hi tindlela letinene ku nga ri khale hi ta va ka hi ku nyika mahungu ya siku ya ntsena nasional laneka hi nga ta ko tivisa ko ka leswi ka mixet swi ta ko na swi humelela tikweni ni handle ka tiko nakona Kampela u tivaka kona leswaku va Radio Mabulo vunanga ku tivisana hambi ku va Kampela hi dyondzisana.
12: Matiyo Basa i vutomi lenene tivonele ndzhaku ka tindhambi phuza ntsena mati lama vilisiweke kumbexana lawa ma lulamiseliweke hi kloro ni swin'wana leswi lulamiselaka a mati
13: chela mati ka xigwa lexi baseke nakona u tlhela u mambonya tivhikeli ka mavabyi ya ku vuyelela ni kolera Matiyo Basa ivutomile nene
12: tivonele ndzhaku ka tindhambi phuza ntsena mati lama vilisiweke kumbexana lawa ma lulamiseliweke hi kloro ni swin'wana leswi lulamiselaka a mati
13: chela mati ka xigwa lexi baseke nakona u tlhela u mambonya tivhikeli ka mavabyi ya ku vuyelela ni kolera
14: wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu masanjena na mapayi hambi swilitano xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni ximbutsu gijani mabalani xokwe ni kamandlakazi hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vuvhikeli la ku omisa ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani a hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki ka leti yelanaka ni vurimi a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula swiketsa mihwambu mapila nambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo ka ta wufuyi a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
15: Olha lá, afinal de contas, como é que está sempre unindo todas as redes? toda hora.
16: A cena não é estar junto na Vodacom. É que podes curtir tuas cenas à vontade, porque a rede funciona como deve ser. E a cena ainda mais nice é teres um pacote que te permite estar online em tudo. Vejo um meme no Insta, faz screenshot, mandas para o teu bro no WhatsApp sem stress. Checas um vídeo no TikTok, faz screen record, postas no status e todo mundo está a rachar contigo.
15: Yeah, maninho.
16: E estás sempre atualizado com as notícias do Facebook e do Twitter. Mas,
15: ainda não me disseste como, pai.
16: Bro.
15: Como?
16: Eu estou a curtir WFTTI da Vodacom.
15: A sério?
16: Maning, para ativares é simples. Digita asterisco 111 cardinal, opção 5, internet, depois opção 1, WFTTI, e fica on.
15: Não é fácil. Deixa eu fazer agora mesmo.
0: Agora tem que guardar, temos que saber que o campeão é que o Tama Pinto, e estava aqui com o Nené. E para a gente não ter batalha só com a Iba, e Cunhica, não sei o que, e a. Mas também não, mas Nené é que a uma jambuia, e a muita. Cambe, que ele na. Chubaco, cuba. Iba, pela, pela, e Kutsakisa, Muxet, e Kutsaka. Loko iri indela le si tsekisa ngopfu swinene kambe ku va hi tiva leswaku va wena hi tlhelo seno kumeka na u ri ka ku va u tsaka swin'we ni mitirho ya radio Msabeke kambe jambu na malimba kumdluvela nyamuntlha tilovolo swi nyingi kempela swi teke na swi humelela kambe hi na xivaku wa kona leswaku va mikiseri u va mpelampela u swikotile ku va u landzaku hinkwaswo tanihi ku xuva kasi eka mbilu ya wena hi karhi kempela hi ku pfangalata hi vunanga hi rhumba kumbe hi rhambala na Timbila Grove Band loko va ta ke ni vunanga la vona mayelani ku va hi va mikiseti hi pfangalatana hi va ke kunene hi nyikana ntamu ka majambu lawa malovaku mdluvela ku va iba i komana xiandla ka ku hinkwaswo so

0: naga ka ta kuma kisati na ko pangalata lona lulam sa wachi na tanu farish na tanam nuch nkari wa maungu ya sipki antena nasional wang sa tulne na imi.
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

0: 44, Moçambique é o que ninguém comum com a internacional, Moçambique e na 20 horas.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Eu quero muito que você vá ingressar no Goroco. Vou na Lacaia, Pinzuloranga, Calimbre de que Inga Calona.
2: Nangalakaya 2026. Pigzan Waunanga, Lashi Funzan Kulugaza.
0: Yalo salamu kisetu wanataka wa Radio Moçambique kuhoyohoi kabinzi loranga lulumba kuna galakaya 2026 inga chachata mparsalu wavnanga na shimunza nkulugaza ikwala kakuba itawa ipakala tana shimu kama vikila wa mata kula unungwa tawa na uti walipakuba iwa manda mangava va uina kasi eka nungu nukulu itaku na wana kusikala nyamu ntarekona isunguna nungu nukulu unga tawa kawona kunyikilu wa sui waka sui andesha melhor kasao melhor voice e casal mais votada se ni artista revelação nambi e prêmio carreira na kona Benzolela lembe 2026 ele nunca tava muito na o pagalati wa Carlos Matsinyeka vulula misi Jami Vanessa ka vu Benzul ka se como come la minchine como ka go João Kisunga Rostino Botela ka o kombis muito set na nem
2: kashi como moya shawena unangalakaya 2026
0: Nukuna kwa vunangala kaya lembe inga kadona mungu setu kasi na rufamba isu ya njilesu mbiri kasi kashona itava kukoma kakuba itava ikuma laba mga tava va kukoma finalisi baka vunangala kaya lili nga tava kasi kuumelela hiri siku ma kumima mbiri na mbiri wa maure kwa afika makuma mbiri na ntanu wa tangularui inga kaya na nakona kempera inana inga tafaka nukuno kuluhu kuwa kukumeka na kukumua mungwe lia inga tafa awina vikara kwa nukwanya nikura waka mavoto ka shikabasha mbiri shitava kempera shisunguna mungsir malanukuwa kutava kukumiwa arisimu lili inga tafa pera riba lili taulu wa kengu fushinene kawunangala kaya 2026 kera risiku makuma mbiri na ntanu wa ntangula luata kuku ya fika risiku la nzumba wa kupala nongonoko na kona ilana kungatawa kutekwa kumera vali mbele ila wangatawa wakongbo maka nzumba ukulukuma ngumfu shinene na kona ntanu ila wangatawa vayamgela shiwa
2: Mfukeni Nangalakaya 2026
0: Tama votela mkiseti tava indela ya kuvaku posuwa iti nguadi lana ingatawa kempela na iku shashametela lesu shena na kukasi ni ma votelo mada na kukasi ni kuba utava na ukuma unangala wena
2: Mfukeni unangala kaya 2026
0: Mkiseti yengi sisa kwa atili shwa kubwa iwe na ufana kubwa kempela uva uchavula vunanga lele utakunda uri ndavela shwa kubwa nangabari kukuma finalisi mapikuwa nduwina shiiwa ngupungupukale shenla kuni kutlawula kawaina kambe letila na kuni matlawulelo itava indela ya kuva uposa inwadi kambe inwadi yorang itava kambe na irana ni voturi ingwe loko ke uva uchawula ngupu sinene ilana ke utabo tsebisa chwa kwa muyembele luwa waina ava lwe akubeka ku na awina
2: Unangala kaya pikizanu kulu kumba sinene wa unanga la shifunza mkulu Gaza
0: Mungset kufikiri nkarlo utakuna wenye melangu fushu. Dhani wele lakulukuba utuwa lishwa kubaka siti. Tisimile tita kuna tona ikanokono kuluwa rank abilio adelina. Antla yule ufanila kuhijerisa kubota wa utla ulayona. Iukapa 01.

0: lapho
1: kana ngono kuwanya mun kamixeti loko igamile swigava xa kuva iku kombisa tisimu mixeti ta vake hi sunguna andlela leyi yelana ku ri kasi ni ku va mixeti ta va u hlavula risimu la wena le u li tsakelaku leli ke li ku tsakisaku ngopfu swinene kambe mavhiki ku hinkwawo hi ta va hi tivisa lweyi a wineke mayelano ni ku va i ri lweyi a nga va a kongomaku a finalissima hi vulavula kasi hi ndzumba wa ku komba ku pfala ka nongonoko
2: Unangala kaya phikizana ukulukumba swinene wa unanga la xifundza nkulugaza
1: Indlela le mukiseti va igrata kona nokho lokho iteke na ona nyamuntla kuba ikukumisa a vunanga le litaku na li poko pela ambi kucholo kha lana kha unangala kaya 2020 kuyambala kutsaltiwa ha ishebi vanesu ka bintuli João Kizungeni ka Michini, Carlos Matsinyika, Vululaminsi ka se Rostil Botelo lei, a kombiseke. Mokisetile dindayene, itaba ivonela kano kulo kulo utaku, kami kumula mokisetu nangala kaya, ilana unangala wena le kumakuritu.
2: Unangala kaya 2026, pikizanu wa unanga, lashi funza nkulu Gaza.
1: Quarta quarta de semana que na 20 horas na 54 minutos e kunyika ngoroko vunangala kaya inga binzulo ranga ka lembeleke inga kalona la 2026 na kona ke binzu de dirita kukuvar ta kunyika a jachemetu alezo ke swela na kuni palsanu wa vunanga shim chachunza nkuluga sala na ke kutakuna ku palsana mune wa makumi wa tisimu ni mune wa tona mara nkuba ke mungset iva na i kufiksela tona ile rants e kamintiro ya le shitich na kona masikula batsa kuda wa kaonga tavo rampua wa na mixer kwa utavo tla uvula le simulere ke rikutsakisa ku ngopfu swinene kuma ka na irna 20 horas na 55 minutos kungar ka ali tava maunku ya international Madan kuba ikutibisa nyamtai kwela ka vik kambe risiku lede kutako kambe tani inga mguvela na kudanzwa tizibara kwa mbarabara katona tingwani tilana kuni tilovolo michadu kutlangasisa kama lembe mikuku kwa mbarabara kayo na kempela lana kuhinkweri funa kuba ihlengela na irikuba ikatika shianda ikomba kutaka kukulukumba ngupu sunene ngupuka kuba vana bambire injangu imbire ke ba umbadile kuba va umba injangu urunwe nakona na iri ndela ya kuva va kumeka na vasekatela kale titela na kukase ni kuva ko palalitswa a le ranzu la vanhu vambire mukwashu vuna ngalelo pa ko mavunja patsanimtiria radzimsebika

0: Abomo ele é, meu amor. Cachete de arte da casa. A chivanga rininga para que o que ele renava na cota colondo lá muito ouve o osso um catala mua. A timbeira uma caga, liga a cozinha na mão.
1: Kena kanto kwa makamzaya.
2: Kaka besa du problem. Bana ishtish bugu bana gata.
1: Ato wa.
2: Epovo.
1: Ina zaya. Unkarangani wankarangani.
2: Karangani wankarangani.
1: Asa usela usungu ule nil.
2: No usungu ule nil. Ama pilele nini bairoze kadrangani.
1: Eh wena.
2: Se nkarangani wankarangani.
1: Karangani.
2: Vovo nukubwisela nkarangani longi. Ningatsuka niponta yutumi lejengala kaya. Atolo mzaya wena vovo akuni akazale.
1: Yawena
2: trakukar.
1: Antombileyo akazale vatekane.
2: Vatekane. Antombileyo wena vovo avitu ili fofinya. Depois ili fofinya ni mathamela yake.
1: Yawena.
2: Alwe munampa shongili. Aloko aya mercado. Ambila vongo isinkumetikaje amaropa. Anga kheto thasateke kwa kuna lexika xinga mushongeli.
1: Ya wena.
2: Se swi tshama loko xata va thlasela.
1: A va fofinya hele swa swa kwa uta dokele yamba xa kudura.
2: Eh, elo anga tsamseka wena vho.
1: Ya wena.
2: Wena, sete problem
1: ha vho. Ha kutamzai.
2: Go phe xiputukezi. Unga vovo no mpodi ni ku vhose xiputukezi xa ka kwiri. Tinki nuku ya vovono we. Sele jazo zivali fose. Se kutani layana avateka nilavo. Ae mama nruya. Asungula kumati. Anga anankama na vo. Anzuluka ainimigu diagwa. Asungula ukala angahlambi. Avatrongwa nangava hlambisi. Wasubono.
1: Ah, jamba yekula ba ukati.
2: Ekuja ukati.
1: Kamanga kumoka tini vano humaka so.
2: Aloku vamudza phela vovo a nsulukile leswaku nokuva fofinya nga hali fofinya wa swa swaku vanhu va chula na mavito.
1: Utani mhaka kama.
2: Va muchula vito dzaku imatranda bara.
1: Eh.
2: Aloku vathu ka vamudzela e fofinya inga hlamba ako a. Niyo bashara xipiritana. Leswi va infirmeri va nga ni mani ya ku va pfuxa swigulani mpundzwini va ku a swi yi ku hlambeli wa yi vona mhaka
1: a ma kuma ku hi marito wolawo
2: a ye ya ku hlamba wena
1: ya n'wina
2: a loko ku tshika dzimbeni siku va vhazinya fofinya i nga ti phala huta hi ta reuniyawo a ko a reuniyawo leyi loko ku nghena lava ku hlamba loko va nga hlambanga vanhu ni nga ta a ni ta wumi va nga ta ni vona loko swi ri xitalo na ku mi ku hlamba ni rhumiwa Se ayena ne patrão ele chef entirweni.
1: Hawe.
2: Se wa switiva leswaku loko muli vana ku lobye vantiro swa xonga ku miti vana makaya ku kuni swa mdzukuka. Ku munhu anga li bo ata famba ya ku yini aya pfusheliwa.
1: Hawe.
2: Se chef a swi vona swa ku hey akaya batsaza bara ku thamisekana.
1: Hawe ya.
2: Ah a dzwela vana ku
1: lobye.
2: Mine ana swi vona leswaku swa xonga kambe mine ka ku hanga mine ninge mikombi swo swi ku landisa mauko a hale ka ku lugara na ta heta muti wa anga loni ya kaka ni ta gamani ya mukomba wa vona mhaka wena vovo hi ku chava yini hi ku chava vatshavela manga kaya wa swi swa ku a layana loko
1: hi simulele magorowa la va kususa a manasikanani a mafoto
2: wa swi vona ke
1: a thombe swa makhuri ya ku
2: ta ku yini ja kutani laya swi famba hewe a jali dryana so chefe hambi para ku tshama kaya phambi final semana a swi mukombi yini mhaka wu futa bya nsati loko a mi byela ku nkata ka suka lowu nga tshama u hlambe a ku a no dya ku voniwa hi mani purke wu ni vonile wena wa yi vona mhaka a dryivala leswaku phenuna a dyawu ku vona siku dryin'wana ni rin'wana swi fambaswona
1: na u sasekele naswona na wena u sasekisa mudzimba wa wena
2: a ko tlhasa siku hi lwe sathana yi nghenaka wena vovo loko jali dryya dry te dry ku dry huma ntirhweni enhlekanheni dry u khikhisa hi xititiyana ximbeni la xitaratweni a xititiyana lexo leswa mpfi xi tshamisekisi swone a loko a languta ntila wa kona ha a nga ku sirivhira fexa wouda wena vovo loko aya ku hlambeni ho tlhoko a uya u ya hlamba yini ku tshama u basile hi leswi a nga hale hi xiswona a nga sungula ku yangula hi leyi a mhaka yi nghenaka wena pronto a vo pfumelelana a loko va fambile ka ntombiliyana ni ta ha ku swe imususa swifambo imhika mata ku hlamba imukomba le zwandzu wa swivo
1: eh
2: helweno molo akaya para kumuka
1: sentiro
2: entiro uma kususi kusiya kartawo eh lexi mu xijula ka muta swikuma kolana hewe swithama swithama nga hamboni be wenje ku ta hlometela phe
1: sene kumwana
2: sasungula matsandza baram asungula kuti luma luma mine ninga tekeliwa nuna kumbe nuna wanga kwini anga ha boyi wa swikuma seva mleleta vaku ha wena loko janka tako hine hinga ku leleta akone wanganga hala vongo yi tlhavula wa swivona se pronto a tsutsuma ya kona a loko a tlhasa ku dalisese a tlhavula mukumali kona hoyo hoyo mamane swin'we ngo a ni ta ni ta ta kombela ku pfuniwa hi tihloletana kumbe swiko swi ni daka wa vona hevovo a papa hi luya loko a mi languta kumako ha hehe lweyi a leswi a telaka swa ha swona leyi a mi languta a xikhweneta xa kona kokwa hi lexa fike ri nga khaluta a xi cinciwi
1: a ngo pfumala va ku pfumaliwo ka kwatata
2: a nga ha na mhaka njhe a voniwile mhaka se ku sungula papa yeluyana a sungula ku halata tihlolo tama a sungula ku phahla a hlanganani n'wina va ka zulu mihlangana hinkwenu ni xikwembu lexi hanyaka ku siya vhuma a sungula ku ta pfumela mamaa ku siya vhuma a ku mamana u pfukile nyameni ku titimetile kambe wa pfurha hi mbila ku siya vhuma bava ku a xivilelo u nga na xona a ku na mavabyi man'wani i ku vilela a ku ina a nuna wa ha ku lwa kala ka nga hali kona a ku ina ku maxa nga konekanga yo fa a kona u ka nga hali kona la kaya a ku ina papa wa swi vona a nga nga leswi wona swa ku lweyi i u futa evo phela ni ta ni mhaka pronto ina papa ye futhi ngiho swivona
1: i problema
2: tipuxari i mhaka ya nkoka a ku yina tatana swo i ngiho swi vona phela mina la ni nga ko ku rhula ni ku kume a ku nga chavi lani xa u tlhasika tlhavula la hinkwaswo swi ta lunga ta buya nkataku hevovo ku lava ngo a tin'anga a ti tirhisa swinene wa swi vona
1: ku hambana hi tinyanga ni
2: tinyanga
1: matirhelo ya tona
2: wa vona nganga phela ku woya u ya tlhasa ku njhaku humesa a nyimba a nga wu tatela swaku tamela le ni nita ku tendela a ku nyika murhi a tlhela ku mi nga mi nyikeni murhi wa ku bava wa swi kuma u ya u ya wundla nyimba u gama u tshwela munhu i vana mhaka wena
1: vo
2: se kutani laya a nyanga liya laka ka yo ku ni saluno ku ni hinkwaswo wa swi kuma a sungula ku ya wa swi vona lani na ku tirhela la majimini ni rhandza ku teka mali loko munhu swa ye swi lungile wa swi kuma ha pronto a ku ha mali ha problem wa swo swa ku papa yi mali pheya a mi nyika ka se pronto a suka ka vitana vanhu va yena a nga tekanyana a swa mafurhafurha wolayaya manhene ya matope a juntela ku famba ni lweyi mama mi hlambisa mi famba na ye a hamisana a salawu mi ya ma mi cinca nhloko leyi muteka ni msisili ya ku karikarikari wa swi kuma mo mi lukisa yona a gama boyala ha va famba na ye a ya hlamba va mi tendera phe wa swiva va mi makiyara a xonga a loko a ta a boya ku ya wa vona a mi nyika bato leli a lili bato leli ni toti swa ku tota la a loko u tlhasa kaya a nomolo tlhasa kaya u hamba mali mpeza hinkwaku lomu ndlwini ni laha handle u kukula ku basa ku ku ba a leswi u nge ni nowe wa buya hi madosi a loko a buya loko a pfula a portown drakini tali laya loko mbejari u ta swi vona wena u nghena na ye la kaya la loko a nghena la kaya tlhasa mi susa swifambo mi yisa ku hlambeni mi tshama mezeni mi da xikan'we vatshatsa bara wa vona murhi loyi para wo tlhasa i sera le bya mu nyikaka para hambisana lomu mayendlwini a le bedroom para ku xonga a nomo lowu u suka ya kona a loko a ya tlhasa kaya a sungula ku hamba limpeza a timakiyara swo swi va nga hexi swone a mi tshamela phe papa yemoni nga yo tiva hi wake nena phela loko ni swi hlangi kaya wena vhovho u nga voni vatrongwani va hi dispresara vatrongwani vo va hi
1: divanisaka
2: a tshama ku hala kombila hi rhula dya ku tatanyanga swihlanga aloko atatata ku dentro odwa ku bevindu welcome ngiza kolana pejari wa papailo luka mlanguta ni matsanza bara kumbe yefo sefo finya lwe angati selanga wana vho nomo lo anga susiwa swifambo anga lungiselwa akuhlamba mezeni wo vasungula ku dashikamo leswa mfishi nga yecheke masukumu papailo luka mlanguza nomo lo se wa ligara abyela aba na kulobye vantirho kula ku mvona timhaka ta ntirho ni ni program and range aka ni nga ta boya swo swi talvisa temzuku wa vona mhaka senda ko swa hamsa ni wena fofini ngena moveni famba kuyiwa kwini kuyihluwa nkoveni wa drop kuyiwa kole ma fashion hall delay a tlhasa ku langa leswi xi julaka wa vona mhaka se ka xa wa mpahla laya va buya a le randri wena vopfu a loko dzisha mamani loyi a suka ya le ka loyi wa papaya papaya u ni pfunile a ka tlhavula u ni pfunile ni mali mina ka ha mina o jamile metikaxi so ya ku nita pahla ku nada leswi u nga ni encela swo we mina wena u miriseriwa hi 5,000 kota mali liya a nyikela a laya u pfuniwa wena vopfu kumbe a pfuniwe hi yini hi ku hanya ku zangani xa murhini xa xitrongo wa swona wena vhofu a u tomi bya matsandza bara disukula
1: le buya le buya la
2: a vitu le dzya dzi famba ka vanhu a murhi wa xilondza wena vhofu va le inchwini inkama a va hazanga va ha swi koti leswaku matsandza bara a buyela ka ufofi ni namuntlha ni leswi a ndyangu u nga tiya kutani so chef a gama byela a vana kulobye final disimana hi ta famba ka kwanga se ni tshamisekile u va ku va muti wa khale va se u tshamisekile a chava yini a chava u futa drasati vona vofu a nkaringana wanga lowu nge i ni ta tshuka ni phunta hi kola ka comportamento drako u gama kola wena vofu
1: hakunene amhaka leyo hi leyi yi nga yimbeleliwa hi kokwana wa mina miyambo va tsutsumele vutswaka bya muti va tsutsuma phela vanhu hi vutswaka bya muti kambe hi khensile hi tlhelo la mina haleno ni yingisile tanihi muyingiseti wala tlhelweni se muyingiseti loyi a nga se ni handle ka xitudio na wala ku swi twisisa swa ku bembembe kongometa ku yini kambe nge swi twa kalelinyana marituinyana matsongwana wa haya makhweni hi ku mbuwela muyingiseti
2: ndya ku bandleve ku va tekani hina makazali hi nga hlayisa xitanu wena mama na wena papaye a ku voniwa hi waka kwaku a swi gami siku byin'wana ni byin'wana bya ku vona hi nyingi miti vanhu va phuntaka tanto vavanuna tanto vavasati hi mhaka mune hi timhaka ta mahanyelo leswi loko ni suka ni ya bangeni dambu byethu loko ni buya ni le nihlambe ntirhweni ha va ka yini wansati a ta nyoxela swo leswi na wena vo mama a loko u lakaya wawu futa a ndlwini ngi handle hi ha va ka yini u nga phela loko u nga hlambi wena ku poyileka mani ku poyileka nkataku loko va le hi a nkata manyana u nga mi vona ku phela swi titaniya ku ve he
1: valikeri lwa ka la ku a nga hlambi a phuntisa mungana se enhlelweni
2: se a mimiti vambeni va za va ngheniwa hi moya wa ku a kaya va ha boyi va gama wa ku a kotroliwile a munhu a kotroliwa hi le rhandzu ni matshamela manene a ndyangwini
1: hakunene
2: leswi mfini kongoma swona
1: hi khensile hi amukelele hi yoleyo ndza va vayingiseti
2: nakunene
1: a hi tisela ka yona mafambanisati ku gwevela
2: hi swona vona
1: hi to kombela vuchayachaya ndzhaku ka vuchayachaya na mina ni ta nyikela swi tsananana
2: nakunene

0: Yan zau ka cha cha le se a ni ka ke ja la ka zungeni. Na mina ntonge na kwala ka hloko makani vutao. Karingani wan karingani.
1: Karingani vofo.
0: Karingani wan karingani.
1: Karingani vofo.
0: Mzaya akula ba ukati abavotisele.
1: Na kunene.
0: Loko wola ba kuvotisela onge kanzi.
1: Isone.
0: Kambe para ukuma ukati mzaya kula ba kutisene. Ndakunyika ankaringani unwanyani lowo uvulavulaka hi utumelele hanya ka nyamutlha wa siku.
1: Na kunene.
0: Nkaringani wa nkaringani.
1: Karingani.
0: Karingani wa nkaringani.
1: Karingani vofu.
0: Nyeso suketani. Ntombi yin'we.
1: Hi swona.
0: A ntombi leyo a yi ti xongelile ku khipa mihlolo. Ka leswi yi nga xongisile swona.
1: Hi swona vofu.
0: Kambe maxongelo ya yona ntombi leyo a swi nga ringananga hikuva yi kuma vukati.
1: Hi ku xonga.
0: Hi ku xonga ka yona.
1: Vovo te problem.
0: Kambe a ni rhandza lo kala ku li nga voni. I ri ya kumana ni vukati ka jamu.
1: Hi swona.
0: Loko va ta va va tivanile ni jalele va tivanile va yangulana. Ma va ku va ni ku tekana. A jale liya a li le ka muti wa wukulu. A muti wa wukulu. Wena mzaya ya wale matikushikaya
1: isone
0: vamsusa dropeni para vamuyisa matikushikaya vaya vaya kumana ku vaya vaya kumana xikolweni
1: isone
0: loko iku akuteka avahlahlubeni
1: yawe
0: aloko afamba aya ukatini nanyana muni aya fika ukatini akuma ku ukatini ka Helenia kubiwa xihiso
1: isone
0: ukatini ka yena Helenia kuyiwa masinwini
1: Isona.
0: Awukatini ka yeze ni akuyiwa masinguni kuyiwa chombeni kuya kwa mati. Alana kaya kwa twele. Atirisa fugao. Atirisa mpupi.
1: Awe. Ala vuhu kamati.
0: Asa kutale nkwati lesu ya aya kwa ya sukuma senia. Ambe mbele ya enene li ya kuya gaisa.
1: Awe ene mani.
0: Laka ya laka kutaliwa.
1: Nakupeleki.
0: Senia na awasitiri. Kambi kuba shuluma kankaba ba mamani baranza kabana bashisati ba bona kumbe kuba ranza bana manje ngopungu baranza la bashisati ba mamani
1: isona
0: aloko ntombi iya wona utumi kulelo au katini igavela mamani le linga kaye hey ande ninga se ukatini senyo ninga kosi
1: zafuza
0: manje yana wano nanza mlaba au katinza lelala Semanje
1: sha baba a swi tshoko
0: ku no no mina ntam ku tsa ku yini ku ni vai ni musosa hi soka ya ya tsamaka ya kahi ayo Steve semamana ayo mina nda ku yendlela a plan B
1: okay
0: ne lunga tetra ka helona ka nkama wa swosi a plan B le linga ta ku ndirela lona wena yenja leswa ku va ulula misa swikomo Actually, in Chanu, I was there. The Masunguini lay. Utawakuma Masung, Utawakumatin, the matter, my will to him away.
1: Coquanum.
0: Utawakumatin, the matter, him away. Say, for can you make sure? Come and tell I can any school, my Africa.
1: I should beg.
0: In the name of the men I am Belel. Tutu lava vugwala leswi so yeni tutuma tutuni walana
1: wena ma
0: se ankamwa kusila aveketela swihiso swa yena ku yini la yena para kusila ayisu sankamalo vanga ku etleleni ayivuma ngoma ya yena engonyamo ngonya engonyama kweru ngonyama vandi nyika hlantu niyala no lava ngonyama kweru ngonya Ngonya mutita kufuru kuchumadala, tingena tuhisweni. Tisila, tisila, tisila, tisila, tisila. Heta kubunzi wana, sika heta kutla. Shungani shungwanyani lishi ashilaba kakuba ashiyenda la kaya, tantu kusiyela.
1: Kutira.
0: Akakeli kulu. Avena tantu ngonyamu.
1: Isho wane.
0: Tumfuna kusiyela.
1: Wakati nivo fiyawa kuyama.
0: Ja kutani hile maka ya karata. Sikuli ngonyani kuyo antumbi ya mtari wa wala kaya ya makuwa wanu na okona. Yohuma.
1: Wankama hulu atira kasa.
0: Wankama hulu inga bisi kubaba terasa kuterasa wana. Sili kwa kuya uwe kuyuyu. Wala kaya uwe kuni makaya ngonyani. Se ankwanta amtu ili kunyada wakule kwa imbele se amen aba tsamile sikuli ngonyani vale kwa almosareni lini
1: se adribekisile
0: simu sangola kula ubula isona weya se ngonyani ba ne simula ku sasa ka phaya kunyada lela imbelelaka o Ei, semule sasa ke mama no kono ndi semula kuyi. Se munyu wa somala ku wana ro akutatsoka ku wana ka swilo.
1: Tatsoka vuto.
0: Ya, tatsoka la ku wana le. Aye, titsame ti nyimile le ti soswene to la ku twa ali semu se ku ku tinta basha le semu ku tinta.
1: Mhm.
0: Round. Oh, wa le musene. O so isu.

0: kwera
1: ngonyama
0: ati ngonyama lokutukufu lekucha anko anga kona ngauluka kusalamizini
1: akustenda
0: kwa vatsutsuma bahangalaka lokuti tatafika kuti ngoya kumoto akona lisingapara titira swona paraka yena munyi wa swona se antombelia
1: yorwalana kwasho
0: yorwalana bamakoni vayona vati ngonyama yo eh phela mina ningambitana la afambi afamba na waya afika kaka umona kwa mfuka kwa mumona amba kai wone ke
1: tlalile la
0: ei wone ke le maka kunya dawa mina au tweni fambulo inga amba ifamba ka wona avitanile
1: owe
0: na ile lenzeni ka kwa almosara semene swa ku mparanta tlhela ni aku yini ukatini paranta aku yini ani switivi se purisi la nga kona ni vona kala awu katile hili ni nge swi koti ku tlhela
1: awe na
0: unge swi koti ku tlhela loko se vape makama vaya vaya vuya va tata ku muswa ku a swi ntsweni swo leswi ni mamanyana anga kona
1: na ku tirhiwa nga nchumu
0: se va famba va yaka ku famba va yaka va maseve ku ya va ya fika va mukamba va kuma ku anga kona mamanyana nga ta ku mina ndzi ya hi tlhele ndzi ya ku kata na ligwati se va tsumbulile timhaka ta xihungu xa mamanyana ni vamaseve a wu katila ntombi
1: nihisiswa
0: leswo wena mzayi hayi lowu nkaringani ni ngwala ku tisela wena mzayi wa ku aku teka a va vutiseli ka vo vutisela a ta va mimiti yin'wanyana u nga ya tekiwa ka yona o u nga teki ka yona u nkaringani
1: evovha aku beka nawu ka vana ni ku va dyondzisa nchumu xa lisini
0: hakunene
1: leswaku hi vambatela vana swa ngivuswa a resultat hi leyi
0: wa va
1: a wu kati a byi kandziwa hi swiyilayile hi swa ku tala byi kandziwa hi mintirho yaku leyi u nga yi kuma hala kaya hala se va mamani ey matlhanyisa tinhloko ta vatsongwana hi gama ya ku a n'wana lweyi ha toho ku ve hi n'wina mo kalaka mi nga nyikeli a nawu a n'wana hambiloko ni swi tirhela kayala te nga tiva ku tirha ku ku ni mundzuku byakwe
0: hakunene
1: tanihi laha mi nga yingela hi kona vhova hi phamelile kambe na dumba leswaku ma kone marito lawa a ha ta yengesela ku hi tlhavukanyisa leswaku a kongoma yini ni nkaringana lowu a nga hi vuyisela laha vhovha
0: hakunene mdzaya a ku na swa ku tala hi kongoma ka swona ka ntsatsilo i ku ba ndleve ku gwela swaku hi ntiyisa swona leswi nga swi veka ku laveka ku vatsongwani va fundela ku tirha hambiloko laha kaya ku yo tshamisekisa ku yini lana va twaliwaka kona lomu va nga ta yawa kona ku chateni a va ku tivi ku laveka ku va dyondza mintirho leswaku va ya va ya titirhela ku va va ta hambana ni swihenu va za va famba va kokana ni swihenu swa ku mali swi hikuva va ku va lava ku tiyisa wukati wukati wa li lava maji a mavoko a makona hinaswona ku laveka ku va ni ku hitara leswaku loko wena wa ntombi u tivana ni wa jaha mi susana laha kaya mi ya mi ya ya ka muti wun'wanyana na mi nga se wupfa swa ku va mi vini muti wa n'wina hi swilo swa ku kala swi nga twisiseki ku laveka ku mi wupfa mi kula para ku mi suka mi ya mi ya ka muti kambe loko mi kula mi tekana swi ni risima ku na n'winawo mi ya mi ya ya ka muti wa n'wina havambirhi hambi loko u swi vona leswaku u katileli a nuni wa wena nga ta swi kota ku ku lavela xitirhi hinkwanto wena u ringaniwa xitirhi tekela ku huma ka swona na ka hale nkama u nga mi byeli nkama
1: wa swi vona
0: hikusa se mi ta hanya hi yini mi tsupatsupa hi leswo mzaya ni kongometa swona marito ya kugama hi ta nyikela micheni hinkwaswo radio mitsambeke swi famba hi mikama
1: evovha tanihileswi hina hi nga radio kwala ka muyingiseti tatana Diamantino a latiwa hi vito bya ku itiyo diyama ale a rhandza swinene a minongonoko ya radio Mosambiki Misori provincial ya ka Gaza ni programa ngopfungopfu a nkaringana wa nkaringana ale a programa byo mu nyika ndondzo swi kona leswi a swi khaka ka nongonoko lowu wa nkaringana wa nkaringana tatana diyama ya na mahlweni hi ku yingiseta ya tlangela ni leswi swi phazamisekaka hi tsaleli hi ta swi lunghisa
0: kusaka
1: yena hi radio hikwalaho ka wena muyingiseti wa ku rhandzeka unga cinci xitichi unga luza swa ku tala hi ku nyima ka nkaringana ni nkarhi wa nkaringana ha ku hela ka mitirho ya radio
0: wa
1: ya na mahlweni hi ku yingiseta radio ka kontra ku tlhasa
0: neanoti
1: na dash minuto
0: ndzaya mina na mina woha a marito ya kugama ni nga na wona ya ku nyikela ka vayingiseti i ku bonga ka vayingiseti hinkwavo lava va rhandzaka radio Mozambique
1: hi swona
0: loko va le ni mikaringana a va hetise.

0: Vunanga kelelba kula rena nyap silo kwa tpata na mtiru ya arra jimsemi kila msawaji mkiseti ina 22 saoraish.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Nkarobo, kuna Nicola Mkabe Longset, ili nae nae.
2: Ripelile, maungu mshai Nicola Mkabe le. Ntumbu wa bishopo wa kereke ya katolika kardiali Don Julio Eduardo Langa ilo se uhumulaka amuntini wa makumu mintiru ya kweleketa Don Julio Eduardo Langa iye ndlekile amudgivela lwey le nkerekeni ya katolika ya Nossa Senhora de Lourdes le nchongweni aku eleketeni ka ntumbu wa Don Julio tinena ni vakulukumba votala hi lava va vekeke tinqwadi ta ku chavelela ndyangu na mbikereke ya katolika a murhangeli wa nuncio apostol ku na kombisa a papa Francisco hi lweyi a hlamuseleke leswaku a ntila wa Don Julio Eduardo Langa hi lowu u nga ni ntshimantshima ngopfu swinene evuton'wini bya vanhu na ha lexungeta hi laha ku lavekaka kona hi leswi a tikombeke ha swona nakona murhangeli wa kereke ya katolika xiyimo xa xifundza xa Manika Don Lucio Andris Mwandula ilo atlamseleke leswaku antila wa Don Julio Eduardo Langa ilo unga veni ntshimantshima ngopfu swinene na ajukisisa hi laha ku lavekaka kona ka letiyelanaka ni mintirho yi landzeke ndzhaku ka ku veni ku humelelile a tinyimpi hi tlhelelun'wanyani a administrador apostoloko wa diocese la ka ncencai hi lweyi a vulaka leswaku Don Julio Eduardo Langa hi lweyi a tikombeke hi vunhene byi kulukumba swinene lweyi na ha vevukile a ku tirhela a xitshungu xa yena Don Francisco Ximoyo a tlhamuselile leswaku a ntila wa Don Julio Eduardo Langa hi lowu fanelaka ku ve u landziwa hi laha ku lavekaka kona man'wani mahungu hi laha ma tlhamuselaka leswaku Alfeu Nkuna a gqoviwile swanga murhangeli muntshwa wa xifundzankulu Gaza loko hi cukisisa mahungu lawa hi kuma leswaku khale ka murhangeli wa xifundzankulu Gaza mamani Margareta Mapanzeni Nhlongo hi lweyi a humaka ka xitulu xa hosi na ha vevukile nakona a tinyimisekela a ku veni a hlawutela ni ku veni a nyikela hinkwaswo leswi fanelaka loko leti ta nawu ti tshuka ti mulava ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri Ferroviari wa Gaza hi lweyi a ni nga neki ni ntlawa wa Club de Xitengele ka ku pfuleni ka mphikizano wa bola ka xiyenge xa vumbirhi nga Segunda Volta mphikizano wa bola hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza ku vulavuliwa hi ntlangu lowu ntlawa wa Ferroviari wa Gaza wu endleku hinkwaswo ku nga u nga kuma handzu wo karhi kambe a ntlawa wa Club de Xitengele hi lowu u endleke na wona hinkwaswo ku ve ni u kuma apuntu yin'we handle ka muti ku heleni ka ntlangu a mutlhokanyisi wa ntlawa wa Ferroviari wa Gaza Jose Muyambo hi lweyi a vuleke leswaku swa karhata ku kala a kuma nga handzunene eka ntlangu lowu na vula leswaku swa karhata hi ku sanga swi tivi leswaku hi swini swi chotaka andzeni ka vabeli va yena hi tlhelo lin'wanyana mutlhokanyisi wa ntlawu wa Club de Xitengele a hlamusela leswaku mintirho hinkwayo hi leyi nga karhi yi endliwa hi laha ku lavekaka kona na vula leswaku swi tsakisile ku ve a kumile aponti yin'we handle ka muti kambe wa sola hikwalaho ka ku ve a vabi va mpepo va nga chayanga hi laha ku lavekaka kona hi ti loko mu kombisa mahungu rindzela man'wani ka minkarhi ya taka ripelile

Warze kwara tim sabi kel kar ke kunika maungo ni shi changani nu kas kul kuma gufu tsnene kuma maungo lama kufikele tindale tsnene kora ken pela etu ala shokwa mitiro ya le shi chi kar ke kunika tam wera kuma kaku na utira le shokwa uva utira i tindale le tsnene ka mike kumura mungse tsile shokwa shuda bi kuma kuza ele kosa alu kuza ele ke shuda karata gufu tsnene munzuku kokola kula kuba okumeka na uvona na urkona nkarungwa ngonya ndi chakuba utava na uvunisa kwats kambe leswi swi na ko ni kuva mungset ore kakuba utsamsigil indala le inene kuvonela ntiro wa wena ngopfu ngopfu wena ke utaku na uvonela xikandike swishokar wanela ko a muntu wokar nambe wena ke utaku mpela mpela na utira le padela wena utaku na utira ta vuphorisa ngopfu ngopfu ka ta vungori kambe kusakula kuvonela kwatsi wa vabyela vataku na vakufikela kambe akauka ka wena ke mfambisi wa movha leswaku va na wena loko swi twa swaku va avurhongwengela ku jumela kula kuva kempela kumeka na utumulelana le kusa kuva utumulelana swi tava kambe na swi tlangela ngopfu ngopfu ka kuva ku tava ku pumbiwa atima nkuta mimova swi lavekela swikula kuva kempela ivani ku tifikela hi tifikela ngopfu ngopfu ka kuva ka yi nga tshuki hi tlangela ni mhaka kuva kuva ni ku buwa ka vanhu hi mimovha hambi ku va mpela ku chayisiwa loko ka mimovha hambi ku va ku ni ku chayisana ni swithututu leswi ta ku na swi humelela masiku lo gamu nakona swi biheke ngopfu swinene na swi va swi chela a mihloti mindyangwini ku hambanahambana ka yona kokolaho swa risima ngopfu swinene ku va kempela mungiseti va u tikuma kwatsi hi nyamuntlha ku heriketiwa ke mutini wa magumu cardial do jules duart lang loyi ke i nga ve murhangeli wa kereke ya katolika xifundza nkulugaza loyi a rhangeleke hi xipimo xa 20 wa malembe ntlhanu na manharhu na va heriketiwile mutini wa yena wa magumu a tempeleni la santuari Nossa Senhora de Lourdes leswo a congweni ni ku rendzile hi vunanga le takulana ni n'wana xikundza nkulugaza kolo mudoropeni la ka ncencayi loyi al francis loko kempela a ta lana ku va ta khutaza hambi ku nyika ntamu majakulori leswaku va kempela loko matirha ma fanele ku va ma khumbuka kaya kusa mamani wa vilela ngopfu swinene nakona a vilela leswi ke mutshembisaneke tani makungu wu sukile ku va u lavetela ntirho ku va u ta dyisa ndyangu ku va u ta undya ndyangu ku va kempela mu endla swa ku va mu ta va mu phalalisa vutomi la n'wina kula kula kubawo kongoma kubawo ya kombisa mihandzo hi swona

0: El francês china tsa tsiela na mpela mpela mali a u taiku mo tlelo fambo isiya kusa inge hela inge hela kusa yona mali ka tsame ri kona kambe xikulukumba ngopfu swinene kula ku vake vekisa vutomi la ndyangu minkarhi hinkwayo hina 22:00 ku namba ku va u yingisa anakula ku tisa ku John Smile a ni ta mafambela manene switarhatwini. Nakula samukisethi wa radio Mosambiki na ikwazela ka un'wanangonoko lowu tisaku dyondzo ya ta mafambela manene ya lomo swidiratwini nyamutlha ka mabulo ya hina hi ta ve na Claudio Masingi hi nga mun'we ka maphorisa lawa ma taku na mavonelela lomo swidiratwini ku va ma nyikela dyondzo nyamutlha hi ta vulavula hi tinghozi ta mimovha swin'we ni leswi nga endlaku leswaku va hi vhikela a tinghozi leti loko hi vulavula hi tinghozi ta mimovha kasi hi vulavula hi leswi swi taku na swi humelela nakona na swi susa a mihefemulo ya vanhu
1: a loko vulavula tinghozi ta mimovha leti endlekaka ngopfungopfu masiku lawayo hi magumu exifundzankulukaza a loko hi swi cuvuka xivangelo minkarhi yin'wana i ku fambisa mimovha hi ku tsutsuma hi ndlela leyi nga laveki ku kala u nga xiximiwi enawu wa xitarato leswi hlayaka swona ku fambisa mimovha swin'we na u pfuvaphuzile byala vachayeli va mimovha kumbe hambi mafambele lawa ya ku va ku nga hloniphiwi enawu lowu wa ku o ultrapassara hi ndlela leyi ku nga laveki
0: kasi lexi xi nga endlaku tani xivangelo xikulu xi hlengelaku leswaku va ku tlakuka kumbe ku tlakuka a nhlayo ya timhangu ta mimovha hi ntshimatshima leyi taku na yi susa mihefemulo
1: a xivangelo xa tinghozi ta mimovha lexi ti humelelaka exifundza hinkwaxo xa ka Gaza hi nga hlaya leswi ngo i ku va u nga xiximiwi enawu wa xitarato hi tlhele lavachayeli va mimovha kambe a nga ri wona ntsena hambi a vachapeli va xitarato na vona ku na nawu lowu va faneleke ku va u xixima loko va lava a ku famba xitaratweni hikusa minkarhi yin'wana siku rin'wana na rin'wana ha dyondzisa ha kombisa mafambelo manene swin'we na machayele manene ya movha hi hlaya leswi ngo a vachayeli va mimovha loko va famba xitaratweni a va landzi nawu lomu ku nga na amasinali ngopfungopfu ya masasenta a va mahloniphi ngopfungopfu lomu phakati ka madoroba ni swidorobana swa fanele ku va xiximiwa nawu lowu hi lexi nga endlaka ku va tinghozi ta mimovha ti pumbeka kusa xi hava xin'wana lexi nga endlekaka loko a nga loko va nawu wa xitarato xiximiwa
0: loko hi lavisisa mufambisi wa movha nambi hi mufambi minenge mufambisi wa mabasikeni swithuthuthu ni swin'wanyana hi loweke a suka ku ndyangwini a suka le mugangeni hi ntshimatshima ni swihi leswi muganga u fanele ku va u endla swona leswaku hi lava ku tiva leswaku va hi marito man'wana hi xihi kumbe hi wihi ntirho lowu mugangeni u lavekaku ku va u endliwa mayelana ni ku va ku vhikeliwa ka timhangu ta movha ni mayelana ni ku nyika na nhlengelo wa kona
1: emugangeni hi ku rhanga na ku hlaya leswi ngo ku li hava phoyisa kumbe xi hava xifundza xa maphoyisa lexi xi tirhaka xi nga na mpatsano na vahanyi tiko hikusa a ku sungula ku tirha ka hina hi rhandza ku va hi patsana ni vahanyi tiko leswaku va hi ta hlula leswi ya ku biha leswi nga susaka vutomi ra mun'wana na mun'wana kasi hina tlhelo la hina hi vulavula ngopfungopfu hi tinghozi ta mimovha emugangeni hinkwavo lava va humeliwaka tinghozi ta mimovha huma emugangeni lomu va hanyaka kona lomuya ku na hosi la muganga handleni ka hosi la muganga ku na a swihobyana swa maphoyisa minkarhi yin'wani haya ya endla emareuniyawu leswaku va hi vulavula hi xuxisana hikwalaho ka ku va hi nga endla yini ku va tinghozi ta mimovha leti ti khipaka evanhu exitaratwini va luzekeriwa vutomi i xini lexi hi nga xi endlaka hi ku vulavurisana na vahanyi tiko i madyondziselo wolawa ya ku va loko va karhi va nghena exitaratwini va fanele ku va va tiva swaku exitaratwini mafambelo manene hi waha ya kona ngopfungopfu na vachayeli va mimovha kusa loko hi swi cuvuka hambi vachayeli va mimovha lava minkarhi yin'wana va kumekaka ni tinghozi ta mimovha va huma mindyangwini i vanhu lava siyaka endyangu wa vona emutini leswaku va famba va hlota pan'wu kambe lexi endlekaka minkarhi yin'wana loko va huma ku famba va hlota pan'wu a va ha vuyika hikwalaho ka nghozi ya mimovha hikokwalaho ha dyondzisa handleni ka ku va hi nghena ephakati ka muganga ku va hi dyondzisa swin'we na vahanyi tiko ha famba na makerekeni hi vulavula emhaka leyi ya ku va hi helisa etinghozi ta mimovha hi mpatsano hikokwalaho ntirhokulu hi nga na wona i ku va hi na mpatsano na vahanyitiko ku va leswaku va tinghozi ta mimovha ti ya mahlweni ku va ti pumbeka kambe hi nga naveli swa ku va ti khwela
0: leswaku va a xitshungu na xona xi fanele ku va xi hlengela
1: na xona xi fanele ku va xi hlengela hina vatsongwana lava yaka xikolweni va fanele ku va dala accompagnement hi vona va fanele ku va va heleketi va kongomisiwa endlela leyinene hi vona loko hi ya xikolweni hi ya dyondzisa na vatsongwana hi tlhela hi va byela loko mi fika le kaya hambiloko mi tshika mi huma kumbe na vhovo kumbe na mani loko leswi mi swi dyondzaka laha mi fanele ku va mi va gwela swa ku va va fanele ku fambisa kwini eswitarateni hi nga vulavula hi machapelele machapelele ngopfungopfu na wona lama endla ku va a vanhu va chayisiwa hi ku kala va nga juvuki ematlhelo ma lavekaka ku va va ma juvuka loko va lava ku chapela switarato hi nga vulavula hi mafambelo swa laveka ku va na vona va cuvuka emafambelo manene kusa loko hi le karhi hi famba straightini a hi kwalekeri tlhelo u fanele ku fambelona sembe ku lava ku fambe tlhelo wena lexinene swa ku va u ta hambunyeta na limovha lowu nga phambeni ka wona kusa loko u ta ku sendzhaku se a wu nga ta wu vona se ha dyondzisa hi ndlela leyi leswaku va tinghozi ta mimovha ku va ti hela hi fanele va hi endla yini kambe ampatsano na vahanyitiko swin'we na maphorisa hi lowu hi wu navelaka ngopfu swinene ku va wu nga va wu endleka hikusa xihava le hava tlhari lin'wana hi nga li tirhisa ku va hi hetisa tinghozi ta mimovha loko a nga li mpatsano na vahanyitiko
0: i xini lexi muhanyitiko a fanela ku va a endla xona loko ku fambeni ka riendzo la yena a tsumbula leswaku va mutleketli hi loyike a phuzaki mabyala hambi ku a tsumbula leswaku va a livilo leli a taku nali na rona hi leli i nga la ku tlulisa mpimo nakona swin'wana swi ta ku na swi endleka i mpfumawulo a lomu mimovheni loko se va la ku kawuka va nga twiwi i swina nga swi endlaku hi xihatla leswaku va a kuma ku lamuleka
1: a lomu switarateni hi na mapostu ya maphorisa a loko a movha wu li karhi wu endza loko mutleketli wa li karhi a endza lomu ka xibombinyani kumbe a nga veka movha wihi na wihi a loko a tsumbula leswaku va a muchayeri wa movha a le ku phuzeni ta byala kumbe a fambisa movha na khuluma hi telefoni a nga swi kota ku va loko a nyimisiwa a tlhamusela ephorisa leri mi nyimisaka nkarhi wolowuyani loko a loko a le ku phuzeni ka byala a ta xixiwa a ya kambiwa hi michini loyi hi kambaku wa swaku loyi a phuze byala kumbe a nga phuzanga loko a phuze byala a ta khatisiwa a tlhela a tsimerisiwa riendzo mayelano na mpimo lowu a nga phuzaku byala hikusa hi kwalikeri mpimo lowu hi nga mi dyisaku a ku endza munhu kambe ku na mpimo lowu hi nge lowu se a wa ha dala ku va nga continuara ni le endzo ku nga lava mucheli mwana wa movha a teka movha continuara hi tatsiya a paluxu eka vatleketliwa leswaku va loko va li karhi va endza xin'wana ni xin'wana xi kalaka xi nga fambi khwatsi emovheni a nga ve ku muchayeri wa movha a fambe hi ku tsutsumisa movha a nga hloniphi nawu wa xitarato a nga ve ku phuza byala a nga ve ku famba na khuluma hi telefoni swi nga kotiwa ku va ku gweliwa maphorisa leswaku a movha loko a nga le ku tsumbuliwa a khipi matricula a zama ndlela ku va a nyikela matiko ka mapostu man'wana ni man'wanyana a nyikela hambi tinumero ta mapostu man'wana ni man'wanyana leswaku va loko ku ni a nchumu xa ku va xi paluxiwa swi nga kotiwa ku va va ma hi ku rhumela hi message
0: swi nga koteka leswaku va makhipa matricula hi xihandla ngopfu swinene na movha lo ku fambeni hikusa masiku ndzhaku a hi kuma matricula lomuya na ndzeni ka movha kambe masiku lawa tshuka mpela wu hlomela u kuma swaku a ku tsaliwanga nchumu xihundla xikulukumba ngopfu swinene i ku susana wa ha nghena swi endlisa kwini
1: a movha leyi ya ku teketla vanhu hinkwayo i sindzisa ku va yina a matricula phakati ka movha yi tlhela yi na swa ku movha lowu wu teka vanhu va ngaki i sindzisa loko xi nga li kona i nga vita ku a wa khatisiwa loko
0: xiujambani
1: hi nga hlaya leswi ngo ku na xikhatiso xi a nga xi kumaka i sindzisa ku hinkwavo movha yo tleketla vanhu hi fanele ku va hi na matricula phakati hi tlhela na swa ku movha lowu u teka a vanhu va ngani
0: marito u gama u nga masiyaku tanihi ntsatsiyo ka vatleketliwa swin'we ni ku hinkwavo lava va yi nga vafambi lomu aswitarateni
1: lava ka tatsiya eka vahanyitiko leswaku va ya mahlweni va patsana na maphorisa leswaku va hi ta helisa tinghozi ta mimovha kambe ngopfungopfu hi lava ka hlaya leswi ngo loko hi le xitarateni a hi landzeni nawu wa machapelo le manene swin'we na mafambelo manene loko hi lava ku chapela hi jukeni matlhelo hinkwawo cuka tlhelo la xidiret la xinene ni la xibaba yi tlhela hi cuvuka ngopfungopfu le la xinene leswaku va hi vona swaku ku ta movha kumbe ya ku timovha a loko yi li karhi hi famba a yi fambi ni tlhelo hina la xinene leswaku va hi ta tivhikela etinghozi ta movha hi ta ku va ku chayisiwa hi lava ku atsatsi yena kambe hi kombela mpaluxu eka vaanyitiko leswaku va tinghozi leta ku chayisiwa munhu muchayeri wa movha ka mabaleka a hi swi kombiteni ku va hi nyikela evuphoriseni leswaku va maphorisi na wona ma ta teka ma heleketa ka muti wa vuthetisi leswaku va munhu loyi a ta hlamula leswi a swi endleke kalimama
0: urhandzeki wa radio mosambiki ngimatalana nongonoko vhikela ni ku tenga lenaketeke ni mabulo lama yelanaku ni ku tlakuka kasi ka tinhlayo leti yelanaku ni timbangu ta mimovha nakona xitshimatshima kona i ku va hi pumba leswaku va hi pumba rivilo hi pumba leswaku va hi veka mangwini a wutomi la vanyitiko nyamutlha murhambo wa hina ive Claude Masing wa kombisaku a wuphorisa ra xifundza Nkulugasa yamukela ku salisiwa ka Roxtin Botela wingisi rinene ka mitirho ya landzelaku. Loko swi ta ko 22:30 mingiseti ta vaka hi ku nyika matimu ya siku ku vaka hi khumbula leswi endlekeke hi risiku lofana leswo lembe kumbe malembe ma hundzeke hi karhi ke hi ku pfangalatsana hi xuva leswaku va mikiseti yi va hi ku lekela swin'we a ri siku ra wena ra ku hlanganyisa ka malembe nakona kempela na yi tsaka ku tiva leswaku va u hlanganyisa vutomi ri va ri ri kona hi ku sake a kona lweyi a ta ku na xuva leswaku va nga va ti tlangelana ti cinelana ka ri siku ra nyamuntlha kambe ke ikola ka kuva a hlangana ni mavabyi vutomi hi le ndzeni taku na li tsondzoma ngopfu swinene kokolaho i swa risima ngopfu swinene ku va ke u kumeka mingiseti na u kulungela kwatsi kambe ke na u ehleketa ka leswi yi nga swi endlo minkarhi ku hinkwayo leyi ke u taku na u ri kona ku va ke u landza tindzimana ku hambanahambana ka tona leswaku va kempela nkarhi lowu i swini u swi endleke swini swi keleke ku va u nga swi endla kambe i swini kempela swa ha faneleka ku va u va u swi endla kambe ke swi na risima ngopfu swinene ku va mingiseti u va ku hinkwaswo u swi kunguhata hi le rhandzu na i ri makungu ya ku va u ta va kempela u va u pfuna mun'wani ni mun'wanyani loyi a ku va kaku na a ri kusuhi na wena hi ta va ka yi phokophela ni vunanga ku loko nkarhi hi rhamba vunanga lelo vaku Nelson Tibane loko ke a talana ku ta vulavula hi leswi lava ku ke ni vutomi mpela akwa ahihi se ku va ni ku tshinana 22:23 minutes.

0: Vanavela vunangelta kulana na nani Jules noko katwata na mtiri ya radio msibigina vindu 2023 minuti kuramba mwekiseri kuba wingisa matumi ya siku.
1: Matimu ya siku.
2: Esiku 8 ka agosto ka 2008, kupuliwa mintlangu ichiwa ka Jogos Olímpicos ya Malanga. Mintiri ya kupula mintlangu leya ta kutisa miri ichiwa ka Jogos Olímpicos ya Malanga ilembe la 2008 yendlekile le ka Estádio Nacional xa Pequim lana kungachiwa leswaku i ninyu di pásaro ikola ka swena hena swa diku la lexina akuvuliwa leswaku anhla ya vanhu lava nga kumeka a yi fika eka ntlhanu na nharhu kuveni i tisa njombo tanihi lava va nga lunghisela a mintlangu leyi akuvuliwa leswaku aku fika ka 91,000 wa vanhu lava va nga hlalela a ndzumba lowu ku fika ka dzana la tihosi ta matiko ya misava va kumekile eka ndhawu liya na michiwaka Ninho do Pássaro eka vona ku kumeka George Bush wa le ka matiko ya Amerika, Lula da Silva wa tiko la Brazil, kuveni ku bindzuliwa a ndzumba lowu ku tirhisiwile ku fika ka 10,000 wa makenekene ya fibra ótica na 44,000 wa magezi lawa ma nga tlhavika le xithezeni eka mpfhuka wa ku yelana ni 400 wa matonelada. Jack Roach nga murhangeli wa mintlangu leyi ya Komite Olimpiko hi xiyimo xa misava a tlhamuserile leswaku a ndzumba lowu u ve u kulukumba swinene nakona i ve lowu u kalaka u nga na ku khohliwa hikola ka leswi u endliseke xiswona.

Kama timu ya siku la nyamuntla mangwani hitsundzuka akubebuliwa ka Bartolomeu Guzmão angave munhu lweyi anga ativiwa ngopfu hi kuvevuka ni letiyelanaka ni ta vukhongeli.

Guzmão a ele mukongeli tlhari ku tlhela kambe muqambi wa matimu ya Brazil ni Portugal anga ni matimu makulu swinene. Bartolomeu Guzmão a velekiwile Vila Santos etikweni la Brazil laha na ali muntshwa ngopfu swinene, vatswele va mu hlohlotelile ngopfu ku va a landza ta vukhongeli. Hi ndlela leyi a ve a sungula tidyondzo ta yena ka muti wa Jones College São Miguel. Hi ku landzela a landze tidyondzo ta yena a Bahia lana dyondzeke ka muti wa ta vukhongeli wa Belém a Cachoeira. Avelani a sunguleke ntirho wa yena wa uqambi. Hi lembe la 1709 nkarhi a goviweke ku va Padre Bartolomeu Guzmão a kongome tikweni la Portugal ku va a yisa mahlweni tidyondzo ka muti wa tidyondzo tikulu wa Coimbra. Kambe ndhawu leyi a tshame nkarhi wutsongo lana a nga tshika ku dyondza a ya tshama ntsindza wa tiko la Lisboa. Avelana a kombeleke ku va a goviwa tani muqambi wa michini lowu wa balão li nga haha mpfhukeni. Hi xiyimo lexi xi ve xi pfukeliwa kambe ku ve ni ku kala ku twisisa ka matshamelo ya muchini lowu. Vabale a va wu endla tanihi xifaniso xa bonti li nga haha. Hi ndlela leyi va nga wu vita ku i pasarola ankarini wo kona wolowo. Tiro wa ku helela wa ku kombisa muchini lowu u ve wu endleka hi siku ka 8 wa Agosto wa lembe la 1709.

vunangakhe litekelana na khosesana dauti loko ke atipatsani mitirho ya radio mosambique mixet kuva ni ku pangalata ka majambu lawa ma rivaku risiku ra nyamuntlha kempela kumaka ku ri ka mudluvela loyi ke yi nga wa risima ngopfu swinene ela kuva kempela yi ku pangalata mixet na uti juja le mitirho ya lovaku emissor provincial ya kagazi kinakena yina pangalatsana swin'we na hina ku karhi kalitavamangoyantshanana swina tavu ya kenu wa xi dzonga ka tiko

Kwartse Kwara, James Sabiki na 23 na 50 minutos. Jikar Kampela na ishuba kadusha kwa kata kutika maungu hii mea noisi. Eka vwash lili kai ku telekeni maungu apsiku ya ntena na snap. Ivya nivudangala kaya, ivya kambini nzupo matel. Kasi vlabla iminkaringa. 22 horas maungu hii shichenga ni mapulido mixetivu na ngambi. Nangono kulutisa ku John Smell na mafambela manele. Metla vusala ni arushini botela na Frederick Mamunza vitela ntla kwenkwalo wa radio msimika osimika ku pangalata. Kulonkarike iramba ku ntombi marumbini ku ai pangalata.

Loko hi ta ku duwa zora xi ta tani nhlokomhaka ya wu karhi laha hi nga ta va hi dokadokisana ha yona hi nkarhi eke wa 3:30 xi ya ta va nongonoko xikolano xitokamuxi. Kasi hi nkarhi wa 4:55 xi ta nyikela mintirho ya vuhaxi ka vaxikulori lava nga ta yisaka mahlweni mintirho ya vuhaxi ya Radio Mozambique. Hi ku hetisela ni tsako ngopfu swinene hi ku navela mathomo na makateko na vuyingiseti byinene ka mintirho ya vuhaxi leyi kumekaka mavokweni ya Bela. Ri mina Nyantumbu. Kusukela ka nkarhi lowu kunene hi khomana hi xiandla hi tshembisa ku kala hi nga tshiki xiendla xa wena muyingiseti wa ku rhandzeka eka nsimbi leyi hi yi vekiseke. Xilangana lexi hi xi vekisaka muyingiseti wa ku rhandzeka hi ta tshemba kumbe ta tlangela loko na wena vuvekisa xilangana xoxo kunene hi tama hi ri swin'we.

ele ka meano e thitlhatekela 20 minutes mo inseto wa kurantsa ka le ka ntlela ku ba yanga la tsela bunanga jwa ku hambana hambana ka sike hi nkarhi lowo wa meano e thi atava na 30 minutes hi tava hi ku kasi tava meano e thi na 45 minutes nkarhi hi nga ta ku tisela ka letielana ka ni majela manene loko ya tamisisa na vunanga ka sike itakuma kilwa Rafael.

0: Moingisetsi wa Radio Mosambiki dzongeni ka thekologo ya mahlweni ku va hi ku fikisela vuhaxi laha dzonga ka tiko kunene nkarhi lowu hi ta va hi ku fikisela nongonoko wa ta madyela manene Moingisetsi lebyinene.
1: Majela manene.
2: Nongoloko wa Radio Mosambiki u vulavulaka hi majela lawa ma nyikaka vutomi linene.
1: Majela manene.
0: Moingisetsi wa ku rhandzeka wa Radio Mosambiki emisoro provincial ya Gaza Maputo na Inyambani nyamuntlha hi ta ni wun'wani nongonoko lowu vulavulaka hi ta madyela manene. Murhambiwa wa hina nyamuntlha Inhlariya ta Vudawu loyi a ta hi byelaka switsongo mayelano ni ta madyela manene ngopfungopfu ka timbabyi ta mavabyi ya chukela machuhaka diabetes hi vulavula namuntlha na bava Jaime Tamele. A xa ku sungula hina va lava ku tiva leswaku loko hi vulavula hi diabetes hi vulavula hi yini?
3: Lucile, a loko hi vulavula hi diabetes hi vulavula hi munhu loyi a nga ni chukela la ku tlula mpimo engatini ya yena. Loko va ya mu hamba swikambelo va chekiwa ama laboratory va kuma leswaku munhu loyi a na chukela la ku tlula mpimo a chukela.

0: emzimbeni wa yena imatshaliwa oseja nokuba wa mina ni mamani wa mina okokwani wa mina wa ku hi tswala a tshukile a ve ni problema ya diabetes a probabilidade ya ku mina ni na diabetes na mina yikulu hi leswi nge swi tluletana hi ndyangu leyi vitaniwa leswaku hi xiputukezi diabetes mellitus type 1 masiku na diabetes mellitus type 2 leyi yi pfukelaka munhu hi mhaka ya madyelo loko munhu a tolovela ku dya swa ku tala a chukela hi makhambi yo tala vuton'wini la yena loko munhu loyi a tolovela ku dya a ku tlula mpimo wu kula muzimba a va na muzimba wa wukulu ku kula mpimo munhu wa ku tolovela ku dya swilo swa ku tala mafurha hi ntamu munhu loyi a vanhu lava ngopfungopfu va tolovela ku va na chukela la ku kula mpimo leswi swi vitana swa ku diabetes mellitus type 2
1: se loko hi ta a tshimatshimeni wa nhlokomhaka ya hina a hi navela ku tiva leswaku munhu loyi a nga ni mavabyi lawa ya diabetes hi wahi madyelo a fanelaka ku landza wona
0: a ku sungula lava ku khanyisa swa ku vanyingi va hanya na chukela la ku kula mpimo mzimbeni va nga swi tivi hikusa a mavabyi lawa ma silensioso a ku vavi ndhawu nkarhi wun'wanyana se loko a chukele li nyingi ku kula mpimo emzimbeni a vanhu lava va tolovela ku va a xixita ngopfu va tolovela ku va a dya ku kula mpimo kama nkarhi wun'wana na wun'wana a twa ndlala a lava mati ya ku phuza parakwatini wa ra chukela leliya li nga li nyingi a ngatini ya yena ntamu swi tolovela ku maheka hi ntamu loko chukela leli li nyingi emzimbeni a tshuka seniya masangwini seniya hi vavanuna a nga fambi khwatsi ku ni ku fehla lomu ya minengeni endhawini leswi swa endleka ka vanhu lava nga na problema ya chukela a swi nga ta endleka hinkwaswo hi nkama wun'we maswin'we ka swona swi tshuka swi endleka ka wun'wana na wun'wanyana endhawu ku tlula ku a tsutsumela zalo ya tawudawa leswaku a chekiwa wona leswaku o va ni chukela la ku kula mpimo ona hi madyelo a problema ya lava va nga ni chukela la ku kula mpimo nga na yona hina ku kota ndzawulo ya wudawu na vona hileswaku va fanele ku tiva madyelo manene va na chukela la ku kula mpimo endhawu tenge va limitara swakudya leswi swi nga na chukela la ku kula mpimo hi vulavula hi ma cold drink for example ma cold drink hi vulavula hi ma refresh hi vulavula hi chukela chai a nga tati swakudya ka parati swa ku fana ni wuswa la ku tala mpunga wa ku tala mtsumbula ya ku tala muhambu ya ku tala ka parati nampod tenge a pumba a ntsengo wa swakudya leswi a chela ku lumiwa ka parati swa wuswa a laha ndzi mbalanga swa ku a nga gi a wuswa a nga gi mpunga a nga gi a mtsumbula hi swona leswi ni nga mbala swona ni te a pumbe a ntsengo leswi a fanelaka ku susa loko va mugwe swa ku a ni chukela la ni nyingi i chukela la khwacana ma refresh ku tenka a susa leswi tenka swi susa swidyonsani tenka swi susa maxawuswa mpunga mexiweyira mtsumbula tenka a pumba pena xintsengo loko a kombinara swakudya leswo tenka a swi dya ni matsawu ni mathapa tenke a nyama a nga giliya ya vange makari ni xivermedla ya homu for example tenke a yi tsema tenke a prevuzela swidyowani tenke a fejau for example endhawu i swakudya leswi a fanelaka swi prevuzela swa matsawutsawu masalada mafruta a kuleke lawa ya ku lombela ku kula mpimo na wonawo hi leswi a fanelaka ku dyisa swona munhu loyi a nga ni diabetes ku kandzakanya a problema ya munhu a nga ni diabetes a hi mafurha i problema ya leswi nyikaka chukela hi tamu
1: muvulavuli hi ku dla a mafurha nga mihandzu mute a lawu ya ku lombela a matsimi hambileswi nga ya ku lombela hi ntumbunuku ya wona ma nga tshuka ma va nga swikarhati
0: a loko ana chukela la ku kula mpimo hi fanela ku mu nyimisa mafurha ku fana ni mimange ku nga dlaya ku kula mpimo a tibanana nga ku kula mpimo mova a nga yan'we mova ku kula mpimo ntawu mafurha ya ku fana ni lawo ma yinga leswaku ma engetela a chukela a nga tivi loko i le munhu wa ku a fambela ku xibedhlela sempre a chekiwa loko swi ringana ku va a leletiwa leswaku a wage hi ntsengo wa wutsongo va ta mu leleta loko se va wonile mpimo wa chukela ka ngati ya yena
1: muvulavulile hikuva a nga pumba a ntsengo wa mpunga wa munhwambu wa mitsumbula

0: kurya kambe na achovela ni swa matsavu ni makofu mathapa leswi munga vulisa swona a swa matsavu hi twa hi kan'we swa ku swi kandzeliwa hi khokho ni timanga swa pfumeleteka ku va a nga dla swa timanga ni khokho kumbe swi kona leswi swi na swona va nga leletiwaka
1: a loyi a nga ni mavabyi ya diabetes a nga tshimbisiwi a ku dya swakudya swa ku tshimbeliwa hi timanga swa ku tshimbeliwa hi khokho swa ku tshimbeliwa hi tikatso a nga tshimbisiwi leswi hi fanela ku wona swona i mpimo wa timanga mpimo wa tikatso mpimo wa khokho lowu hi wu tirhisaka pala ku tshimbela swakudya swa hina okay ku lava ku ngi ingaku loko u timanga u tipfumala leswiya naswona mara leswaku ntambengu u fanela ku va u nga swi sweki swi wupfa swi swi ku zwi tengu para ku konservara mavitamina lawa ya matsawu mathapa ni matsawutsawu man'wanyana
0: mu vulavulile hi ku va a pumba chukela munhu loko a na mavabyi ya diabetes loko a khweva jani kumbe a nyima ku khweva a chukela a late li nga koteka ku va a khweva loko swi fanela ku va a tshika chukela kumbe i swini leswi a nga khwevaka swona a makamba jani ma pfumeleteka i swini
1: loko anga li na matensan hipertensan hi xiputukezi a makamba jani a nga khweva a ya problema loko a nga na hipertensan a li ni diabetes bat a nga na hipertensan a nga khweva makamba jani a ma tshimbisiwi loko a lava a xiva ku khweva jani a nga profetela a late la homu a nga cheli chukela a vilisa late a khweva a ga pawu a pawu leri a fanele ku liga i pawu leri va nge i integral loko a nga swi koti ku xava pawu la integral a susi a nyama leyi ya phakati a ga xikhumba xa pawu a ga xikhumba xa pawu
0: a yini swi nga fanele ku va kumbe swi nga kombeleki ku va a dla nyama leyi ya phakati ka pawu a dla ntsena xikhumba xa kona
1: swi endla leswaku a chukela li engeteleka mzimbeni a xikhumba lexi xa kona swi endla leswaku a na nkarhi wa ku leha a nga twi ndlala a nga twi ndlala leswi swi prevenela leswaku a tlhela a swi va ku dya nchumu para ku va a engetela a chukela ngatini
0: mu vulavule hi ku dla swa ku lombela hambi swa ntumbunuko ku na mati ya makhokho ni makolonga swa pfumeleteka leswi
1: swa para munhu a nga ni diabetes a hi problem a problema leyi nga na yona munhu wa diabetes ma kwantidati tenga a pumba ma kwantidati duke ku mutsimbisa ku ka i problema leyi nga na yona ma xipodaga munte problema ma xitenga pumba ma kwantidati poda phuza mati ya khokho
0: siku ni siku kumbe swi la ku a nga va kan'we hi vhiki
1: hinkwawo masiku poda phuza mati ya khokho a ku na problem
0: a swakudya swa mafurha hi wa hi majele a fanelaka ku ma landza munhu loyi a nga ni mavabyi ya diabetes
1: a swakudya swa mafurha a problema a ya lava va nkoka mavabyi ya diabetes ntsena i problema ya hina kota ndyangu hinkwerhu u ta vona leswaku emindyangwini ya hina loko ku ni ntlhanu wa vanhu ni mun'we hi tolovela ku xava single liter ya mafurha para hweti hinkwayo mafurha lawa manyingi yo tlula mpimo okay loko se ye hweti yi hela a tlhaya engetela mun'wanyana a xava maxidoji leti leswi kombisa swaku mafurha laya jakunyana ndyangwini manyingi swinene deposi a mihandzu ya ku dya mafurha manyingi i mavabyi ya ku fana ni diabetes i mavabyi ya ku fana ni obesidad i mavabyi ya ku hi va ni mafurha lomuyaka ku famba ku ngati se ku fambafamba mafurha ndhawu leswi nge hi pfuxela mavabyi ya tin'wanyana ya ku fana ni timbilu mavheseni ni swin'wanyana ntawu lexi hi fanele ku endla xona i ku va hi limitara a ku dya swilo swa ku tala mafurha i soke important swi ni lisima leswi hi swi twa swaku swilo swa ku tala mafurha swo nandziha maxi i veneno para vutomi la hina i veneno para vutomi la hina switano ni ka loyi a vabyaku hi diabetes okay tenka limitara a ku dya swilo swa ku tala mafurha ku kula mpimo tenka limitara a swakudya swa ku fana ni a lava ku wona neko a negosi ya munhu swa ku fana ni marashele ku fana ni ma kumbexana mavorsi mabaloni ndhawu swakudya swo fana leswi munhu loyi a nga na problema wo tala chukela mzimbeni a fanele ku swi limitara a nga swi tshuleleli
0: hi swona a vulavula hi mapaloni ni mavhorsi a vanyingi va talisa ku va va mahoxa se hi nga vula yini a swakudya leswi swi nga na swi lavekaka hi kumbe swi nga ni ntikelo i swa ku woxiwa kumbe swa ku swekiwa ka lwanga na mavabyi ya madiabetes
1: mas importante ke a munhu loyi a nga ni mavabyi ya diabetes i afana kuvaja anyama mazinyama lei ai grehlara ai wosha mazi angatati problema ya kuchunsa munhu kuganda ana kugakula mpimo mazi angatati pedasu nje la mandla ya mina afana ni sufficient kuva awosha aga duke kusheka
0: Ishona hi khensile baba Jaime hi kombela swileleto swa ugamu nga swi siyaka mayelano ni ku va a timbabyi ta madiabete ti twisisa leswi ti nga swi landzaka kasi ku va vutomi bya vona byi ta va lebyi vevukaka.
1: Hi lava ku khutaza vahanyi tiko leswaku va tshunelela mindzawulo ya tawudawu leswaku va tikamba leswaku va na tshukela lowu tlula mpimo muzimbeni kumbexana nawu. Loko anga lina lona atakongoma avana majelo manene leswaku ahlayisa amuzimba wa yena anga vagwe magwato na chukela aloko valitsumbula swaku likona muzimbeni hina mo opportunidad hi tira hi ekipe ya swibedhlele anghenisiwa ka dokodela mediku leswaku a chekiwa deposi a kongomisiwa ka va nutritionista va ya mudyondzisa madyelo manene mayelana ni mavabyi lawa nga na wona hi lava se va nga na wona mavabyi lawa va fanela ku va va landzelela va kongoma va landzelela a swileleto swa vadokodela leswaku va va ni vutomi linene va kongoma va hluvukisa tiko la hina
0: ku hi khensile baba Jaime khensile ka wena muyingiseti wa swi koteke ku hi pangalata nkarhi lowu nongonoko fambisiwo ya pela ri mina Nyantombo hi ta vona na ka lin'wana siku loko hi tlhela vuya ni un'wana no muyingiseti atikweni la Msambiki hi le ka umawara
2: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Mwengisati ya mahlweni mitira Rádio Moçambique, ximu xa dzonga katiku ina ikume kamfukeni 810 kHz ka onda media, ni 90.9 MHz ka frekwensia modulada kusikela dropeni laka HNCI, xifundzeni xa ka mapayo nga ikume 88.8 MHz ka frekwensia modulada, 97.9 MHz ka frekwensia modulada kusikela ka masanjena, le xigubu yo 89.2 MHz ka frekwensia modulada ka masingiri 101.7 MHz ka frekwensia modulada, lado. Nga ikumana kona www.rm.co.mz ka mintirho ya xinguva kumbe ku internet. Kusukela xifundzankulu Nyambani hi kumeka hi 1206 kHz le xifundzeni xa Hun'weni 102.1 MHz eka Masingi 89.9 MHz e funyaluru 88.0 MHz e kamaboti 91.2 MHz e kamaputsu e kuma 1008 kHz ka onda media xifundzeni xa magudu 80.0 MHz kasi kamatsolo e 102.3 MHz ka frekwensia modulata leyi mintirho muyingisetiwa ku rhandza ka Radio Moçambique hi ximu xa dzonga ka tiko mintirho leyi kunene u nga longolokaka na yona minkarhi hinkwayo.

Hinai mawina hinai bahlole kole Mr. Bowen intla wa khwebula bula NC hibula bula ha Justino u back mwenxeto wa kurandzek kuna xihlahla leswi ngonga email munhu ku va ku dwela leswa ku wena ole ka matshamela wana kulongo ti dwela hi wesh kaso ta kota kuti nyika matimba kuna no ta kota kuti nyika ntamo kasi no vanhu va ta kota ku nyika ntamo na vona va ta kota ku hlonipha ku sa va ta swonsho ku ha kunene wa ti dwela leswa ku wena una matimba ile ka meano ti tlatekela 11 minutes jilongoloka no vunanga ka mitiro ya vuhaxi ya Radio Mosambiki ivulavula hi dzonga ka tiku nkarhi lowu muyingiseti wa ku rhandzeka hi ta rhandza a ku va hakunene hi ta misisa hi ku fikisela vunanga hi ta rhandza ku va hi famba swin'we na wena hi ta rhandza ku va hi ya mahlweni ku ku navelela mpundzu vunene mpundzu lowu wa sonto sonto leyi kunene vutalo va hina hi tivekiselaka ku va hi ya nkerekeni nkarhi wa ku va hi wise nkarhi wa ku va hi humula kambe hi navela ku va kunene u nga ta misisa humula na u pangalatiwa hi mitirho ya Radio Mosambiki.